0: sună tinele Iaena, stana macalenta.
1: Sunana Umar, ina son zamoloya, amma dole sai na samu ilimi mai nagarta.
0: Sunana Satanza, ina bukatar ilimi mai inganci. Dan haka haƙi na ne gwamnati ta samu mun ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantun mu.
2: Sunana Ahmadu Zaman, ina so na zama likita, amma hakan ba zai yiwu ba sai iyayena sun ba ni goyen baya.
3: Yaranmu suna bukatar goyen bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta.
4: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.

0: Tashi Mr. Sakala na tara yiwuwar ka da kwaya.
1: Allah ya buri, kana da mafarki amma me yasa kake kashe sun hannunka?
2: Wannan ne zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini. Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Uwa, kai ka bari kwaya ta zama kamarinka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta kudari idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga Mr. J fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

0: with green Jesus thick carry.
1: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira ga babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Wani hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 su hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin ya salwanta akwai damar yin wanka, kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ko sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Katin zabe shaida ce ta dambasa na gari, kuma ana bukatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a barka a baya, ku je hedkwatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala, ku je a yi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha Honorable Usman Usman Shehu.
2: Sai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai ta warwarwa gagara maganin asibiti da saddamar likita.
3: Kai mala, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai haɗiyar magani da samun waraka.
2: Kwarai kuwa, ai nan nawa ba irin nasu bane.
3: Ji mala, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka rike ɗorawa mutane anya.
2: Malam ka gama ne? Muna bada maganin kwana ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda yake in kun je asibitin nan kukan dawo gare mu, nan akwai rahusa.
3: Yauwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan sayi asibiti.
2: Bin sayan magunguna barkatai da bai samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
3: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi. Gaske Sani Muhammad Danwa.

0: ke samu shi din ma kuma ya tabbata rashin tunani da kuma godiyar Allah ke janyo rainakon uwa uba kuma da rashin daura matasa ta farkin sana'ar dogaro da kai tun suna matakin kuruciya wanda a cewar Alhaji Yalwaji Umar Babaji shi ya janyo halin da ake ciki a yanzu na zaune gari Banza yana mai bada shawarar cewa nauyi ne na iyaye hukumomi da kuma su kansu matasa su miƙe tsaye don neman mafita a wannan rayuwa
1: wato da rashin tunani da rashin hankaltar da su kansu waɗannan yara
2: rukunin
1: matasa domin a gaskiya kowane ɓangare akwai ta yadda ya kamata mu fito mu ba su shawari ta ɓangaren gwamnati da ɓangaren iyaye kafin mu dawo kan su matasa domin wani lokaci su ba matasa abinda aka ɗora su aka yi wutar da su samu kansu ne ko bi suke in ba a ɗora su akan abin kirki ba haka za su tashi in ko sun samu kansu akan abin kirki haka za su miƙe so da haka shi yasa nafi emphasizing akan
2: da
1: muhimmanci yawa muhimmanci akan mu ba da shawarwari mu su iyaye mu ko ba da shawarwari mu ita gwamnati bari mu fara daga farko su ne iyaye wani lokaci iyaye sakacin iyaye ga ita wannan sana'a sukan bari wai sai da ya girma bayan ya girma ma ya kangare musu sai su ce wai wani su nema masa sana'a kai ya kangare maka matsayin ka na mahaifi ko kuma ke mahaifiya to ta yaya zai yi ya bi ya ma mai gidansa a gurin sana'a kage ta nan ma an samu an fara ma samu
2: da shi turba tun yana karami shi
1: to sannan ba fa za a dora shi a lokacin da ya dace ba za ka samu yaro ya yi nursery ya yi primary ya yi secondary wai ya gama secondary ne wa ai masa yadda za a yi da shi ya gagara moran kansa yana ce mai bara a nemi wurin sana'a a makala shi wanda yake a program yanzu da muke yi na koyar da sana'a tsari-tsari da muke na koyar da sana'a in yau yaron ka yana primary ko yana secondary junior secondary don ba mu san wanda yake senior junior secondary ko kuma yana makarantar islamiyya sai programming time inda yake wannan makaranta da mai tsara time inda yake wannan makarantu yana makarantar islamiyya lokaci kaza yana makarantar ita boko lokaci kaza sai da aka lokaci kaza kuma yana gurin sana'a to sai kaga yaro ya tashi da wannan ribar sana'a ita can karatu tana karantar da shi tana bashi ilimi ko muna tana bashi ilimi ko muna bashi ilimin sana'a to sai ga yaro ya tashi ya mutu amma ba zai yi sai can din da ya je bai amfani ba
2: sannan
1: ku iyaye ba yi amfanin ku mu kowa a ce za a kawo mana shi ana kawo shi ba abin da yake duba yare ya kudi yake duba
2: abin da
1: ko kuma yare ya zama kamar wuri ne gurin
2: wannan haka yake
1: shi ne tunanin su yake kai kuma akasari yaran mu sun baci da shaye-shaye kaga wani wa wasu abu kenan yaro da ka samu a gaban iyayensa yana shaye-shaye iyayen sun sani ko ba wani matakin da suka dauka ko kuma sun kawo shi wajen sana'a so ga mu yadda za a kulla abin kirki kuma kamar yadda mu da muka tsara a ɓangaren sana'a kamar irin tawa shi yaro ba zai gaza shekara kuɗi ba tukunna shi ne za a yi mai processing wato tsare-tsare yadda za a yaye shi
2: a wajen sana'a zai shekara kuɗi sai a fara tunanin
1: kware da shi in ko mai basira ne in yi shekara uku to shekara na hudu sai zama na akwai wani freedom da muke bayarwa
2: yanci
1: shi ba ba a bashi yanci ne shi kuma ba
2: a rike shi gaba
1: ɗaya ba a abin nan ɗinsa gaba ɗaya ba wato shi ba mai koyo ba shi ko ba masa ba ba mai koyarwa ba yana tsaka-tsaki in ana biyan mai koyo abin da zai yi na 10,000 to shi kuma 5,000 za a ringa biyan sa so shi wannan 5,000 din a sauƙaƙa ma iyaye ne ya ringa sayan kayan aiki kafin shekara ɗayan nan ya sayi dukkan wani kaya da wannan sana'a take ne
3: Alhaji Yalwaji Umar Babaji shugaban kungiyar ƙananu da matsakaita masu sana'ar hannu reshen jiha batu na dogaro da kai don neman mafita ga rayuwa ya sanya wanzuwar wannan kungiya ta masu ƙananu da matsakaita sana'o'in hannu ita kuma rayuwa a duk inda ta riske mutum to ƙoƙarin da yake yi kawai shine na yadda zai samu tsira ba tare da rayuwa ya ci gaba da masa zafi ba hakan kuwa shine matakin da malama Hauwa Abubakar ta ɗauka musamman bayan da mijinta ya rasu ya kuma barta da yara a hannu.
4: Kalubalen da na fuskanta na fuskanci kalubale da yawa musamman akan maganin gratuity da pension. An gama takardu, an yi komai da komai, an kai abu ya gagara, mun yi ta sintiri abu bai Allah bai sa mun samu ba. Kalubale kuma dan ni din nan har gidan blog na yi aiki amma da daddare. Na kan fita, akwai wani aiki da ake ce masa shi daga faleki, mu kan fita da yaro na daga masa blog ya daga katako, daga blog ya daga katako, amma ba wanda ya san ma nayi wannan aiki saboda duk ne mirfin asiri ma yara. Abinda zaka ci ma yafi karfin ka ya gagare ka ga yara kanana. Yanzu kuma taimako sai wanda Allah ya bashi ikon yi.
5: Za ce shekara nawa kenan da rasuwar
4: shi? To shekara wannan gwamnatin ta hau ko da wata 4 ne ko da wata 5 ne, Allah ya masa rasuwa. Yanzu dai yana cikin na 8 kenan, za a iya ce ya doshi 8. Mun yi sintiri maganin gratuity, Allah bai sa mun samu ba. Amma yanzu muna roƙon gwamnati mai adalci, mai tausayin talakawa, mai kima mai daraja, muna roƙonta ta taimaka mana. Yara suna zaune ba ci gaba da karatu, gashi da yawa daga cikin su yawancin su mata ne, duk yawanci wayansu sun a ciki dai kusan an samu miji, amma yanda za a sarrafa rayuwar ma ya gagara. Muna roƙon gwamnati mai adalci, gwamnatin Bala Muhammad Kaura, Allah ya ja kwanansa, Allah ya sa yafi haka. Muna roƙon sa ya Allah ya kare shi da karewarsa, ya daraja shi da darajarsa ya Allah. Muna roƙon sa Allah ka sa yanda yake da tausayin talaka ya tausaya, ya waiwayo, ya dube mu da ido, da idon rahama.
5: A tsawon wannan lokacin shekara 8, shin taya aka yi kika ci gaba? Yaran suna makaranta ne ko kuma sun dakata ne da karatu?
4: Suna ci gaba a hakan. Na kan je saboda nayi sintirin na gwamnati, transport yana da yawa. Na zo a kowani mai makaranta, Allah ya masa albarka, na je na same shi ina masa aikin wanke bayan gida da shara, yana rike kuɗin yarinya da haka guda biyu duka suka gama makarantansu. Yawwa, da haka duka alhamdulillahi suka samu suka gama. Sauran kuma dai su ma dai da hakan dai Allah ya taimake mu suka gama. Yanzu duk sun yi wa ƙwaya huɗu, duka suna zaune muni. Babu ci ga, akwai wanda mun samu scholarship daga Malikiya, mu biya rabi, sun yafe rabi. Wallahi yanda za a yi transport din tafiya saboda tsakaninmu da gurin da nisa ya gagara. Kuma alhamdulillahi yalan Allah ya musu basira, sun ci gaba da islamiya. Yanzu dukkan su hudu sun yi saukan alqur'ani, hadda ma ba tartil ba, alhamdulillah suna ganewa masha Allah. To boko ne muke so Allah ya taimaka, a taimake mu samu yanda za su yi su ci gaba.
5: Amma ko ne sana'an da kike yi ne?
4: To sana'an da nake yi dai daga wanke bayan gidan makaranta da shara sai wankau, shine sana'a, sai wanke da sharan gidajen mutane, shi kadai ne shine sana'a. Babu jarin da mutum zai yi sana'a. A da a baya ina sana'a sosai, su wake, manja, man gyada, ba abinda bana sayarwa. Yanzu abubuwa suka canza, rayuwa yayi tsada, kazo yan bashi suka tattare. Abinda ya kawai sai addu'a, Allah ya sa mu dace. A farko kafin abubuwa su daidaita, sai mu kwana muna shan waken suya, na tafi har gidan blok, yaro na ya roka ana barshi yana daga katako, sunan aikin daga faleki. Za mu fita da daddare wata ran karfe 4 an fara kiran kirayen sallah, da ni da shi da yake gidan blok yana kusa da mu. Za mu fita in daga masa blok ya daga katako, a haka haka har mu samu abin da damu ci. Da haka lokacin yaron bai da karfi, kuma shi kadai ne namiji, sai kaninsa da yake binsa, shi kuma yanzu ne ma ya cika shekara 10. Lokacin shekaran sa 2 ne ma baban ya rasu ya bashi. To yanzu ne ma yake da shekara 10, shi kuma wancan lokacin yana da shekara 13 baban ya rasu ya bashi.
0: Malama Hawwa Abubakar, yanzu kuma sai mu je ga zauren mu na labaran kasa da ketare tare da Yahuza Yahaya Doka.
6: Yan bindiga sun kai sabon hari ƙauyen Amfaci da ke karamar hukumar Tuhemini a jihar Benue, lamarin da ya tilastawa mazauna ƙauyen tsirewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Harin ya hauku ne a yankin Afici da ke gundumar Ogliwa kan hanyar Oktofo zuwa Obia, da misalin karfe 8 zuwa 9 na safe. Jaridar Daily Trust ta ce maharan sun yi harbe-harbe ba kakkautawa, inda aka harbe mutum ɗaya wanda yanzu haka ke asibiti yana karbar kulawar likitoci ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta yamma mambobi a kungiyar ECOWAS sun fara taron share fage a birnin Freetown fadar gwamnatin Saliyo gabanin taron shugabannin yankin da za a gudanar a ƙarshen wannan mako shugabannin kasashen ECOWAS za su gudanar da taron a Saliyo ne da nufin zurfafa tunani wajen magance matsalolin da suka jibanci ta'addanci tsaro da tattalin arziki da siyasa kamfanin dillancin labarai ne AP ya rawaito cewa a ɗaya gefen ana sa ran shugabannin za su tattauna yiwuwar samar da wata alaka a fannin tsaro tsakanin su da kungiyar kasashen Sahel ta AES kungiyar ECOWAS tun bayan ficewar kasashen Niger Mali da Burkina Faso suke iya kokarin ganin an cimma matsaya tsakanin su da waɗannan kasashe da nufin magance wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta a kan iyakokin su na cikin gida Yahuza Yahaya Doka biyar Siboci
3: koya ta kaya a gaban kulliya Manta Sabo Fatima Muhammad Miya Taleko mana
7: yayin zaman kotun shari'ar musulunci mai namba 2 dake tashar Babi a nan cikin garin Bauchi kotun ta yanke hukunci kan karar dake tsakanin kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi da wani matashi mai suna Hafiz Ahmad to a fari dai wakilin kwamishinan yan sanda inspectorin Bukwada ya bayyana wa kotun cewa suna karar Hafiz Ahmad ne bisa tuhumar sa da laifin sata da kuma mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba wanda a ranar 3 ga watan Yuli shekara ta 2026 da misalin karfe 7 na dare sun yi nasarar cafke Hafiz Ahmad mai shekaru 28 mazaunin kafin Madaki karamar hukumar Ganjuwa dake jihar Bauchi inda suka yi nasarar kama shi dauke da mashin guda daya mai kirar jitar roba mai launin baki da kuma mastaki guda daya yayin binciken yan sandan kuma baya musun hakan laifin da ake tuhumar sa da shi ya saba wa sashi na 150 da sashi na 199 na dokar shari'ar musulunci bayan mai gabatar da kara ya gama karanto bayanin kara kotun ta waiwayi wanda ake kara Hafiz Ahmad inda ya amsa laifinsa nan take cewa ya aikata ya saci babur din ne a yankin Shafaran About dake Yalwa mashin din ko mallakin wani matashi ne mai suna Muhammad Kabir Abubakar mai shekaru 22 da kotun ta tambaye shi a karo na biyu me yasa ya aikata hakan ya ce ya aikata hakan ne saboda talauci ya dane shi alƙalin kotun mai shari'a Malam Hamza Muhammad Bello bayan ya ji cewa wanda ake tuhuma ya amsa laifinsa da kansa ba tare da an tilasta masa ba ya yanke masa hukunci kamar haka a laifinsa na farko na satar mashin ya hore shi da zaman gidan yari na tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a ƙarƙashin sashi na 154 a laifinsa na biyu kuwa na mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba ya ɗaure shi tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a ƙarƙashin sashi na 199 da bulala 10 a gaban kotun ya kuma bada umarnin a lalata keɓin da aka samu a hannunsa nan take fatanmu shine wannan ya zamo da gasi ga kowa cewa talauci ba dalili bane na aikata laifi kuma gajeriyar hanya ta sata ita ce hanya mafi tsayi zuwa gidan yari ƙarshen rahoton kenan Fatima Muhammad Miya daga kotu
8: kuma da haka shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki Zaharau Adam Umar
3: tare da Kamaluddin Nuhu Elena ke cewa ma'assalam.

0: ko kun san nawa ne shugaba Tinubu zabta ne a cikin kudaden da kuke samu farawa daga 2026? Bugu da ƙari mu san ina muka fito, a ina muke, kuma ina zamu dosa ta bangaren dokokin ƙasa a fasalin tsare-tsare. Tanade-tanade ana ɗaukunce-hukunce a tsarin zaman tarayyar ƙasa Najeriya. Kullum abinda ɗan ƙasa ke tambaya shine, me yasa ga dokoki a tsare amma aiwatar da su ke wa jama'a wahala? Me yasa ake samun dogon shari'a a kotuna? Ko me yasa ba a cika hukunta mai laifi ba? Shin da gaske ne muna koyi da kasashen da suka bamu yanci kuwa? A ci gaba da kasancewa da wannan shiri na yancin ɗan ƙasa daga wannan kafa ta DRC domin jin ƙwararrun lauya domin amsa tambayoyi gwargwadon fahimta. A riƙa aiko da saƙo a rubuce kan abin da ya shiga muku duhu, ko ake neman cikakken bayani a kan lambar waya 0704-1-1-1-3 tare da ni Yahuza Yahaya Doka da zan ja akalar shirin.
1: Turawan mulki sun tashi, mun kakkaɓe hannu ba bashi, su ne a Afirka muke kishi, haɗa kai ne yau mai kauce shi, an sami haɗa ɗan harsashi.
0: Madalla, da tare da DRC a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Ga mu ta cikin shirin ƴancin ɗan ƙasa, shirin da ke tattaunawa da ƙwararru masana kana kuma masu fashin baki kan dokoki, tsarin zaman ƙasa da zamantakewar rayuwa. Shiri ne mai haskaka wa al'umma don kaucewa karya doka, keta hurumin juna, sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare kana da kiyaye mutuncin juna. A yanzu da sabuwar dokar haraji a hukumance a Najeriya, gwamnatin ta ce an yi wannan gyaran ne da nufin kare masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya daga hauhawar farashin kayayyakin yau da kullum. Haka kuma harajin da ake karawa kan kayayyaki wanda ake kira VAT zai ci gaba da kasancewa kan kashi 7.5 cikin 100 duk da irin kayan da aka yi na karawa. To sai da jerin abubuwan da ba a sanyawa haraji ko waɗanda aka ɗauke musu ya ƙaru, inda aka haɗa abubuwan da ake buƙata na rayuwar yau da kullum irin su abinci, kayayyakin kiwon lafiya da ilimi. A cikin tsarin za a mai gurbin hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa FIRS da ma'aikatar tara kuɗaɗen shigar Najeriya NRS, wata sabuwar hukuma wadda za a ba ta ikon karɓar haraji da ma sauran kuɗaɗen da ba haraji ba. Hakanan kuma an ƙirƙiro wata hukumar karɓan kuɗaɗen shigar ta haɗin gwiwa wadda za ta haɗa duk ayyukan kuɗin tarayya da jihohi da na ƙananan hukumomi domin hana karɓar haraji sau da yawa. Hakanan kuma an kafa ofishi na musamman wanda zai rika sa ido kan yadda ake gudanar da duk wani aiki da ya shafi haraji, tare da kotunan ɗaukaka ƙara don sake ƙarfafa hanyoyin kare masu biyan haraji cikin adalci. Ofishin na tax zai kasance ofishi mai zaman kansa wadda zai rika gudanar da bincike kan ƙorafe-ƙorafen masu biyan haraji da za su gabatar. Zai kuma kasance mai shiga tsakani ɗan ƙasa da hukumar karɓan kuɗaɗen shigan, ta yadda zai taimaka wajen shawo kan matsaloli. Shi kuma kotun ɗaukaka ƙara, wato tax appeal tribunal, a waje guda kuma an ƙara faɗaɗa shi ta yadda zai iya kula da ƙorafe-ƙorafen da ke da dangantaka da haraji cikin sauƙi, ta yadda za a iya shawo kan matsaloli ba tare da zuwa babban kotu ba. An tsara waɗannan cibiyoyi ne don su ƙara ƙarfafa tsarin harajin Najeriya, su ba shi nagarta da inganci ta yadda zai biya buƙatun al'umma. Ko ta yaya sabuwar dokar harajin ta shafi al'umma? Barista Muhammad Bashir Abdullahi, ƙwararren lauya kana masharhanci kan kundin tsarin mulkin Najeriya, ya yi bayanin yadda sabuwar dokar harajin za ta na aiki kan 'yan ƙasa wajen zautarewar kuɗaɗen da suke samu.
2: To ka sani, a matsayinka na ɗan ƙasa za a zautare maka kusan has zai kai kashi 25 cikin 100 na abin da kake samu na shigen kuɗinka na yau da kullum, idan har ya kasance kana samun kuɗin da ya haura 800,000 a shekara. Me wannan yake nufi? Yana nufin cewa idan abin da kake samu a shekara gaba ɗaya haɗa kuɗin shiganka a shekara bai kai 800,000 ba, ko kuma ƙasa da 800,000 ne, to kai baka cikin wanda za su biya harajin ko CC a wannan ɓangare. Sai dai harajin da zai yi shafanka shine na irin su VAT da sauransu. Amma ku sani cewa idan kana samun kudi da ya kai 801 a shekara. Wannan yana nufin cewa misali yanzu kana samun 60,000 da wasu ɗan canji a duk wata. In aka hada a shekara kaga zaka samu kudin da ya kusan haura 800 din nan. So wannan dole kuwa gwamnati za ta sa hannu a ciki. Kuma abin da za ta sa shine za ta iya cire kaso ya kai har 25, shine a raba 800 din nan misali da 10, 800 da 10 gida 4, gwamnati ta raba daya kai kuma ka rike sauran. So wannan shine amountin da gwamnati za ta iya cewa, amma ba lallai dole ne zai kai wannan kaso 25 din ba, amma dai mafi ƙoƙarewa abin da zai iya kaiwa kenan. Wannan kenan, idan bai shafe ka ta nan ba kuma zai iya shafiyanka ta abubuwan da kamfanoni suke bayarwa, saboda kamfanoni da kuɗin ribarsu da suke samu a shekara ya haura miliyan 100, su ma fa an ƙara musu tax ɗin nan daga kaso 10 cikin 100 zuwa kaso 30 cikin 100. Kun ga abin nan, inda ya shafe su suka samu ƙarin kaso 20 akan abin da suke bayarwa a da, kaga dole abubuwan su ma su ƙara shi, kaga abin da ya sake juyowa kanka kai talaka. Haka idan in kasance kamfanin kuma yana samun riba ne da kuɗin da ya gaza da miliyan 100, to shi ba a cikin wanda zai biya wannan haraji. Sannan ya kasance jarin kamfanin nan bai haura miliyan 250 ba, idan ya ƙasa da miliyan 250 ne nan ma ba zai biya na capital gain tax ba. Idan kuma ya kasance jarin ya haura haka, to ka sani kamfanin nan ita ma za ta biya da wannan haraji na capital gain tax, shi ne wanda ake cewa CGT, capital gain tax. So a gaba akwai haraji daban-daban wanda da ya shafi wasu kamfanoni da sauransu wanda zai iya affecting talaka. Sai dai ɓangaren VAT akwai abubuwa kamar kayan abinci, mai da sauransu, duk an cire musu wannan VAT ɗin da ake biya, da irin su abubuwa ne da ya shafi al'umma suna amfani da shi sosai yau da kullum, to su an cire musu VAT ɗin nan. So wannan shi ne a taƙaicen da zai iya shafan mu a matsayinmu na talakawa, ko kuma matsayinmu na 'yan ƙasa da muke samun ɗan kuɗin shi da ficen mu.
0: Ƙwararren lauya barista Muhammad Bashir Abdullahi ke ƙarin haske kan sabuwar dokar haraji.

kasance da wani makon domin ci gaba. Za kuma iya turo da tambaya ko shawara game da shirin kan lambar waya 0704-1-9-1-8-3. A madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira, ni Yahu Zahaya Doka don shirya na gabatar ke cewa zaman lafiya da ci gaban ƙasa ya ɗori kan doka da mutunta juna.

0: kashi me yasa sa kanana tana yi warkar kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kai ka bari kwaya ta zama kamar ka duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon badakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: Iyalai masu kwazo da wanzuwar zaman lafiya sukan gina zuriya abin koyi. Hakan kuwa kan kasance ne ta hanyar shimfiɗa gaskiya cikin tsarin zamantakewar. Shirin mata iyayen gida kan kasance da masana a ɓangarori da dama don ilmantar da ɗimbin masu sauraro a wannan kafa ko tunasar da su. A yau mun karɓi baƙuncin malama Zuwairiya Suleiman Usman, inda ta mana ƙarin haske akan gaɓar nan na matsaloli da ɗaukewar jinin al'adar mata ke haifarwa. Ta kuma kawo mana mafita idan an samu kai a cikin wannan yanayi wadda ba macen da za ta tsallake wannan lokaci. Wajen Allah ya mata tsawon rai. A kimiyance akan kira wannan yanayi da menopause, wato alamomin ɗaukewar jinin al'adar mata. To a wannan yanayi ƴan uwa mata kan samu kansu da wani sabon ɗabi'a, kamar yadda akan samu kai a wani sabon ɗabi'a yayin fara jinin al'adar. To haka shi ma in ya gangaro ya zo ƙarshe, shi ma akan samu wasu sabbin ɗabi'u ga su mata. Matakan da mata har ma da su mazan ya kamata su ɗauka, wala'alla ko ta hanyar juriya da haƙuri ko ta hanyar neman shawarwari a wurin masana, shi ne akan samu fita game da sauƙin yanayi da akan samu kai a yayin ɗaukewar jinin al'ada. Bari in jajike in bar ku da ita malama Zuwairiya, yanda za ta warware mana wannan matsaloli da mata kan samu kansu a yayin gaban ƙarshe na ɗaukewar jinin al'ada.
1: Wannan wani yanayi ne wanda mata da yawa ba sa sani ta yaya za su taimaki kansu, kuma abubuwa da yawa yana faruwa da su wanda ƙarshe ma wani lokacin sai ki san mata ta samu matsalar kwakwalwa, an kai ta psychiatric. Wani lokacin za ki samu mata ta fita kamar hayyacinta, ana mata kallon kasu game da aljanu. Wani lokacin sai ki samu miji ma ya sake ta. Wani lokacin sai ki ga ana ƙaurace mata amma da ita wani barkate, saboda mutanenmu ba sa la'akari da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mace ko ya yi namiji, saboda ana samun canje-canje a rayuwa. Don haka ya kamata dama da maza da mata su san wannan ilimin. Shi wannan menopause da ake kira, menene alamun menopause din? Kin ga alamun menopause zai iya farawa ne shekaru da dama da muke faɗa kafin asalin ɗaukewar hailar ita kansa, a yayin wani lokaci da ake kiransa perimenopause. Akwai perimenopause din kafin shi menopause din da karan kansa. Wannan yanayin yana iya faruwa shekara biyu zuwa uku ko fiye da shekara uku ma, yana kai miki wasan nan, yana miki abubuwa daban-daban kafin menopause din ya zo. To a wannan lokaci in kika samu irin wannan, zai koma iya ɗauke kamar shekara ɗaya kafin wani hailar ya zo, ya fara baya-baya kenan. A wannan lokacin perimenopause din mata na iya fuskantar rashin haila a ƙa'ida, ba ta zai zo kenan, ya zo shekara ɗaya, ya zo wata uku, ya zo kaza, ya zo yau, ya zo gobe, ko kuma ya ta miki rikicewa hakan nan. Sannan akwai hot flashes. Wannan hot flashes za ki dinga jin wani zafi ne marasa ƙa'ida, mutane na zaune sai ki ga kawai goshinki yana wani ɗaukar zufa, ki rasa menene. Sannan akwai zufan dare, shi da daddare kawai sai ki ga ko ana sanyi sai ki ga ya karyo, wannan alamun sa ne. Akwai bushewar al'aura, da ni'imar da kike samu a jikinki sai ki ga kin neme shi kin rasa, al'aura na ta bushewa, ana ta fara da magidanta. Sannan akwai mood swing, zaki zo yanzu kina dariya, anjima kuma kin shiga wani yanayi. Sannan akwai wannan matsalolin zai iya bambanta ne daga wata mace zuwa wata mace. Wata tana mood swing, kowa da irin nata, ba iri ɗaya ake yi ba. Sannan alamun wannan menopause din, akwai menstrual irregularities, wanda shine hailan da bai kasance a daidai ba, zai dinga canza zuban jini da wane ne. Mun yi magana hot flashes din, yanzu mutane ya kamata su gane menene hot flashes din. Sannan akwai zuban dare mai hana bacci, bushewar al'aura, ragowar estrogen din nan da ake samu tsakanin lokacin jima'i da mu'amala, za a ga ya yi ƙasa. Sannan bayan menopause din, mata na iya shiga wani yanayi kuma mai suna post menopause. Kin gane an gaskasa su post-menopause. Wannan kuma shi ne zai iya ɗaukar mutum kamar shekara 10 zuwa 20 kana fama da shi. A lokacin wannan yanayin alamun zai iya kasu kenan, iya kasara mata. Kamar amma mata za su iya samun wani rashin lafiya na daban, irin su kamar osteoporosis ɗin nan ko cardiovascular diseases, dukka zai iya kama su. Kiga irin ana ciwon zuciya ne, su hawan jini ne, su shugan nan ne, kiga ciwon gaɓɓai nan ana ta samu, a samu dai abubuwa da dama. Sannan yanzu hot flash yake farawa a rana, zai iya farawa a kowane lokaci da rana ko da dare, lokacin kuma ya bambanta daga mata zuwa wata mace. To wannan da safe wasu mata na samun attack din hot one flashing da safe daga garfe 4 nasuba kenan za su fara samun yawa nasuba zuwa 6 da safe idan ya fara miki daga wannan karfe 4 nasuba haka zaki ta ba maki ta ba maki ta ba maki ta ba ma har karfe 6 da safe sai kafin zaki samu dan sassauci da tsakar dare kuma ko yamma daga misali kaman karfe 4 zuwa 7 kinga yana iya daukan awa 3 awa 4 yana miki kenan sannan akwai abubuwan da yake dago hot flash din kaman canje canjen kwayoyin halitta na yaya mace wa shine muka magana kaman estrogen din nan zai iya sa hot flash sannan akwai stress kinga matan mu idan muka zauna yanzu bamu san hutu ba rayuwar mu wallahi an tashi bamu san hutu ba kwata-kwata da kika sani bamu san hutu ba kina zauna ne ki dauki nan kuma idan shekarun ku yana gaba a rayuwa ya kamata kina ganewa cewa jini ya canza fargo ya canza kashi ya canza yanayi ya canza fata ya canza kana bukatar abin da daidai kwakwalwar ka zai dinga daukawa abin da zaki a shekara 20 can baya yanzu ba zaki iya shi ba ki yadda ba zaki iya shi ba ki yadda kai ba zaki iya shi ba wata zaki zo su zo wallahi da yawa zaki zo ki ga akan mu'amala zaki zo ki ga za a kashe ta ma kan gado an hau da jiki ki ba karfi ya an fada tana nishi gugugo tana so ta zama kamar yare ina zai yiwu ba zai yiwu ba ki sabo ban kishi ma an kawo yaren kina kamar zaki mutu kina ta fama sannan akwai kaman zai iya dago wannan hot flashin to kin gaji dama kuma jini ya riga ya zafi sai kiga hot flashin kawai ya nike saboda kai kika tabo shi ki zauna ki natsu ki manage jikin ki kinki sannan kuma akwai wasu abinci irin su spices abu mai zafi kamar irin su kanin fari su citta yawancin su yana iya daga shi kin gane su barkwano yawa yana iya daga shi matukar kin fara wannan lokacin to ki guje su domin yana iya daga su sannan akwai caffeine kamar abubuwa masu goro yana iya daga shi sai abubuwan sha na zamani duk wa'annan na iya sa hot flash kin gane ai kije ki dauka ke ne yau coca cola ke ne yau waye sai sa kike in kai shekarun ka ya kai wani lokaci ba a yarda ajiye wa'annan abubuwa kada zai zame maka tashin hankali sannan akwai canjin yanayi kamar lokacin zafi kaya masu matsatsu shi ma zai iya sawa yawan shan ruwan zafi na iya kara hot flash a wasu mata kin ga yanzu akwai kamar ni yanzu kin sani ba na son ruwan zafi ba na son shayi ma ne ba dole ba shayi ko kin ban da safi zan kara masa ruwa to in kika dame ni da shayi hot flash zai dame ni zaki ga zanyi ta zufa kika dame ni rana in shiga rana ikaita wani abubuwa sai kiga ka fara samun matsala sannan ga dalilai zafin jiki na karuwa idan ana yawan shan ruwan zafin kin ga zafin jikin ka zai rinka karu saboda dama jinin yana tafasa ne an samu yanyi ya canjin yanayi saboda haka sai ki gani in kina shan ruwan zafi karuwa zai in kin fahimci haka kar ki dinga shan ruwan zafi a canza abinda zaki iya sha wannan lokaci sai mutum a canza kar a bar shi sannan akwai vasodilation wannan vasodilation shine ruwan zafi na iya sa hanyoyin jini ya tafasa har ya nuna a kwanciyar jini a cikin in kika dame shi sai kiga in farin mace ne tana hako sai kiga jini ya kwanta yayi raba jini ya kwanta kinga an dame shi to mutane da yawa ba su san wannan ba ya kamata idan kika ga kake dinga dauka ko wani ciwo ne daban in kina yawan shan ruwan zafi ki daina in kina yawan hidima da rana sai ki daina saboda wannan yana nuna miki cewa alama hot flash ne very strong one kuma kina shan mishi abu masu zafi kayan yaji ne kin dame su da shi wasu baraki zaki gani duk yanda suke ga tufa sai kiga ciwo yau asibiti ai ta neman ciwo a gagara sai ki zo ki ke ne yau kanin fari kin diba ke ne citta ke ki ga zo ga wani shayi da ake da muka sa shi a gaba sai ki tace shayin Maiduguri a shayin Ghana shayin ina a haka wani shayi mai zafi kana shan shayi yana sai maka damuwa ba kowa ne yake shan wannan shayin fa ya kamata mu san yanayin jikin mu idan lokaci ya zo da za a aje shi sai a aje shi sannan yunkurin kwayoyin halitta canjin zafi jiki na iya narkar da fitan hormones din kamar estrogen din da adrenaline wannan adrenaline din wanda zai iya kara wannan zafin jikin din
2: yana da
1: sinadari ne daban shi dama zafin ya kamata yana da lokacin shi to yanzu kwayoyin halittar sun riga sun fara nakasa sun fara yin kasa saboda shekaru da abubuwan da yake taimaka musu an samu nakasa idan ko an samu wannan nakasan abin da ya kamata a yi shine a guje waɗannan abubuwan mutanen mu muna da wani abu in abu ya same mu ba ma zuwa likitan da ya kamata ya kula da mu je mu san likitocin da ya kamata su kula da mu ba ma zuwa sai ki zauna kowa iya daga nan a fara baki maganin gargajiya kina sha kowa a kaza ne kina zaune shi yasa mutane yanzu ba su san wannan hidimar maganin gargajiya ba za a zauna yanda ake profession a yi kina gani a asibiti idan an

0: black caucus wannan black caucus din yana taimakawa hot flash yana kuma baiwa estrogen kariya sannan akwai wani wanda ake wani magani da ake kiya na Chinese ana kiran shi akwai don guy shi wannan na Chinese shi ma yana taimakawa estrogens sannan akwai red clover red clover din shi ma yana dauke wannan hot flash kuma at the same time yana taimakawa mata sannan akwai macassem akwai maka akwai multimaka yawancin maka ne zaki dinga gani supplement ana sa maka ko sa multimaka wannan itacen mata ne wannan itacen mata ne da aka san su dama samu kaman malmo itacen malmo to itacen malmo ma yana yi wa mace yana ce maka itacen malmo yawanci shi ne ake ga Hausa mutane ba ka gaza da shi ana ce kazana eh wato malmo ne malmo kin gane da su malmo da irin wannan sannan kuma akwai wani maganin supplement wanda yake ga yana taimakawa estrogen din yana hana shi alamun wata menopause ne yawa shine wannan din maka din da muka yi magana akan sa akwai yanayin gyara na rayuwa kaman matsa jiki ko da yaushe mutum watan ana exercising to mutum yana matsa jiki sannan rage kiba masu kiba su rage kiba sannan rage kaji kamar kin sana ba da wani misali wannan wani abu da muke shi ne kin yanzu kana layin bayan mutum da zaka je bayan gida ta layi dai na saman nan zaki ga wallahi mata da yawa ba sa wanke shi maza ba sa wanke shi sai kin zo kure mutum nan gurin yana irin dattin da yake tarawa yana da yawa to irin wannan mutum ya riga gyara irin wannan because yana shiga jikin mutum zai baka matsala sannan yana gyara misali jiki ko watan matsa jiki ko da yaushe rage gajiya samun isasshen abinci to akwai kuma supplements da za a iya amfani da su kaman probiotics supplement yana taimaka masa akwai vitamin D akwai omega 3 fatty acid wannan supplements suna taimakawa sannan wannan in aka rike su sannan kuma akwai wani wanda ake yi guda ɗaya da zai taimaka mana za a samu kaman ruwa samu bowl watan wani kwano wani roba haka idan aka yawa idan aka samu wannan bowl din abinda za a duba sai a bar ruwan zafin yayi daidai inda zaki iya sa kafan ki a ciki sai ki samu chocolate biyu na baking soda ki rufe zuba sai ki samu ginger ki yayyanka ki zuba wannan ginger shine citta danye a yayyanka kaman guda biyar hudu uku da zuwa hudu haka sai a yanka sa sai a samu kofi da babban kofi ne kofi ɗaya na gishiri in kuma in karamin kofi ne kofi biyu watan ko sea salt ko salt da muke amfani da shi ko wanne zai iya yi sai a samu lemon shi kuma lemon tsami shi mara da yawa matsa shi a matsa yawa haka matsa sai kawai shi ki sa kafanki a ciki idan kika sa kafa wallahi an tarci yana da abun mamaki wannan abun in kika sa kafanki a ciki kika zauna lokaci kadan sai kiga ruwan ya zama baki kiran saboda tafin kafan mu yana da alaka da rayuwar mu kin gane su koja su hanta su zuciya duka suna kafa su hanjin nan duka zaki ga alamun su a kafa so idan kika sa kafanki a wurin zaki ga yana extracting dattin da yake cikin jikin mutum so abin da ya rage miki na estrogen din zai dan bar miki sauki saboda ka zaki iya maintaining wannan mutane suna gari kaman ba a iya maintaining din menopause ana iya maintaining sai dai idan baka san irin wannan karatun ba mu da sani ba shine mutum yake wahala
1: shawara zaki ba wa yan uwa mata wajen ganin an kiyaye kuma da zaran an ga canjin nan ai abin da ya dace
0: gaskiya al'amari idan kin fara ganin canji a matsayin ki na yamace kar ki tsaya da cewa kina gaya wa kawa wallahi na ji kaza na sai ce ki sha paracetamol kai ki sha kaza ke kuma sai ki dauka ki sha kita ma fa irin mu ne le people da ba mu sani ba dukan ba mu sani ba akwai professionals ba suna asibiti kin fara jin ya ne kaza kaza shekarun ki nawa kaman menopause ne in menopause ne ko premenopause ne ya fara damun ki je asibiti aje a samu likitoci idan premenopause ne za a gaya miki ga dalili yi kaza kar ki kaza ki daina barin ranki na baci da yawa ki daina barin stress ki daina wayewa wa'annan sai ki yadda duk abin da Allah ya baki shine rabon ki ko mun ki ko musu wallahi a duniya za mu bar duk abin da za mu bari wannan shine shawara ta kuma mu daina daukan matsala na yara na maza muna sa a zuciya wallahi jarrabawa dole Allah sai ya jarrabce mu sa'annan nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu duk abin da kai rabon ka ba wanda aka ce zauna kare nema amma rabon ka ne rabon ki ne rabona ne mu zauna kuma mu nufe junan mu da alkhairi mu daina sa hasada a zuciya muna sa abin da zai kan mu ya kashe mu duk abin da Allah ya baki shine mai bara banki kenan wannan mu yadda da wannan zamu zauna lafiya
1: masha Allah ita diya mace dama kashi uku aka kasa rayuwarta rayuwar kuruciya rayuwar cikan halittanta da kuma rayuwar tsofa dan haka maza da iyali baki daya idan mace ta zo wannan gaba sai ayi amfani da wannan shawara ta malama Jumeriya dan samun mafita da fatar za a kiyaye lokacin gaban fara jinin al'ada ta mace ya kamata ta kula da tsaftan jiki kasancewa shi wannan lokaci na musamman ne haka Allah ya tsara za a kula da tsaftan jiki da tsaftan muhalli kuma abinda za a yi amfani da shi wajen killace wannan jini ya zama na tsaftatacce ne kasancewa mahaifar ya mace kusan a waje yake da zaran an samu matsalar shiga cuta yayin wannan jinin al'ada to nan da nan mahaifa yakan tabo kuma lokaci ne da diya mace take gaban aihuwa iyaye a kula sosai wanda Allah ya musu arzikin sai ya musu auduga a sai ya musu auduga wanda Allah bai bada iko ba to a tsaftace abinda za a yi amfani da shi yayin jinin al'ada bai sauraro saboda hukuncin lokaci a nan shirin ya zo karshe za mu dora mako na gaba da izinin Allah a tare mu Allah ya nufe mu Aliyu Adamu rafin makaranta shi ta ce shirin sai Luzar Paul Mebelewa take kula da shirin Alisu Usman na tsara na kuma gabatar daga nan DRC ke muku godiyan sauraro Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya

0: jagoran BRC 2 FM aka saurare shirin mata iyayen gida. Sai kuma idan Allah Ubangiji ya kai mu wato ranar makon gobe a ranar Laraba da misalin karfe 2:30 na rana za mu kawo muku ne sabon shirin na mata iyayen gida. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94 da 16. Malam Yakubu Muhammad da ke kwanan Muru Kwatas a nan cikin garin Bauchi ya kawo tsintuwar galan ɗin manja da ya samu tsakanin Bakaru zuwa kofar Idi tun a ranar Alhamis 9/7/2026. Saboda haka idan mai wannan manja ya ji wannan sanarwa to sai ya kira 0800-333-1171. Allah ya sa a dace, amin summa amin. Mai sauraro, kada amince da misalin karfe 12 akwai shirinmu na dandalin yara karfe 12:30 kuma zai kasance lokacin da muke saran kawo shirinmu na baƙonmu na mako da izinin Allah. Kuma shirin baƙonmu na mako zai kai mu har karfe 1 na rana, inda za mu kawo mai sauraro cikakkun labaran duniya, wato daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum kenan. Zuwa karfe 1:15 sai a ji shirin Children's World a harshen Turanci. To muna saran kawo shirin kai da muhallinka da karfe 2:15. Akwai mai gida barka da himma da karfe 2, shirin jiki da sauki da karfe 2:30. Waɗannan su ne jerin shirye-shirye da muke ɗauke da su a zango na biyu na wasu shirye-shiryen wannan rana ta wato Asabar 3 ga watan Safar 1448, kuma ita ce daidai da 18 ga watan Yuli shekara ta 2026. Da fatan za a cigaba da kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 daga nan birnin Bauchin Yakubu.
1: Fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kaure da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: sallallahu alaihi wa sallam karim.
1: Kuma da haka zamu dasa aya a cikin shirin namu na dandalin yara a madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri mai lura da shirin Luzar Olmi Balewa sunana Kasim bin Abdullahi Zango da na gabatar nake cewa a biyo mu a mako na gaba.

0: to Madalla Department Sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da mita 91.6 BRC2 a zangon na FM kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin muku tare shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa yau take asabar 18/6 na shekara ta 2026 barka da hutun karshen mako sunana Amina Baidi da zan ci gaba da jagorantar jagoran shirye-shiryen tun daga yanzu har izuwa 6 na yammacin yau a cikin wannan zango muna dauke da shirye-shirye kamar haka yanda yanzu abubuwan mai na nuni da karfe 12:30 kamata yi mukamuka shirin nan ba kwanmu na mako amma da fatan mai sauraro za a yi mana afuwa domin shirin ba zai samu damar zuwa muka ba da misalin karfe 1 akwai mu dauke da labarin duniya da misalin karfe 1:15 za mu je ga shirin na duniyan yara wato children's world da karfe 2:15 za mu je ga shirin nan na kai da mahallinka karfe 2:03 akwai mu dauke da shirin nan na mai gida barka da himma karfe 2:30 za mu je ga shirin nan na jiki da jini yanda da karfe 2:30 ne zai kai mu shirin jiki da jini zai kai mu har zuwa karfe 3 da karfe 3 kuma za mu sauya akalin shirye-shiryen mu daga harshen Hausa zuwa harshen Turanci to da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin wa'innan shirye-shirye da muka jero muka muna fata ubangiji Allah ya kawo mana karshen matsalolin tsaro a ƙasar Najeriya har ma da duniya baki daya kuma ya ba mu damina mai albarka marasa lafiyan cikin mu na gida da na asibiti Allah ubangiji ya ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya matafiya kan hanya da ke inda wasu je Allah ya sauke su lafiya masu juna biyu Allah ya raba lafiya sunana Amina Baidi nake kasancewa tare da ku kuma da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci
1: kiyaye mata da maza a Darazo nin gida Bauchi da Misau wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarirai ta watanni 6
2: na haihuwa asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
1: zai shiga ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku ma'aikatan lafiya zai rijistarin jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijistar haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa hadda kudade
2: haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi
1: gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga Mayu 2026 za a fara a Unguwa sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin karamar hukuma kada ku rasa wannan dama kowani yaro zakara ne wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF
3: Baba

0: yanzu karfe 1 daga nan gidan rediyon Bauchi 5 C2FM.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka, kuma ga labaran duniya wanda ni Khadija Ridwan Farda zan karanto, amma da farko ga kanin su. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya yi kira ga shugabannin kananan hukumomi da su zamto jagaba wajen aiwatar da wani shiri na musamman da abinci mai gina jiki da aka yi wa lakabi da N774. Kasar Sudan ta kaddamar da wani shiri na gano yawan ma'adanan kasar da take da su. Kasar Sin wato China ta yi kiran samar da wani tsari na bai daya na gudanar da harkokin na'urar computer. Ga cikakkun labaran. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya yi kira ga shugabannin kananan hukumomi da su zamto jagaba wajen aiwatar da wani shiri na samar da abinci mai gina jiki da aka yi wa lakabi da yawan kananan hukumomi da ke kasar nan wato N774 domin inganta yanayin samar da abinci mai gina jiki da matakin yankunan karkara. Mataimakin shugaban kasar Kashim Shatima ya yi kiran ne a lokacin da kwamitin shugabannin kungiyar kananan hukumomi ta Nigeria ALGON ya kai masa ziyarar ban girma a fadar mulkin kasar da ke birnin Abuja. Ya bayyana shugabannin kananan hukumomi da cewa su ne suka fi kusa da mutane, don haka su ne sahun farko wajen tunkarar matsalolin mutane. Sanata Shatima ya ce rashin samar da wani kyakkyawan tsari na samar da abinci mai gina jiki a matakin na kananan hukumomi ya haifar da wani irin gibi da ba a so ba a wannan bangare. Mataimakin shugaban kasa ya umarci kungiyar ALGON da ta shiga a dama da ita da kuma karfafa wa kwamitocin kananan hukumomi kan samar da abinci mai gina jiki da abinci. Ya shaidawa shugabannin kungiyar sa ALGON cewa samar da abinci mai gina jiki kuduri ne na shugaban kasa Bola Tinubu, kuma umarni ne na gwamnati wanda zama wajibi a aiwatar da shi 100%. Tun da farko shugaban kungiyar ALGON na kasa Bello Lawal ya yaba wa shugaban kasa Bola Tinubu ne bisa fada muhimmanci ga batun samar da isasshiyar abinci mai gina jiki da gina bil adama a cikin ajandarsa ta sabunta kwarin biwa ɗan Najeriya. Hukumar tallafawa rayuwar kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta kara nanata kudurinta na bada hannu da gwamnatinta, na hada hannu da gwamnatin tarayya da kwamitocin jihohi da sauran abokan jiyar tafiya kan shirye-shiryen bayar da kariya ga haƙoƙin kananan yara. Shugaban hukumar UNICEF din Catherine Russell ita ce ta bayyana hakan a wurin wani taron manema labarai a garin Sokoto, inda ta yi kira ga al'ummomi, abokan hulɗa da matasa da su bada goyon baya wajen ganin kananan yara sun rayu kuma sun cimma cikakkiyar gajiyar irin baiwa da basirar da Allah ya yi musu. Russell ta ce zaɓin da aka yi wa kananan yara a yanzu shine zai kyautata cigaban Najeriya a nan gaba. Tana mai faɗin cewa kula da lafiyar kowane yaro tare da bashi ilimi da kariya ba wai zai kyautata cigaban rayuwar yaron bane shi kadai, amma har cigaban al'ummomin da jaha da ma ƙasa baki ɗaya. Muhallinmu dukiya ne a gare mu, mu bashi kulawa ta musamman ta hanyar daina zubar da shara barkatai a ko'ina ko sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kasar Sudan ta kaddamar da wani gagarumin shiri na faɗaɗa harkar haƙo ma'adanai a ƙasar, ba wai kawai ta dogara akan haƙo ma'adanan zinari ba, kuma marawa shirin sake farfaɗo da tattalin arziki bayan an kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Da yake faɗin hakan a wurin kaddamar da shirin a garin Atbara da ke jihar River Nile, ministan ma'adanan na kasar Malam Mir Aldin Taha ya ce za a gudanar da bincike domin samar da sahihin bayanai game da inda ma'adanai suke ta yadda za a yi tsare-tsare masu nagarta da nufin kyautata sanya kudade a fannin na hako ma'adanai shi ma ana sa jawabin shugaban ofishin zakulo ma'adanai na kasar Malam Muhammad At-Tahir Muhammad Abdul Aziz ya ce kasar Sudan tana aiki kan rage dogaro kan ma'adanan zinari domin komawa kan ma'adanan da aka fi amfani da su a masana'antu da makamashi a daidai wannan lokaci da duniya ke cigaba da bukatar su ya ce manufa ita ce komawa daga kan tsarin fitar da danyen kayayyaki zuwa kasashen ketare zuwa amfani da su a cikin gida da samar da ayyukan yi da karfafawa fannin ma'adanan wajen bada gudunmuwar sa ga cigaban tattalin arziki an dai samu hasara mai dimbin yawa a fannin ma'adanan na kasar Sudan tun daga lokacin da ya yaki ya balle a kasar ta Afrika shekarar ta 2023 babban taron kasashen Morocco da Faransa kashi karo na 15 ya kare da rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyi da dama a cikin

0: yawan ma'adanai a kasar da kasar take da su kasar Sin wato China ta yi kira samar da wani tsari na bai daya na gudanar da harkokin na'urar computer da karka a ƙarshen labarin kenan
1: Tuma da labarin duniya kenan zo mai sauraro daga nan gidan Radio Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6 sai an jima da misalin karfe 3 za a je mu dauke da wani sabbin

Barkanmu madalla da fatan mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da BRC 2FM kan mita 94.6. Malam Yakubu Muhammad da ke kwanan Nuru Quarters nan cikin garin Bauchi ya kawo mana tsintuwar kwallo, ya kawo mana tsintuwar galan din manja da ya samu tsakanin Bakawa zuwa kofar Idi tuwanin Alhamis 9 ga watan 7 na shekara ta 2026. Saboda haka idan mai wannan manja ya ji wannan sanarwa sai ya kira wannan lambar waya kamar haka: 0803331917. Allah ya sa a dace, amin summa amin. Da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC 2FM akan mita 94.6. sunana Amina Baide da nake ci gaba da jagorantar jarrabawar shirye-shiryen a daidai wannan lokaci. Fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai.

Kuma Madalla da fatan mai sauraro ne jin dadin kasancewa tare da mai da 94.5 BRC2 a zangon mu na FM. Yanzu agogon mai na nuni da karfe 2:14 lokaci ne da ya kamata mu kawo maka shirin nan na kai da mahallinka, amma da fatan mai sauraro zai yi mana afuwa domin shirin ba zai samu damar zuwa ba. Madadin wannan shirin za mu wayar da kan jama'a dangane da tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli wani bangare ne na imani. Idan muhalli ya yi datti, cututtuka za su yawaita, musamman a wannan lokaci na damina. Zazzaɓin cizon sauro, kwalara da gudawa duk suna zuwa ne saboda datti. Me ya kamata mu yi? Tsafta ginshiki ne, kuma mu tsaftace kewayen gidajenmu a kowace safiya. Kada mu zubar da shara a magudanar ruwa domin ruwan ya samu ya wuce. Saboda gujewa faruwar ambaliya, mu rufe abinci da ruwa domin kada kwari su shiga. Mu dasa bishiyu domin mu samu iska mai tsafta. Mu tuna lafiyarmu tana hannunmu. Gida da yake da tsafta, Allah yana albarka a cikinsa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu ta 94.6 BRC2 a zangon mu na FM, wadda ni Amina Barre nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci.

0: Fatan mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6. Yanzu agogon yana nuni da ƙarfe 2:03, lokacin da zamu je ga shirin na gaba, wato mamashin shirin na mai gida Barka da Himma. Ai sauraro lafiya.
1: Mai tare da gidan Rida Bauchi, barkanmu da arzikin saduwa da ku a cikin shirin na Himma dai magidanta. Kamar kullum ne, yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da ke samun magidanta ko addabi magidanta, a kullum ne mukan jawo hankalin su magidanta, kuma na ɗan da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa, ka ɗauka ka ga amfaninsa, ka yi amfani da shi ka ga daɗewarsa. Aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya. To a yau ma, kamar yadda wannan zauri ya saba gayyato manya-manyan magidanta da malami a cikinsu, a yau ma haka na sake gayyato manya-manyan magidantan da kuma malaman a cikinsu. Daga ciki ma akwai magidanci wanda yau da kullum kuna jin muryarsa, shi ne
2: Masani Hussaini.
3: Akwai Umar Muhammad mai anguwa,
2: Shu'aibu Yakubu Yashi.
1: Sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada,
2: Aliyu Shehu Mustafa Ilela.
1: Kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada, kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewa yadda ake sassare itatuwa, ake konawa, saboda haka muka gayyato wani masani akan wannan al'amari, wato Malam Dauda Ibrahim Tela da ke sabuwar kasuwar Rene, wanda shi ma masani ne akan wannan al'amura na dasa itatuwa da kuma rashin amfanin sare su da wanda suke da rai. To malamin da ya shigo da irin tasa basiran da ya ga cewar ya kamata ya shigo gidan Rijiyar Bauchi, tunda ya ji wannan gudunmawa da muke bayarwa, kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sare-saren da suke yi.
4: Wannan shirya aka yi shi a wancan sati da ya gabata, wannan sati ma ba shi aka kawo shi ya kawo shi, kuma kamar yadda ka faɗa ba a common sense, ma'ana tunani na ɗan adam da Allah ya ke ba, ya kamata mu fahimci rayuwar da muke da yadda Allah ya halicci mutane, sai malaikul adama, ya halicci bishiyoyi, ya halicci dabbobi, ya halicci halittu duwatsu, ya halicci ruwa, ya halicci tafki, ya halicci tuddai, ya halicci to duk wa'annan Allah Ubangiji ya yi su ne akwai dalili yansu. Yanzu musamman mu ɗauko bishiya, ita kanta bishiya da kake kallo, numfashin da muke shaƙa, aka ce shi ne mu muna shaƙan oxygen, sai mu fitar da carbon dioxide, ita kuma bishiya ta shaƙi carbon dioxide da ma oxygen, to kaga a wannan kenan. To kar ka zo maganan muhalli, yanzu wani mai fashin baki masani mashahanci ya yi magana akan cewa ya ba da misali, ya ce yanzu kai ne ka je gindin bishiya, ka gwada, ka je ka samu bishiya mai inuwa, ka zauna a cikinta, irin sanyin da za ta baka, ka kwatanta wannan sanyi, in aka ce ɗaki da aka shiga mai AC mai air condition kenan, air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar za ta baka. Kaga ya nuna cewa, kuma kaga ita ya bishiyar nan ruwa halittar da Allah halittar ta bata, ba ɗan adam ne yake shayar da ta ba, komai ba Allah ne yake shayar da ta duk mugun wata. To sai mu kuma mu sai mu da ɗan adam Allah ya mana duk wannan don mu ji daɗin rayuwa, sai muka zo muka ce a'a, to yadda mun bar misali. To a bar ta maganan mu ambata bishiya, sunnan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka dasa bishiya sadaka ce. To duk da an kwadaitar da mu, aka zo aka samu hukumomi daga majalisar ɗinkin duniya wanda suke kiraye-kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan, kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar ɗinkin duniya suka ce nan ƙasar Najeriya gidanka ne, gonanka ne, ƙauyenka ne, garinka ne, za su ci rububi su baka, ka dasa bishiyar nan. Su ba suna canza musu sunan su da bishiyar, amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin wa'annan a banza za su zo har ya kai gari, kai kamar kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai to ka ci ko ga abinci ka ci abinci a cikin ka ba kuma shi zai biya ko duk wanda zai juya jiki, ka san ƙarshe iya taimako kenan. To amma duk mu ba mu kula da wannan ba, sai aka waye gari mun sa an sa da bishiyoyi an yi itace an sa da bishiyoyi an yi kawai, wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da kuma wayar da kan jama'a a gidajen rediyo, musamman wannan gidan hannu kuma yanzu ku kuka saura da shirin shirya ta Talata ne mu kan haɗa da kai a cikin makaitar hutu kula da isan bishiya kula da raye bishiya kwadan komai kwadan duka saboda abin da ake gudu shine abin da ake ce climate change ko ozone layer ko kuma da kira shi da Hausa gurbatan yanayi wanda rashin wannan bishiya shine dalili na farko wanda da lokacin mu ya taɓa sarewa muna da nan ba san irin wannan abubuwa da ake yi iska ya taso ya wuri ya yi duhu da rana Allah ba mu san wannan ba amma a yanzu an waye gari sai ga kwa abubuwa wanda da sai dai muji labari ta yankin ƙasashe da suke sahara aka zo haka kamar yadda nake gaya maka ɗaya akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ita ta fara kuɗi wanda in ban manta ba da akwai wani shiri da aka yi wani sabana conservation wanda gwamnati ta gwamnati da turawa turawa da suka zo su suka ba da kuɗi domin su kyautata muhalli to amma abin ya gagara waɗannan abubuwan ruwan zafi ba zai amfane mu zai taimake mu ya inganta rayuwarmu amma a'a duk abin da zai baka to wallahi shekarun jiya ina tafiya da daddare na ga motocin ƙauyen nan guda uku a cike da buhunan ƙauyen da su shigo sai wani wanda gama sun biyo ta wani wuri ta wani hanya don wuce na fuskanci irin waɗannan tsakani da Allah ɗaya ɗan adam gwamnatin nan ba shugabanninmu nan da suke ce mana mu yi kaza wallahi duk wani shugaba yanzu da zaka samu shugaban da suke faɗa akan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajensu a jihar ya zaka samu kuso da bishiyoyin a gidajensu in ka shiga yadda ka san kanka baka to mu me yasa ba za mu yi kokari irin wannan ba mu ne ma abin yake cutarwa musamman mutanenmu na karkara yanzu shi mutumin karkara ba ya da wani abin da ya dogara da shi illa noma to wannan noman muhallin nan shine abin gadaransa nan da aka ce wannan muhallin ya gurbata misali gurin da ka yi noma shekara ɗaya shekara biyu shekara uku na hudu in ka zo ka sa amfanin ba za ka sa ba bai yi ba kyau ba a ce sai ka sa taki kuma na tabbatar a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan wallahi da wani gwan ma ba sai ka sa taki ba saboda duk ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan wallahi su suka zama taki su zama sinadarin da zasu tallafa ma shuke-shuke da muke amfani wurin sare Allah ya sa mu dace
5: to malam Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shigowar ka wannan zaure malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai ɗora akan abin da kai malam Dauda Ibrahim ka faɗi
2: hukumomi suna iya kokarin su akan tsare maganar itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba shauran al'umma ma ba su fasa ba masu angwani gaskiya suna da daren da su taka mai yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan a kowane lokaci su suke da dama su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa ba wani wanda ya gagari hukuma a duk lokacin da aka ce kar ka yi ka yi to insha Allahu in aka kama ka aka garkame ka gobe ba ka sake ba ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba in an karbi gawayin da ya kamata ma a maka taro ka bada wani abu ka wuce ba ita gawayin ko wannan miliyan ka yi a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta a da ana yin haka aka yi gwanjonta aka yi shi local government ko wani abu an dubu biyar ake sarrafa ta shi da shi dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu ɗaya duk da ana yin wannan to amma yanzu ka sun kaman ba a yi ko wani abin gore ne ya hana yin wannan ko me yasa ne to gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu angwani masu sarauta da sauransu duk wani daji daga an fito da wani abin da gwamnati ta ce ba ta so a yi to dama suka samu duk wani mai angwa yana da dama ya tare bakin dasu kansa yana da wakilansa zai kafa kowane sassa gabar da yamma ta iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wani abu ba wai da za a yi ba shigo da shi a garinka bai san ba to shi yasa ake ganin kamar karban abin goro yana tasiri a wajen yin hidimar amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allahu abin zai yi sauki matuƙa muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ya kira ga al'umman da suka kira muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kiraye kirayen domin gwamnati ita ɗaya ba za ta iya ba gwamnati tana yi domin mun yanzu ka tashi neman ararrabi kawai magani nan kusa wanda da an ka je nan bayan ganuwa za ka samu ararrabi amma malam yanzu tsamiyan da ararrabi a yaranmu ma ba san ma mai ararrabi ba suna kawai suke ji tsamiyar mata a nisa kuma ɗorawa yanzu an dage ta birni da ƙauye ana yin katako da ita to ka gaban da waken suya da yanzu ake yin daddawan da ita a yanzu ka ga daddawan ainihin daddawa ta yi nisa yanzu waken suya muke ci me yasa saboda an yi katakai ta su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu a yi kenan wani kaci wani ai kata ko wani ai gawayi gawayin ga algo sai azo ya shiga ciki gashi daidai rashin tsoron Allah yayi kata kata kullum muna kiraye daidai Allah don annabi al'umma annabi wannan al'amari a barjin sa to muna fatan Allah ya sa kiraye da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar muna godiya Allah Allah kuma ya taimake mu gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma
6: auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim zaizayar kasa wani aba ce wanda take addabar mu musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tinkaro mu ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mu tsakiya gaskiyar al'amari zaizayar kasa wani aba ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa karfi gurin magance waɗannan ba wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda za mu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka mu ma mu bada gudumawa gurin gyara mahallanmu gurin dishe-dishen itacuwa so itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar ƙasa yau duk wanda yake sara daji a garinka ka san wane ne ka san kuma wane ne shi zaka iya kiransa ka gaya masa ya daina idan bai daina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin kitacuwa ba wanda ya kamata a ce mu mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi mun ba zaka je ka samu kakanka ya samu ya irin rawa ya je ya shuka a gonansa sa tashi ya raine ta in zai tafi gona da fatanya da ɗauruwar sa a buta ya je ya bata ta tashi ya raine ta ta tashi ka same ta da girmanta so irin waɗannan abubuwan da manyan mu suka bada su a gudumawa da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishiyoyi wanda har ya zamanto hamada yana tunkarar mu ya kamata mu tashi tsaye mu ba da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
1: ka shuka bishiya guda ɗaya ka raina ta to ka ga bayan ma ka raina wannan bishiyar ka samu ladan raina ta da kwarin da suka zo suka dan ci wani abagin din bishiyar suka zo suka dan sha ruwan da kake bata ban ruwa da sauran duk wani kwarin da ka zo ka iya samu ya dan tsotso wani abagin wannan bishiyar da ka sa ka ga ka samu awon lada me kace mai anguwa
7: mai magana ya sauka da zo lallai ya iso kace kuma masu ma'ana masu muhimmanci tama a gaskiya ni gano ne ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya ɗauka ko ni yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse itacen nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke saniya za a yanke kanya za a yanke aduwa kaga waɗannan abubuwa da na lissafa guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfanan su kaga sami ana diban shi yanzu bugun sa daraja gare shi kaga kanya ana diban ƴaƴan sa ana sha kaga aduwa ma haka
1: shi ma ya daraja
7: to ya da na same su nace musu muka gaisa nace musu dan kai ku gurin sarki suka ce a a taimake su suna neman abin da za su ci nace a kuna neman abin da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini ne kuka mayar a wajen madadin su kun kashe samiya me aka rasa a wajen babu an kashe aduwa me aka rasa a wajen babu an kashe kanya me aka rasa a wajen babu nace to sai an tabbatar min da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwa maganan gaban mai littafin wajen mai littafi kuma in ya gaba zai iya ɗaukar wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai ga district
2: haka ne
7: suka dinka bani hakuri suka dinka bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin bai min daɗi ba gaskiya yanzu ka je wajen wurin ya zama fili kuma kamar yadda ya faɗa yanzu ya sauka lallai muna fuskantar barazana na hamada ko jiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani
1: kwarai
7: mun gani kuma jikinmu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba, gwamnatin nan mu ne gwamnatin, da ni da kai da ke mu ne gwamnati, mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikinmu ta ba mu gudumawa. Amma na gani na yi shiru, ban yi magana ba, ka gani ka yi shiru ba ka yi magana ba, kin gani ba ki shi magana ba, kuma da ki zagi gwamnati ba zai yi wa, ku ne gwamnati da mutane take yi ba da aljanu ba. In kuma ya nemi ya yi magana da masu yin wannan abu suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai, wallahi ya yi gaba da su ba laifi ba ne. Ya taimaki kansa, ya taimaki ƙasansa, ya taimaki yankinsa. To amma abin da yake ba mu mamaki shi ne na goro da suke karɓa a hannun masu wannan abu shi ne ba ma jin daɗi.
8: Suna kamo masu tsarin dajin nan, suna kawo, suna gani da idonsu, suna ba wa hukuma suna hukuntawa. Abinda su ma masu wannan aiki ya kamata su yi ba sa ce da mu taimaki kanmu da kanmu. Su ba sa yi. Amma sai ka zo da akan hanya akan kauta sai a tsare ka a ce an kama ka da gauri ko an kama ka da wani abu a caje ka kuɗi ne an kama da kuɗi shi kenan. To Allah shi ba ta wala me za ka ce.
9: Mu abin da mu ƙara kira shi ne cewa mutane su yi tsoron Allah, san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi shi ya kowannensu da ni'iman da aka sa ma al'umma ciki wanda mutane suke amfana da shi. Kaga na farko ita ce in yana gonanka in ganyen ya faɗi in ya ruɓa zai zama tashi a gonanka. Yawa kaga wani ni'ima ne da Allah ya maka, in ma kai talakan baka da kuɗin sayan takin zamani to Allah ya maka tashi. Kaga in ganyen ya ruɓa ya zuba a ƙasa ya ruɓa in ka zo ka juya shi kaga ya zama tashi. Kaga wani ni'ima ne Allah ya maka, albarkan ƙasa nana a cikin itatuwa da kushe a ganyen itatuwa da suke faɗuwa. Na biyu in ka shuka itacen nan kai da ka huta a gindinsa ko kuma da ka ci 'ya'yansa ko da ka yi mene duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa. Kuma in ya bushe, in wanda ya faɗi ya bushe, da ka yi ƙirarenka ka ɗauka ka sa a bayan kekenka ko a bayan mashin ɗinka ko ka ɗauka a kansa ka kai gida ka yi girki da shi, duk ni'iman na nan a ciki. To amma in ka sare ba, in ka sare wannan abun ka kore wannan duk wa'innan albarka ɗin da ke ciki, wai kuma da ya ga yi ka gama da samu dangi sai ka zo kana kuka cewa har yanzu ba mu samu taki ba bayan kai kokore taki a gonanka. Allah ya baka wannan abu duk wani abin da ka gani ni'ima ne a gare ka. Kuma mutane su rika lura da wannan abu, kamar in ka shuka wani abu duk itacen da ka shuka shi duk wani ƙwaron da ya amfani da shi yana rubuta maka nata. Duk wanda ya zo huta a jikinsa ka sani da bai sani ba, dabba ne meye kawai ya zo huta a jikin wannan abu da ka samu nata ana rubuta maka nata. Kai ka shuka wannan abu din kaga su rika tijariya ne wanda take gudana har ila yau mulki amati. In dai matukan itacen nan tana nan a gona a gona inda ka shuka din amfanin da duk ake yin lada suna gudana zuwa gare ka. Ce kowa ya ga alama jiya sai ga wani ƙura wanda baka taɓa tsammaninsa ba sai ga ji kamar dai ba shi bane. To haka hamada ne yake tunkaro mu, kuma tun kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kaɗan abinda muke gani a can ƙasan arewa ɗin nan can sai wajen suna duk da kuma garin mu. Saboda menene mun sassare itatuwan da suke jeji kuma mu shuka ba, gwamnati ta yi ta kira, ta je ta yi campaign anan, ta je ta yi kaddama anan, ta je ta kaddama anan, kowa mutane ba su ankara cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwan nan. Da ya kamata cewa mu lura mu riƙa faɗa ma kanmu ko mu ji tsoron Allah mu bar sare itatuwan nan su ma da suke da su. Don arziki dai ba za ka yi ba, don ka kona abin da ba a ce ka kona shi ba, ai bushe shi ina ka ce ka kona, ka je ka sare shi da ita ce da ransa da ɗanyensa ka bisina ki ka kona masa wuta anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya naɗe a mutane su tsoron Allah ba. To fitina fa shi ne kar ka ɗauka cewa wani abu ne fitinan nan mu muke jawo da hannayenmu.
8: To Allah shiga ta wannan da kai wannan magana ka ce itace ɗanye tana kuka, to akwai itacen da ake sarewa tana kuka tana zai da hawaye haka ake sare su da ƙarfin tsiya. To na ga wani abu abin ban tsoro Allah shi ta wala a nan cikin jihar mu ta Bauchi a kusa da mu a nan jihar Bauchi wanda aka je aka sare wani itace tana kuka ta wala hawaye ji ka san ana sare itacen wani abin mamaki wani ikon Allah ana sare itacen da kona jini ne yake fita a jikin itacen. Jini wala jini yake ta fita a jikin itacen amma mutanen nan da yi nace nan kusa ne da mu ba tun nan kusa da Bauchi cikin garin Bauchi bishiyar tana kuka tana jini ana sare jini na fita a amma wani gaggaban ne da yazo ce sai ya sare da yake sarewa ai kashin sa na ina ya tafi akai akai ya ta fadi ba ta fadi ba yace shi zai ishe ya ta fadi to da ta tashi fadi sai ta fadi aka zata danne shi kaga sai Allah ya aika musu da wannan wani abu ne wanda Allah ya nuna musu amma su ba su gane shi ba abu ne a koye amma lokacin da ake sare itace jini ke fita me ya kamata kai ka gudu ka bar gurin baka san me kake sare ba amma a san zuciya kuma aka ce bacin zuciya sare itace ba shine kawai abin aikin ne abin da aka ce ba hanyar abin da aka ce yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai ka je ka sare itace mai rai ka sare tsamiya ka sare kanya ka sare dorawa ka sare dan hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ce hanyar cin abincinka ba in kuma kana cin wannan to kana cin haramun dan ko ita wannan abin da ka sare ta kana da haƙƙi a kanka Allah na hada shi da su yana karewa
10: jiyan nan kowa ya ga mandan ne an goye fada ce kowa ya gani da yansa yayi shi ko ishara kasa ne ko gaji gani in ka bude idon kasa ne da gaji ko wani kasa ya tibo da gina guguwa ne kasa ne a filin Allah har kawai kasa tana da riya ta tashi ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro ba ne abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake sai salamu alaikum
8: kwarai
10: in ba ga in mutane ma ba su sani ba to su sani yanzu in ba su bar ba ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tun shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa da shirye-shiryen nan sun zo jirgin rediyon nan sun fada ana samun guda a samun barazana fa in ba shuka itace a rage sarin itatuwa kuma ga shi yanzu kuma gudu don albarkan magasin noma ma ya yi bayi saboda menene akwai su sare itatuwan ku wannan ganyen da suke rubata su zama takin kun ga sai ka zo ga waje ya ka shuka abin ka gama komi da ka dafa samu wani abinci ke cikin sa saboda mene albarkan da Allah ya samu kun je kun ɗibe da hannun kun watsa ko kuna neman wani abu bayan ka ga abin kawai za ka ce muka neman arzikin ka a ƙasa ka yi noma ka yi kiwo ko ka yi kiwo dama noman rani noman damina to Allah ya sa itatuwa ta taki ne in ma kai kaya tun kafin a yi magana takin zamani iya musu ke noma kuma wannan magana wannan ita wannan ganyayen da suke zuba din da muke ganin su suke ruba din aka zo aka jira mu tsashi da kasa aka yi hoda shi shi takin ba to Allah shi ga to Allah shi na ji an ka dubi shara mana yanzu ma gani ka dubi shara ka kona shi in ka zo ka zuba shi ka zuba shi a gona me yasa ki diba shara kai gona ba ganyayen bane yake ba to me yasa ka me yasa mun sa riga to mu ba wannan matsala ne ba ba ya kamata mu tsoro Allah kowa ji ya ga tun gani sun kansa saboda gaba da ka rika tuna ne yayan mu da ji ko jin da zo ce yayan nan ba su mara koyi ba me ko zuma ka ga su tsine muku Allah ke to kamar yadda wannan ka faɗa ne sai kana magana cewa ka san wasu da yawa mu da muka tashi a kai mun san mangala aka ibi toka aka ibi kashin awakai aka ibi shara da kashin kaji a zuba a mangala a kai gona a je a zuba a je ana bala ana zubbala shi a gona shi ne babbar ta Allah shi na ta wannan kamar yadda mai ango ne mai ango shi masani ne akan kai irin waɗannan amfanin gona irin shara ka zai idan ka ibi taki ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gwamnati kai noma to wani lokaci ba za ka yi noman ba amma akwai lokacin da muke iban kaya a mangala muke ɗora akan jaki mu kai gona iya mu samu mu kora mu kai gona mu je mu zuba in ka ga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake zuba da bola ake kakkaɓe wannan baƙi ma in ka ga dama kai ka kai amfanin sa zaka ga amfanin da zaka samu a wannan gurin ya fi wanda zai sa maka takin zamani
11: a lallai malam Ibrahim kai maganan da ya cancanta kai maganan da ya kamata ka taɓa mun inda yake mun ƙaiƙayi a lallai da iyayenmu da kakanninmu sukan ɗebi takin dabbobi a mangala su kora jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gona ba wani gona ce ko wanda da aka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda ƙarƙar ƙaramar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya ɗaura dami 100 ya ɗaura dami 150 ya ɗaura wani ya ɗaura dami 200 wani ya ɗaura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ka kai ta kawo ba gona ce wanda ake nomanta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iya ta ci wannan
7: sinadarin doka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin. Amma yanzu sai ka ga mun noma hekta 15-20 sai ka ga dan abin da aka samu bai kai rubin abin da suka samu ba. Har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan, shine tashar dajujjukanmu da muka yi. Yau in ka duba ka ga dabbobin ma fa sai da dakin su samu abin da za su ci. Yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi, kowa jama'ar illa ce gare ku. Yau ita karan kanta ƙasa da kake kallonta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani. Ka duba yanzu ka duba kamar Maiduguri, in ka je ka ga rijiyoyin da suke jan ruwa za ka samu cewa da raƙowa suke jan ruwa, da shanu, da dabbobi suke jan ruwa. Kai ɗan adam ba kai suka ne ka ga ruwan da yake ƙarƙashin ƙasa ba, saboda babu itace. Zafi ya yi yawa, amma ita karan kanta waɗannan bishiyoyin da muke sarewan suna rage wa ƙasa zafi. Duk inda ka samu yawan itace a gurin to za ka samu da iko Allah akwai ruwa a gurin. Duk inda ka samu akwai itace za ka samu akwai ruwa a gurin. Amma inda babu itacen za ka samu babu ruwa a gurin. Lallai hukumomi su tashi tsaye da mu jama'a mu tashi mu domin ana wannan aikan da ake na kashe daji.
8: Malam Sani ka ɗauko tafiya dalam sai kuma abokin tafiya na mai ce a in mun ce abubuwan nan to wannan mintuna ma ya kasa mana. Dan yanzu da muka ɗauko maganar kone daji itatuwa da sauransu muka ce ba shakka mun ɗauko abu ne mai mahimmanci wanda jama'a in kunne ya ji jiki ya tsira. To a nan gurin kafin ce zamu ban kwana suna sauraro sai na daɗa jawo hankalin mu mutane, mu ƴan Arab, mu waɗanda yake talakawa ne, mu tabbatar da cewar mun sa ido da ni da kai da ke. Idan mun ga an je ana shiga jeji ana sarin itace mu yi ƙoƙari mu ga an mun hana, in bai haru ba mu yi ƙoƙari mu haɗa su da hukuma kuma su huɓɓasa kamar yadda a wani yanki a jihar Bauchi suka yi huɓɓasa suka je suka hana kuma har kai ma an samu ɗan wani ɗan rikici tsakaninsu. Allah ya sauka aka shawo kan wutar wannan. To amma duk da aka mutane kar su gajiya, idan mun ga ana ɓallata irin wannan abu ana kashe abu mai rai ana bisnewa ana konawa, ya kamata mu ma mu yi huɓɓasa mu tashi a tsaye mu taimaka wa gwamnati mu taimaka wa kanmu. To kafin wannan lokaci a madadosu wanda suka taimaka mu shirin ya samu tafiya.
2: Amma Sani Husaini,
7: kai Muhammad Umar Muhammad
2: Shaibu Yakubu Yashi
7: Lusho Mustafa Ilela.
8: A madadin wanda ke sa ido akan wannan shiri Aliyuwa da malafin makaranta Ibrahim Chindo Liban Katagun da ya shirya gabatar yake cewa sai wani sati na gaba za ku ji mu da ci gaba da ɗora Ubangiji Allah tabbatar da alherinsa.
0: To madalla an gaida Ibrahim Chindo ɗan mutanen Liban Katagun tare da tawagan shi da wannan shiri na mai gida barka da himma. Sai idan Allah mai komai mai kuma ya kai mu ranar Monday da misalin ƙarfe 10:30 za a je mu ɗauke da wani zubin sabon shirin. Yanzu abubuwan mai na cewa ƙarfe 2:30 har da minti 1 lokaci ne da ya kamata mu kawo kan shirin nan na jiki da jini, amma da fatan mai sauraro zai yi mana afuwa domin shirin ba zai samu damar zuwa maka ba. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC2 FM akan mita 94.6.

0: wannan haka yake an gaida Sadiq Sali kenan da yake ta mu shakatawa a rite wani lokaci da yake cewa lalle akan ki komai zan iya kuma bazan iya haƙuri ba lalle Sadiq lalle ka dauko abin da zafi daga abin da aka ce maka kai haƙuri to lalle da zaka danna zuciyanka kai haƙuri zai taimake ka amma duk abin da ka nuna cewa ba za ka iya haƙuri ba ko ba za ka rayu da shi ba to fa ka shiga wani jarabawa ne na daban Allah da ya jarabtanka wata rana a ce maka babu wannan abin da kake ganin cewa lalle da shi sa ka rayu to idan yau aka ce ba shi yaya za ka yi ko kuma a ce maka a ce ka baka kwata-kwata bayan abin ya rabu da kai kai tsammanin cewa yana rayuwa ma amma idan Allah ya sa ba za ku zauna tare ba to fa haka za ka yi ta rayuwa kana ganin shi amma ba za ka iya zama tare da shi ba in ka roki Allah zai iya ce maka komai amma idan ka ce lalle kai kana ganin cewa dabaran gadawayenka shi zai taimake ka to ba za ka samu abin da kake so ba ta fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM a daidai wannan lokaci
1: yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari bisa kullum bana rabuwa da ni a gida
2: ni da mai gidana mun

0: wannan ake kira fatan ko mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da biyar CJ FM akan mita 94.6 ko mai sauraro yana jin dadin shakatawa da muke da shi a cikin wannan lokaci yanzu kuwa ko kuma cewa yake karfe 6:30 kuma lokacin da zamu sanya mai sauraro shiri na gaba shirin nan na hasken musulunci tare da Professor Subairu Abubakar Madaki malam bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na fiqhu mai suna al-muqaddimatu al-ibdiyya lil jama'ati al-athariyya wanda abul hasan ali al-maliki al-kadili ya rubuta fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahumullah tabarak wa ta'ala
2: وللدخول صلى نظار كما من أول وقت الأثر المبتاري دقى فرق لوكة صلى لأثر نمبتاري إلى غروب قرص الشمس هل يزوى فاد ورانا إنه منتي صلى نظار مبتاري لوكة ينا فارواني غروب ورانا زوى لوكة دينو ورمتون تظنو ديني دطورنسا sallalluran sallan azhar tana farawa ne daga lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawon sa har ya zuwa faduwar rana to inuwar mutum tana zama wa daidai da tsawon mutum ya danganta daga yanayi lokacin zafi da lokacin menene a yanzu ina jin da haka tana shiga karfe 4:15 ko karfe 4:15 kana miki 10 to ka gani kuma rana tana gocewa daga tsakiyar sama karfe nawa to 12:30 ko da minti 35 to 12:30 ko da minti 35 har iya zuwa lokacin da to 12:30 zuwa da minti 35 za mu ce har zuwa karfe 4 saura minti 10 da karfe 4 saura minti 10 kuma sallar azhar ta shiga lokacin lalura in ka ji an ce maka lalura wato in ba lalura ba ba a son kai sallah lokacin mai lalura shi ne yake aiwatar da sallah lokacin amma inda hankalinka baka da wani kuduri baka da lalura to kai sallah a lokacin muktari shi ya fi tunda hadisin abdullahi dan maqul Allah shi kare yadda da shi ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma aw ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma sai manzo Allah ya ce salatu li waqtiha shine mutum ya yi sallah a lokacin ta malamai suna fassarawa lokacin muktari abinda yake nufi kira wannan ya fi komai muhimmanci farkon lokaci musamman ma lokaci yana shiga sai ya yi wata amma banda sallan azhar da kuma wata sallah musallin isha'i wanda sallah azhar idan cikin jama'a ne kuma akwai zafin rana mutane za su yi jam'i akwai zafin rana na sama turata da yana shiddatal fayhi wato shiddatal harri min fayhi jahannam sai kuma sallan isha'i sallar isha ya shi ana yin ta da wuri ne don a sassauta mutane su koma gidajensu amma da sun samu ne sallar isha ya kai ta irin karfe 9:30 ko kuma karfe 12 ka yi ka ga maganin masu jiran nan make sun ba sha biyu suke shiga ba da mutum zai samu dama ya samu kwawa ma sai ya raba biyu duk wanda yake shiga da wuri sai ya sallah karfe 8:30 wanda ba ya shiga da wuri sai ya tilasta su sai karfe 12 sai a sa waɗansu aljanu kuma suna lura da kowa wannan kenan walil asri sallar la'asar minal iftirari daga lokacin da rana ta yi jajajajen ɗin nan ila waqtil ghurubi har ya zuwa faduwa har ya zuwa lokacin da za ta fadi shi yasa in kun lura za ku ga lokacin lalura wato takaitacce ne
1: Dan rana tana jaja za ya ce kaman karfe a lokacin sai zama kusan shida ne. Kusan shida. Wato tsakanin jajajajen da fadawanta da facewanta sai ga baya wuce minti 30 ko 40 da biyar. Walil maghrib, lokacin lalura na sallan magriba, min al-faragi minha, lokacin mutum yana assalamu alaikum.
2: Shine min al-faragi minha.
1: Ana hijarta sallar ila tulul fajr,
2: wani abin mamaki har zuwa fitowar al-fajr. Saboda haka bakwai sauraka nan a yin kiran sallah, an shiga sallan karfe bakwai, mu dauka gaban sabar malikiya karfe bakwai sharp an shiga sallah.
1: To ana yin assalamu alaikum to magariba ta shiga lalura, daga nan karfe bakwai kuma har karfe biyar.
2: Har karfe biyar ta gawa nan kenan.
1: Shi yasa cikin dare an fi ba da mutane dama. Abinda ake nufi da lalura, idan ka tashi za ka yi sallah a lokacin saboda kana da lalura, amma niyyanka ba ta biya ba ce. Niyya ba ta biya ba ce. Lokacin muftari za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah. Lokacin lalura za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan yin sallah amma akwai sakaci. Lokacin biya kuma za ka kudurta zuciyanka na yi niyyan biya. Sallah wannan kuma laifi ne. Shi ne bambanci. Na'am, walil isha, sallan isha'i fa. Lokacin lalura na sallan isha'i min akhir thuluthil layl al-awwal, da karshen thuluthin dare na farko
2: karfe 9:20 ko da rabi
1: ila tulul fajr, shi ma har zuwa fitowar al-fajr karfe 5 saura. Kun ga shi ma lokacin yana da tsawo, amma kuma na lalura abin nan na magariba ya fi yawa. Tambihu, to ga wata fadakarwa ya kamata a gane. Mama kara salata ila lokacin daruri, duk wanda ya jinkirta sallah zuwa ga lokacin lalura min ghairi udhrin, ba tare da wani udhri ba a tuma ya yi laifi. Saboda haka abinda ake bukata ka aiwatar da sallah a lokacinta. Wal udhru, udhrin kuwa wanda shari'a ta amince da ke, akwai alhaji jinin al'ada bai dauke ba sai da lokaci ya kure. Wannan mun yi magana a can baya. Wal nifasu, ko jinin haihuwa. Wal kufru, ko kafirci. Mutum da mun kafiri ne sai da lokaci ya kure sai musulunta. Sai musulunta a lokacin lalura. To wannan sallan zai yi ta. Amma lokacin sallah ya fita, to wannan sallan ta ga sai dai sallan gaba. Masiba, sai yaranta. Yaro bai balaga ba, amma da ya bacci ya tashi ya balaga. To sai wankan jaraba kawai ya aiwatar da sallah a lokacin lalura. Wal jununu, sai hauka. Dama yana da problem, sai abin ya buge shi, amma sai ya farfado a kudanin lokaci. Wal hijma, ko suma, ko farfadiya. Allah ya sauke wannan, ko bacci. Akwai mai ciwon bacci, wani in ya kwanta yadda ka san mushe haka za ka gan shi, sai a yi ta dukansa ba zai tashi ba. Wannan yana da ciwon bacci. Wani ma aka ce sai ya tashi ma, sai idan manomi ne sai ya tafi gona ya je da fatanyarsa ya dan taba kaɗan sai ya dawo, duk yana cikin gigin bacci. Allah ya kyauta. Wal yasiyanu, ko mantuwa. Kawai ka samu hidima zai ka manta da sallah. Ko za a samu wannan hidima kawai zai kamanta da sallah. To ɓangarori guda biyu ne. Ɓangare na farko shi ne mutum da babu duniya hannunsa yanzu ya samu duniya, ya fara mantawa da addini. Wannan hatari ne babba. Akwai wanda shi kuma ya saba lokaci kaza yana aiwatar da sallah, ko a masallaci kaza, sai wani dalili ya zo sai ya tafi wani wuri. Da ya tafi wani wuri har lokacin waɗancan lokacin sallah ya suka aiwatar da sallah, shi mai sallah a can ba kuma sai ya dawo. To wannan ba ya mai da hankali ba, zai iya manta ta. Mafi yawan mutane suna yin haka. Wani sai ya dawo inda yake kawai zai ci gaba da hidimominsa. Sai an yi sallah, dama sallah za a ce an yi la'asar, an yi magariba, an yi isha'i, ya je gida, ya gama kwasan abinci, ya kishingiɗa, kawai sai wani tunani sai ya zo masa.
2: ake azahar yau din nan ba bai yi ba, ake ba azahar din nan bai yi ba, kuma zai zo maka babu wani tarar da dinki.
3: Wallahi ma Allah ya taimake ku, in malamai sun ce mutum bai tuna ba har aka tafi kiyama bai yi wannan sallah ba ta yi ka, saboda wannan mantuwa din. To kaga wani dalili ne ya shigo masa shine ya manta.
2: To amma kai da kake kishingiɗi bayan ka cika cikin ka kawai zai ka tuna, ke baka yi sallah azhar ba, to sai ka tashi ka auna ta. Amma kuma za mu gani kan ka'idan yadda za a yi ta. Faslu shine ma mallam nan ya kawo mana ya ce fakali na musamman yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawatil mafruda,
3: yana wajaba a bisa baligi
2: ya biya salloli na farillai
3: waɗanda suka fi wuce masa. Tun da yanzu an ambata maka zaɓaɓɓen lokaci, an ambata maka lokacin lalura, to duk bayan waɗannan lokacin kuma lokacin biya ne. Sallan azhar yaushe take zamowa biya? Idan rana ta faɗi. Sallan azhar yaushe take zamowa biya? Idan rana ta faɗi. Sallan sallan magriba da isha'i yaushe suke zamowa biya? Idan alfijir ya keto. Sallan asuba yaushe take zamowa biya? Idan rana ta bayyana daga nan kuma har illa ma sha Allahu ila yawmil qiyama, duk lokaci ne na biya. Saboda haka lokacin biya lokaci ne yalwatacce. In dai ana bin ka bakin sallah ga masabar malikiya to dole ka biya, amma abin ya kafa kashi biyu. Akwai malaman da suke ganin duk wanda ake bin sa bakin sallah saboda tsaban sakaci ba bisa uzurin da muka ambata a can baya ba, tunda malam ya ambace su, to ko mutum ya yi ma Allah ba zai karba ba. Saboda me? Saboda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, idan lokacin ta yayi kai, idan baka yi ba kana da ɗaya daga cikin waɗannan uzuri tunda nasosi sun tabbatar shikenan sai ka aiwatar da ita. Amma in babu to ko ka yi ta ma ka yi banza, tunda lokacin da ya kamata ka yi ba ka yi ba, Allah baya bukata. Amma masabar malikiya ne suka ce a akwai abin da ake kira almaslahatul mursala, tunda akwai almaslaha almursala, sannan ɗaya ɓangaren ma akwai saddu zariya. Suka ce gara a taikayo shi ya biya waɗannan salloli, in ya so sauran abubuwa da bincike da bayani kuma an je lahira a ƙarata. Ina fata an gane. To shi yasa malam ya kawo mana babi na musamman, duk sallan da ta kubuce wa mutum to ya biya. Dalilin da yasa za ka ga wani in aka yi sallan gishayi sai ya tashi ya tara gishayi, in aka yi sallan magriba sai ya tashi ya tara magriba, in an yi sallan asuba ya tashi ya asuba. Ko da yake waɗannan mafiya yawa akwai shirme a ciki, akwai shirme a ciki, za ka biya sallah kawai ka tara su sai abin da za ka yi. Yanzu ne ma ake samun samari mafiya yawa suna kokari suna sallah, kai dai gane su da iskancin su a gefe, amma sukan zo sukan yi kokari su yi sallah. Amma samarin da waɗanda suka sanya wando pantalo akwai ƙarin bayani ne daga wajen wanda tijo. Allah ya kasa mala ka suna wannan pantalo da nake magana, ko malam ma ya sa ne a da oke ina ji abokan kasa ko malam ya ce ya sa. A lokacin za a ga mutum sai ya gama nomansa, ya gama kiwonsa, ya sayar da bunsurinsa, sai ya je ya sayo yadin da za a ɗinka masa pantalo, ya sayi sabon kekensa tun daga bokaru sai ya je mai na mafi. A lokacin ba babu sallah
2: an tara kaki, kowane saurayi za a gaishe da kuni. Shi yasa yanzu za ka ga masu tara a daki din nan suna abin da yake ba a dafa yi wannan. Waɗannan ƴan gayon ƙauye, mutum ya tara daki yana kokarin yana caccacewa, ko
3: kuma kai da Allah ya maka gashi irin wannan na tukururu wallahi ba na sarawa bane don ka kula da biyo ga kula da shi ba yaza duk daga ga ya tara gashi zai ga ya fita daga kusalinsa don kai askin zaka fi kyau gashin wannan gashin ba naka bane tara gashi ba naka bane wannan na Larabawa ne da Turawa ai kaga koma annabi lokacin da gashin sa zai zo ya kan yanke shi wani lokaci daidai kunnen sa yake fito wani lokaci daidai kunnen sa wani lokaci kuma ya kan sauka to wanda yake da gashi ya lalo shi idan ya bar shi haka a doni amma kai tukururu kai ba zai baka kyau ba kuma ka samu wahala domin ni na tabbatar in ka je wanka sai ka ci ruwa rabin bokiti duk wannan bokiti sai ya tsare a kanka tunda idan ka yi kwarai da gaske ko ba ka bane to a da duk an yi wannan

shekaru sun yi yawa in yi hankali an gane kuskuren baya sai yanzu ana son a biya. To kaga musabbar malikiya shine malamai suke bada fatawan a biya waɗannan sallolin dun yafi sauki, amma na faɗa muku sabanin wato fahimtar waɗansu masabobi tunda suna ganin duk wani wanda ka gaiki da pantalo da za ka samu rikakken maliki ne, in ba yaro karami ba ne, rikakken maliki ne. Wani ma yana da matan yana sa pantalo yana zuwa neman wata bagawa, ko yana neman zuwa mata ta auren mace ta biyu, ko kuma yana zuwa keke ayanta a wani wuri daban da wannan pantalo din. Na da haka yi kira ka pantalo ko? Ko pantalo ne? Don haka wajibi ne a biya waɗannan salloli murattabatan fi ayi waqtin kana, wato a jeriya kowane lokaci. Dalilin da ya sa a mala ya ce kowane lokaci saboda ga masabar malikiya, hatta lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta je tsakiya da lokacin da za ta fada, wanda manzo Allah ya ambata a cikin wani hadisi an hana sallah a lokacin saboda me? Saboda shedan yana bayyana masu bautar rana suna amfani da wannan dama. Masabar malikiya suka ce ko da in biyan sallah za ka yi ko a waɗannan lokacin kana yi, amma ka aiwatar da sallah initially musamman lokacin da rana take fitowa da lokacin da za ta fada, wannan kan a kiyaye. ويجب ترتيب الهاجرتين المشتركتين في الوقت واجبين اجيرتا صلولي غدايو wanda suka yi musharaka a lokaci ba za a raba su ba a biya su lokaci guda kamar wanne kamar sallan azhar da al'asr sai kai azhar kai al'asr kamar sallan magriba da isha'i sai kai magriba kai isha'i saboda kai idan kai al'asr sai ka zo kai azhar bai yi ba idan kai isha'i sai ka zo ka biya magriba bai yi ba fa'ada saniyata abada fa in qala fa'ada saniyata abada idan ka saba wato ta biyu dole ta kuma yadda ya tahara abada domin yadda Allah ya jera so ka zaka jera. Wa yajibu taqdimul fawa'id 'ala al-hajira, kuma dole ka gabatar da wajibi ne ka gabatar da sallolin da suka tsere maka a bisa wanda ta zo, wa in kharaja waqtu al-hajira ko da ko lokacin wanda ta zo zai fita ma lam tazid 'ala khamsi salawat, matukan ba su wuce salloli guda biyar ba, salloli guda biyar sallolin muni guda ke mutumin da yake bin sa sallan. Misali a yanzu dan kun ga lokacin sallan isha'i ne ko? To sai ya kasance ana bin ta sallan azhar da al'asr da magriba da kuma isha'i lokacin isha'i yayi. To abin da malai yake magana shine da azhar da al'asr da magriba sai ka yi su ka biya kafin ka yi wannan sallan isha'i ko da lokacin ka zai fita kuma sallolin da ba su kai biyar ba. To da asuba da azhar da al'asr da magriba ai ba su kai biyar ba sai ga isha'i, to sai ka yi hudun nan tukuna sannan ka yi wanda ta zo ko da lokacin ta zai fita. Fa in zalat alaiha ala ahadin qawlayn al-mashhurayn, idan ya karu a bisa salloli guda biyar aw ala al-arba'i ala al-mashhur al-akhar, ko kuma bisa salloli guda hudu kamar yadda waɗansu malamai suke fahimta ya zama biyar ko shida kenan. To quddimat al-hajiratu idha daqa waqtuha, sai a gabatar da wanda ta zo idan lokacin ta ya takure, shine a samu jiya gaba daya baka yi sallah ba baka yi isha'in jiya ba, ga asuba ga azhar ga al'asr ga magriba salloli nawa guda biyar, yanzu kuma ga isha'i ta zo, to sai a yi isha'i da ta bayan an yi isha'i sai ka bayan isha'i sai ka biya waɗannan guda biyar. Ina fata an gani, amma in lokacin isha'i ya kure, idan bai kure ba tunda kana da yalwataccen lokaci, to kai kokari kafin na yi karfe tara za a samu duk waɗannan salloli guda biyar ka yi su ko? In ma guda shida ne duk ka yi su kafin karfe tara, tun da yanzu karfe nawa ne? Karfe takwas. Kafin tara da rabi duk ka yi waɗannan salloli, to lokacin isha'i bai fita ba sai kai sallan isha'i a lokacin. Wa man zakara fa'idatan, duk wanda ya tuna wata tsayarriyar sallah sallan biya fi waqtiyatin, a cikin lokaci yajibu tartibuha ma'aha, wanda ya wajaba a jeranta tare da wanda ake ciki, fa in kana fadlan, idan shi kadai ne yake sallah qata'a ma lam yaqid raka'atan, to sai ya yanke, matukan bai kulla raka'a guda ba sai ya yanke. Wato mutumin da yake ya zo yana sallar la'asar sai ya tuna don sallar azhar bai yi ba, tun ba kai raka'a guda ba ka yanke, tunda sai ka yi azhar kai la'asar.

0: da guda kuma me zai yi kullu raka'a bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi shine ya sanya hannayensa bisa gwiwoyinsa ya fara me kenan ruku fa in aqada idan ya riga yayi haka to damma ilaiha ukra sai kawo raka'a din wa karaja ay shafa'in sai ya shafa'i sai ya sallama to me yasa aka ce shafa'i yayi na bilan dole kenan me yasa zama sabar malikiya imam malik yana da fahimtar cewa duk wani aikin alheri idan mutum ya fara ba zai yanke a bakani ba tunda Allah ya ce wala tukilwa malakum kada ku bata ayyukan ku shi yasa ko azumi ne na nafila zama sabar malikiya ko ga fahimtar imam malik idan ka fara azumin nafila ka karya to sai ka biya kaga dai na nafila ba dole ba ne to dole ka biya in ba haka ba wannan wasa ne da da wato da addini ina fata an gani shi yasa a ƙarƙashin wannan fahimta idan mutum yana azumin nafila sai wani ya gayyace shi ya haɗa haɗaɗɗen abinci da rana dama ana sallah azhar sai ce ina gayyar kanka kawai ka je ka ga irin abincin da baka saba gani ba kawai an haɗa ki kicin ce fadal to in ka zo kolonsin wani hadisi kariya kawai ka kwafi girki ka daɗi girki ya ba su wanka da abincin dare ma na gidanka ko ba za ka biya ba amma kuma imam malik ya ce ka fara aikin alheri kuma ya za ka yi ka bari ka abin nan ya ce ba za ka karya ba in kuwa ka karya sai ka biya to yanzu akwai mafita daga dai ka ga an haɗa girki girin kai kuma kana azumi ka ce kai amma wallahi yau kuma wanda ne ina azumin litinin amma dai yadda za a yi a samu kwano ko leda don kwano leda ne kuma a nemo leda don kofar fesu ne ka sake a cikin leda na ka je gidanka a buɗe ya sha iska zuwa lokacin da rana za ka wani ya yi buɗe baki amma ba ko wani wanda ba ya kasuwa wanda ba ya kasuwa dole kenan to don haka idan mutum ya yi ruku'u shi kenan sai ya ci gaba sai ya kawo ɗayan sai ya yi shafa'i kun ga ya yi nafila kenan raka'a biyu tunda babu wala wutura ni fi laila wala wutura ni fi nahar sallar magariba dama ita ce wuturin nahar saboda hadisi na aisha Allah shi kare dalilta to ba a wuturi guda biyu wa in kana imaman idan liman ne fa kata sai yanki ana bin liman sallar azhar shi kuma yazo yana jin sallar azhar sai ya tuna bayan ya fara jagorantar mutane to wannan kan ya yanke wala ya taklifu ba zai mai komai ba wa yasli zalika ba zai mai kowa ba wa yasli zalika li salatul mamumin sai dai wannan ya naki a cikin sallar wanda suke bayan sa saboda haka malam Bujuru ya zo ne ya gama sallar azhar kafin a yi raka'a guda sai tuna shi bai yi azhar ba to kawai sai yanke sai ya juyo ya ce an fasa sallar azhar domin saboda ban yi azhar kawai juyowa zai yi gama sabar malikiya kuma mu ka kaf gaba zai sallolin musallan ku ta baki kuma tunda liman ne dole ku jira shi ya azhar kuna ta guna guni kuna tsakin haka dole za ku kura wato a masabar malikiya liman ba na bashi karfi yana da karfi sosai shi yasa suka ce inda liman ya sallah wani ba zai zo ya tsaya wajen kai suka ce masallaci ma idan liman ratibi ya yi sallah to wani kuma za su zo su sake jami ba yan zai kawo fitina haramun yan babu fitina kuma ka ruhe ne saboda a bada liman yanki ina ba zan gani to amma kuma a wata fahimta tun da shi ne kadai shi kadai ne abin ya shafi shi bai shafi mamu ba har an fara sallan da shi ko da ma ya raka'a ne ko raka'a biyu to ba zai shafi sallan mamu ba tun da su ba su sani ba abin da ya fi dacewa shi ne sai ya maye wani sai shi sai ya fita sai ya zaga sai ya zo baya sai ya sallan azhar idan ya yi sallan azhar sai ya takaita waɗansu abubuwa domin ya zo ya samu wannan jami'a yi da shi rabi.
1: Wa in kana mamuman tamadama imamihi, idan kuma mamu ne ya tuna bayan azhar ba to sai ya ci gaba da sallah tare da limamin sa, fa idza faraga ya gama sallah ma nafiya sai ya sallaci abin da ya manta, summa yu'idu ma sallah ma al-imam fil waqti, sannan sai ya sake maimaita sallan da ya tare da limam a lokaci.
0: A cikin lokaci fa idza kana juma'atan sallaha zuhuran, idan juma'a ce to sallah azhar zai yi. Sai ya manta, wato kamar an zo za a yi sallar juma'a, ya yi sallar juma'a sai ya tuna bai sallah asuba ba, to shikenan sai ya ci gaba zai yi juma'an dole, bayan an yi sallah ma sai ya sallah asuba, bayan ya yi sallah asuba kuma sai ya sake sallar juma'a, amma kuma raka'a hudu zai yi, tunda shi kadai ba zai yi juma'a ba. Kun ga anan an yi ta baibayi wa mamu, saboda haka in kai ne ka tuna sallar azhar ana la'asar, to za ka yi la'asar din dole. Saboda ka balle daga liman hadari ne, saboda duk wata kafar fitina ba a so, so sai ka yi la'asar din haka, bayan an yi dan sai ka zo ka yi azhar, idan ka yi azhar kuma sai ka zo ka sake la'asar. Shi yasa ya ce inda lokaci balle ma akwai lokaci. Kaga kenan ka yi la'asar guda nawa? Ɗaya, guda biyu, amma ɗayan nafila ne na dole, tunda kana tare da liman. Shi ne bayanin malam abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladiya. Abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An saurari shirin mu na hasken musulunci kenan, sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Alhamis da misalin ƙarfe goma na safe ne, sauraro za ka ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na hasken musulunci. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da biyar C2FM a kan mita 94.6.
3: Wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. Magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya manta.

ne mutum wannan kafa a daidai wannan lokaci barka da warhaka Abdullahi Muhammad Dambam ke marhabin lale da sake kasancewa tare da kai a cikin shirin mai kewa tsakanin hukumomi daga tashar ka ta biyar su Bauchi shirin da ke kawo muku irin ayyukan da ake aiwatarwa lokacin kana hukumomin jiha guda 20 kama daga ayyukan gwamnatin tarayya jiha da ma na kawo hukumomin na kashin kansu babu zantawa da shugabannin kawo hukumomin dan majalisar jiha da ma na tarayya in hali ya samu shirin kan karɓi rahotannin kan ayyuka da dukkan abubuwan da ke faruwa a kawo hukumomi haka ne shirin kan karɓi baki don yabawa bisa ayyukan da aka yi musu da kuma korafi kan rashin kayayyakin more rayuwa a yankuna don nikawa ga hukumomi ko kuma inda ya dace haka kuma shirin kan kai ziyara don ganin irin ayyukan da ake yi tare da zantawa da jama'ar da aka yi wa aikin don nuna godiyarsu kuma aka bi mu cikin shirin ne za a ji cewa gwamnatin nan ba abin da bata mana ba na rayuwa a Dambar local government kuma muna nan tare da ita duk inda gwamnati jefa kafansa muna nan nan za mu jefa kafan mu babu kwankwanto in ana bada 100% nuna mu ya wuce 100% ma insha Allah a Dambar local government sai gyara zama don jin wannan da ma sabon rahotanni da kuma hirarraki

0: zai karanta sa.
1: Sunan haka yake da fatan ku mai sauraron ji daɗin kasancewa tare da mu da ka saurari shirin nan na muke waya ƙana hukumi tare da Abdullahi Muhammad Damba. Sai kuma akwai dare mu ranan Litinin idan Allah ya kamu da misalin karfe 6:03 na yammaci za a ji mu dauke da maimaicin wannan shirin. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da biyar sitowar fim akan mita 94.6. Ku ci gaba da kasancewa tare da da misalin karfe 7:30 ko misalin akwai shirin nan na ranta gali. Kafin nan bari mu je ga nazarin mujimai tanar mana don taya mu shakatawa da yake yi.
0: Fa sunan

nan ta kwarau ko ba kwarau an ci bawa lokaci ne musu ne ne tabo to shi ne su goyi jabutara a tsiri jabutara ce a cika california ta da nufin rasa gida alamurwa ko shi ne goniya ta wuna a lokaci man fuzanyi to amma yan kamutu yin kai sun gasa su na kwate kaɗe gwanda jabutara a tsiri sai tun gasa kwarau na mata cakarar su wadda kawai domin ne amma numan dun da lau duk ba wani kare mutu sabon gasi wai da wanda yin ɗi kanan ka zubin tuka iya haka a sun zubin tuka iya haka wani ka tafi numan duka da lau an ka jaba an ka wate an ka marɗau an ka madiya ka ba masar ka mera wani duk kai ka ga basin ne ka ka basin ka yadda yin kara da ta nuna da amma kai ka ka tuna ta ka ka sai ta kada ka ka ilmi da lokaci ta mun yi kaya sannan ka dai ka basin ne to an kin nan tsana gidin da lawan ne ba ka tun fasuwa eh man man jawaya ne kuma ska ta ka ne an ci ta sun ta so kade na ba sun ta an ka me da su ya an kai shi ko isa isa isa isa ma samu da ina sun ta mezo to kai dai ni kawai kan sun ga ka na kar kawo me na eh to mun mun da mun tun ku ya su wai da Allah ku yin ni ku ba su yi ba ta madiya ku yi kamar da ku ko tai kwaska ka kwana min ban di kwaka amma ka tun gar ka dube siyar ka fur ka tuka ka ta guduwa in ka mun da ba su ke nan sun kada sun min ban di da bai ko a ka ga ka ya tuka ka ya ka ka wannan din bai to kai ka tun gar ka ka dube siyar ka sai sai da kuma da ke ta labur ba ta labur bai ka ban da na wata ka kai amma kai suka kade ya talabar ba ina natunan nan baraki amma duk da duk sai ka sun kada duka yi sai kana talabar ba yau kashi bande yan mun yanka da su yanka me ke yanka jabo sun da ne kana zo ku ta sawa su iya duka kuma bande ka ta mara to an san duk biyan ku bai an tsaya da mun da lamun duk yanka ku ran kan mun bande wa kamar kasan to duka ba ga ka gidan kana na ba bane ji kai da kawa ne kan da zaben yin ka kada ba duka ya kala duniya sun yi sun duka ba su zan kama na yi jaban suka ga yau suka sannan kawai yin wanda kakuna to kawuna kakuna kawai ka zina ne ka ga asali to ba wanda in ba ne za ka ne ba wanda na asali ne duk ba ka za a bai kai na kara ka asali ne to nan ta kwarau ko ba kwarau don Allah sata mata kwarku inda ya kunge su mai in ta na kunge ku ya kwarku ne amma mutum yanke sai ɗaya shi yansu za ta su in saye ta kwarku bai satin da ya sa fata ta sai lokaci ta wanda na zo kuta sawaya wata kuma wanda ya kabe na surutu mummi to duka ita wanka kai abuwa yana ka ga gidi da lako da yadda lako da iya gudan kafa to duka ga gani kalmi kalan fahimi ne daga tun da wani neman nuna da mutu ta da kuma stewa ta ta nuna a ikon lokai na wai ne ta wanka da amana kun kuye ta zuru zuru lokaci ta wanda a mukatai ta rayuwa to ban da stewa a sami duka wa latara ta kai kama yi neman da kama ga dama ka ba su tara kai in ka ba su tara ta gaya da gani ka kalle ta mai duka amma ne da sai ya kuma sai ka sama da katin yin kafa ta gudu aka ta maga da kamin ka labi wai sai lokaci ta manni kai kaya sannan kawale

kimikiya to kaga na barat ka mai kimiyya da kan ka to sai ku nan da mun tun ki ci ne to Allah ya yanka hinti wa ne ya tara so kuma yi ne ma ni sai na da kai ka tun da sai ka tafi sai ka kamar nan dan kan gobe ka tunge ni ka kawo ka ka dai da mun ne ka sai ga wani malami ka kai ni ne ka san ka ka miski to ka miski ne sai ga wani malami ka kama ya yi ne dai kana kai akara sai kana ka mai kitko kai wala kan bai yi ne ka mai muka da ran sai ka waka gin ga wani idan mun ka wani kuma ne ka kai akara ka kana yi ka akara ka ta duka ina muka kin kai na fara ka shi amma duk ina ina karaka tun min ka fara ka da zai din da barka da zai ina karaka barka duk kai duka ba ai kuma ina karaka wai amma kai duka ma mai kaya ka wasu duk ina ba shi kuma na fara ka shi amma ke ta kudi sai ka ga ka tuna ta kara ta yi sai ko ka din ne ka din da kai to da dai ma da ai kai ne ka in ku kama kama in mai maka ta kama ai ka annaba na barata ka to kai ne wannan fara da ke barka to ku ci da mun tun ka dan da wake ko ki si bai ku ne dai ku ya kuma ai mai mai maka ta ku yi mun nan bra ku ne kana an ci bidka wanka asu ta ina bai ka wannan kara ko wani ka asu ai sun ka ila ne ila ne mai mutum ka wannan wani ne amma an kai mutum ne wadiya ka ila ne wani mutum ya kawo na wani ne amma kuma mun rinka kana kana dawo in kai wai wai kai sai ka tuya ka da ku sai ka suma ka ga daga a academy ta mandi sai lokaci ka mun ta kawo kawo na wani ne ka da jini ko ko kawai wai ka ji wani a mun duka ika da kai ka tun ka ta in ko mun ka baka kai duka ka an daga nan murake da ne dai dukan wani mukatka ma sa barake ka sanu sanan da fata bakatka daga dige amma dai ka tun da ta ba kada kuma ka ma ya ta yin gauri to sai ku tun da

sehingga bolehnya salam mai ta zambin ka ibn kibe idan kun bin kuma kaya kullun ka bada kala kala biyo da sai ko ala bukurta ga kan da tun da ka dan bayan da le bai da saban ka ba min ta mun ka mun ka ka ta ta mai ai ka ala bukurta ga tun da ka zango ga ka din ta ba kware ba sai ne ke sai ka ta mai ran ka ne ka ta mun ka ga ai ta ne ga ai ai ai ai mun na ta mun ne ga amban da kai yaji kan ne kada

sun da law wani yana ba mai ne amma idan kake na shi da gogal wo sai ka sai bada sai neman bin gawo da yake sunan kawai a aika ga zara kuma dogo amma kai da guda yan kai mu zo ka ma ta mun makato to dole ne an daga na brake to hutu yake mun ta da mutum gidi mutum da sun ne kawai amma ka da lamban da zamban sun ta gudu ba baban din lalawa labu kwartan matin ga inda sa mai ka gi ka mai ka gin gai to an ne ba wanda zubi ne ta ba amma duk mun mun da lamban tun ga Allah ku tun giya kwana wai kan ka da guda tun da kin ka kawai ka cin natka in ko kuma yin mun atwa sai ku tun man kai ne ka kama aitan mu ka tuka da nan rake amma ka tun ga ka kun ga dige sai ka ga mai da muka ka bai ka tuna gida duka ai an da na bara ka to ne bai ne bai sai da lage da muka kenan ne ko wanda ke ta muka wai duk ba wanda ne sai duka in duka da wani bara ne mun da sun da to duka ai mai do kuma mai maka ta ka ka tabo da a ne ina ma ya ne wadu bai yar sai ndage bara ndage na bara no da kai ji ne na tun ga no ko ka mu ga sai ka ko sai ndage da tun bara ne sai da ai wani ai ne man kuma ai ko a ku ci ne ai kai mu sanna ya ma da ka roki sai ai ka dubu bokaya sai ndage bara kam ya mun rike amma ka dubu boka bai na yana ga ndage bara rike ne ga tabe sai ka san kada ka tinin da gaba kada je ka dinga wuce kada ndage ba dame ndage na ndage ne lafiya mutum daga magabi ka ta fanti da ku ka da ta bi mai ne kan da ke ba dai ba ta mena ba dun ka dika ta kama ka kama da dole ko fe du ma ai dika ta tin da muwa ne a ndage ndage ya ka sai aggressive ma ne to da wuri ne kawai ka ta zuka kawai kada sai ndage ba kuma da sun gida kawai ndage ba ko an da na ba ta ne wai to sai ku tuni mun mun da lokacin tun kun ji sai bai don Allah ku yi ko na kuma yin nan maka tu mun man ni nan bra ku ne amma ga ka tuna ka sun ran kan ba ta bai ka tuni ka bai a kwaro ko ka sa duka kwaro kai ndage ma kama kai kai ne ba sallawar maka bai kai na sallawe to yin mun ga bai din fatka ka da ba din fatka ko da sai fi do ko sai fi do ka kalle tuni na to kai ga sun sallama tuka kai ka ta yin da wani ban din da na bara ka karo ku sa ka duk go ki ke ka bo ke na da na bara ka sai amma kai ga tuni na da ga ida da ka ka ba ya gindi mu sai ka mayo a gindi gawo nga ai ba wani kuma ka gindi ai mai baran nan baran nan da to duk mai yin kuma yin ka ka ta ka ka to kada a na yin alama ya bai to ya sai da dinu daga ina yi ka na bara nan to daga ma da yin duwa yana mai ka na bar ka kai duwa na bara ka mala to kuma ga bin din an ce gudun mun bar da mai to mun ne mun ga mun tun duk ba ku bala ido saban to Allah kan gaske ne in kana ka lewe akwato ko lewe mun dai kullum mun so don Allah kwarewa da in ka duka na haka wanda ne ka duka da san da ba ka ko san da ba ka lewiya bari kar kan da dukkan yin ka ko ka duka da shi ka kur ka bara ni idan ne wanda ka so sai dan da na ko ci ka tuku ko ne ko miya to ku idan mun dan ka tuya to nana fara tuku sai to amma duk kai ku ka kai ku ti bai kai mu dai ko ga tin yake kasran ko ga ya ka dai ta manne sai da yake ka barka a da ya mara ka da ma da kai indiga kai kamai ka ne sabrat ka to mun nan da lamun ti da nan ga shi ya ba ku ran saban duk da wani ka da ido saban ya sai in yi kade sai ni ka kade ya sai ko mun ya an ku sai na ko mun ya an ku sai na amma mun ci inda sai tun gasu da tuwe sai na kamar yau da ai ndage na ya tun si ndage inda lake tun nan kenan idan baka kenan daga da lake ndage mu kake nan ai ndage mu kai to sai ku ce he kai duka kafa ai kaya sannan ndage isa breki sannan sa kai amma kai ga tun gasu ka sai tuwe sai ka ga da ndage ina ba su kasi ndage na ba

lokacin za su kakwara kawai katin za su ga ka taɓa suka beji ka zai wata kai kawai kai daga yi buka kawai ka damuwa suka ne kamar majin da zai na kai kai kakar da kai sallah ka yi na sallar ma ka yi inda ka ma yi kawai din da kai ma ta bai ba ka mawa da ba ka ma ya mai sai kai da suka kawai yayin sallah ba a shike da suke da kawai da mai kamar da kalaman da gidiyan sallah ya shike na yin daga liman suke ta gada assalamu alaikum ya shike na suke na wadda yuka mena ne kenan sai fata ne mai bai wato bukata a dama sun da ne ka sauka sallah tunda sai ka sallah suke nan ka damu wa wadda gidin da kai ai da gida kai ne ka samre ke kuma dole ne kana damu wa gidin da kai dole ne da kai ko tsayin man mamman da kawo ma ya tsigare ka kan da kai ma kama ya kai sai to amma bin tun koyin kafin dan ka kudin da koyin sallah to Allah kuma koyin da kake ba tun gane ku koyin da kai ku ga kan daga yana daga ku sai ka karna ya si amma yan ka na yana ne mai shi kai iska ko kai suka kai ka sallah ka ba bukata ka kai kai nan ka kai kai ka sallah amma kana ka damu wa da gidan kai tun daga ma ai da ka ce din safar ka to ne ga ce kai na yana kara barakan na barakan nan amma an kai da mai kan gidan daga ya to kan kai na fara kace to ba faro ko nan to faro gisi kin da sai dai yau sun man na gisi ina da ba sai suna da yamma ne ya kan wajen yamma da bilan baya auto ci le gisi da fi sada sai da sanar da fin da idan ba ba ma yamma da bilan baya amma baba ne amma sadare to su tantu sadadin da amma sai ke ci sai ci su kamar manta ta ba da yayi mai ne sai ne mun duk mun sana da mu to mutum ne wi ne kamar manta san mun sana da mu iya kuma nan da kama nara layin ba su da kuma ne inda ba da ci layin ba nan na da gargadi banda ci ai sabo kutu da lamun suna da dukkan da nan ke shi ya canje kuma ta yauci ne da wasu da ayyuyin ma billah kar ka yi nan ban na dan tun tsaya ba ba ka lebu saban to ai na ya karta ne amma duk kai ga ya kai kai min bai ga ka ka ruwa ta bai ga tsaya wadi shike nan ka tunne ka ga lebu ka tunne ka ga lebu ne wannan ka wasu na kamar kan da muka ka bai sai lokaci ta man ne yawon ina na albodiya kan ce lokacin ta kwanaku da ya ta mai lokacin wala makaranta a gurgurdi shafi da yawon yawon ya samu makaranta yawon ta wani makaranta ya kwanaku da idan ka makaranta mai mawa na ma'alluwaya shi rake su ne idan yawon da kasa makaranta ma'alluwa shi rake su ne wale a karatu ma'allu shi zai da yawa a kwanaku yawon idan da ne ka makaranta ta wani su makaranta a boko ta wani suna zai yi

0: To nan haka yake an gida Naziru sarkin waka kenan da yake taya mu shakatawa a daidai wannan lokacin. Fatan ku mai sauraro za ku yi mana afuwan rashin zuwa shirin mu na taskarar mako. Hakan ya faru ne sakamakon tangarɗa da muka samu. Sai a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu kobe da haji mu ɗauki da wasu sabbin labaran da ɗumi-ɗumin su. Yanzu agogon mu cewa yake karfe 8:30 kuma mai sauraro lokacin da za mu je ga shirin mu na gaba, shirin nan na lafiya uwar jiki.
1: Lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau
2: sai a ce wai kana shafa zai bushe ka sa kashin bera ka kawo ma kwayar cutar gaba daya.
1: Mai sauraro ku biyo mu domin jin cikakken shirin. Za ku iya bibiyar mu ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store da bibiyar shafin BRC Bauchi a Facebook, YouTube, Radio Gallery, Matona Radio da Radio Gadi.
3: Kwai ko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
4: Tambaya ko shawari a 0800 085 185.
3: Shin lafiya uwar jiki tana inganta lafiyar yara?
4: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
5: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
3: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
6: mahukunta kiwon lafiya,
5: ma'aurata
3: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
7: Lafiya uwar jiki shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
3: Lafiya uwar jiki, kada ku manta lambar sakonni ita ce 0800 085 185.
1: Matakai da dama ne juna biyu ke tsallakewa na kalubale kafin ta kai ga nasarar haihuwar jariri, wanda babban burin shine uwa da jaririnta su kasance cikin koshin lafiya kafin, lokaci da bayan haihuwa, inda waɗannan matakai ake buƙatar jin su daga bakin ƙwararrun kiwon lafiya. Kamar yadda a yau cikin doguwar hirar wannan shiri da ƙwararriyar likita a asibitin koyarwa Jami'ar Abubakar ta Fawa Kunewa da ke Bauchi, Dr. Habiba Ismail, za mu fara daga matakin farko na al'ada da ake aiwatarwa ga jariri da yake haifar masa da cututtuka bayan an haife shi. Dr. Habiba, gare ki.
8: Shi bibi ana so a yanke shi da abu mai tsafta. Kamar mu a asibiti akwai cut scissors ma muke ce mishi. Scissors ne amma na musamman. Na musamman don yanke cibi. Ba kowane ma scissors ne ake amfani da shi ba. Sannan kayan nan kuma dama ana dafa su ana tsaftace su ko da yaushe. Akwai kuma ma waɗanda suke da in suna da facility za ka ga abinda aka yi amfani da shi ma wannan ba a ma amfani da shi. Da an yi akwai disposable yanzu saboda akwai canjin yanayin zamani. Abinda duk ka yanke za ka yar ne a bola. Ka gane ko? Saboda koda mace tana da wannan cuta mai karya garkuwa HIV akwai yanda ake karɓa. Ba za ka yi amfani da sauran instrument da za ka karɓi haihuwa da shi ba wurin yanke nata cibi. Nata na musamman da ka yi amfani da shi ka yi disposing kaya. Ka gane ko? To, duk sanda za a yanke cibi, message ɗin dai a yanke da abu mai tsafta. In kuma har a gida ne ya kama za a yi, to lalle a samu razor sabo wanda ba a taɓa amfani da shi ba, sannan a yanke. Sannan idan an yanke akwai maganin hana ƙwayan cuta ya shiga cibin nan. Kana yankewa ka sa cord clamp. Kafin ma ka cord ka yanke za ka sa cord clamp.
9: Wato
8: abinda zai rike cibin saboda ya hana zuban jini. To in ka yanke sai ka zo ka sa wannan maganin chlorhexidine ake cewa.
9: Eh,
8: mafi yawancin kowane ɗakin haihuwa idan ka je akwai wannan magani. Da zarar an haifi yaro, aka yanke cibi za a sa wannan magani. Gaba ɗaya a shafa gaba ɗaya akan cibin. Kuma mukan ce ka ai ma jariri wanka har sai har bayan awa 24. Saboda wannan magani ba ma so a wanki.
9: Shi wannan chlorhexidine.
8: Eh, chlorhexidine din ana so a bar shi a jiki. Amma in har ka samu kakanni masu karambani sun ma yaron ka wanka, to ka ɗauko ka ƙarasawa.
9: To me tasirin sa?
8: To sun ma wanka sun wanki.
9: Shi tasirin wannan chlorhexidine
8: ne? Yana hana ƙwayoyin cuta shiga ciwo. Ka gane? Yana hana ƙwayoyin cuta shiga, sannan kuma yana sa cibin ya bushe da wuri. Ka gane? To shi in ka sa shi ma ko irin gogewa da spirit nan da da ake yi ba a yi, wannan ya wadatar. Saboda cibin zai bushe, idan ya bushe waɗannan jijiyoyi da suke expose kaga sun kane ba ta hanyar da ƙwayar cuta zai shiga ta wurin. Saboda in bai bushe ba, akwai hanya da ƙwayar cuta zai biya shiga, yana shiga kuma ciki kuma sai ya shiga jini sai cutar da yaro.
9: To ma ina ake samun shi?
10: Wani lokaci ne da an shafa wannan shi magani, amma sai ka ji cibiyar yaro yana wari.
8: Kamar yadda na ce miki, akwai al'adu da yawa da ake ma yara. Wani kin ce musu kar a ma yaro wanka, ana tafiya kin yi discharge za a yi wanka, za a wanke kuma cibin nan. Sai kika kaka kuma ta ɗauko wani nata wani mai wasu har maklin wasu har kashin ɗera za a diddika haka sai a ce wai kana shafa zai bushe. Ka sa kashin ɗera ka kawo ma ƙwayar cutar gaba ɗaya jibi ma yadda ake gudun lasa kuma ka ɗauko ka sa a cibin jariri ai ka cutar da jariri.
10: Abin da ya sani wannan tambaya, wannan shi maganin da ake shafa akwai wanda na ta sha faɗa amma an zo da ita a asibiti ba ta saba da shi limit, amma kuma cibin yaron yana wari shi ya same wannan tambaya. To su sukan koka cewa in ba su wanke da spirit ba ya kan yi wari.
8: To ni dai abin da na sani from experience.
10: Yes ma.
8: Kin ji ko? From experience. Duk wanda kika ga haka ya faru ki bincike me kika yi ma cibin nan
9: bayan sa wannan magani.
10: Wannan maganin an sa baya wari.
8: Baya wari ai da kin sa zai bushe. Kin ga ni
9: yadda ma kika faɗa cewa wasu ana sawa sai su yi ma yaron wanka ko wasu ɗauko sun daka sa shi ba sai su ɗauko nasu gaban
8: su. To mu mukan ce dan saboda kar ka kawo sabani a cikin
10: family
8: mukan ce tafi da saura, saboda yana cikin wannan delivery pack kayan tanajin haihuwa da kika yi. To in aka sa ba a ƙara da shi duka kamar maklin ne ba fani, mukan ce tafi da sauran. Idan kin je an miki karambani an ma yaron ki wanka ƙara shafawa.
10: Ɗaya sau ɗaya ake shafa shi ne?
8: In ka sa sau ɗaya ya wadatar.
9: To ga waɗanda ba su yi.
8: Kin ga in kika aka sa sau ɗaya to ka ai ma yaro wanka har sai bayan awa 24 hours.
9: Awa 24.
8: To kaga ya bushe kafin ma san da zaki saka yaro ke mai wanka. Kuma wannan ya ƙara fa'idan cewa kar a exposing yaro to sanyi. Ko ba haka ba? An sa magani ka ai mai wanka. To kin ga ba amma yi ma yaron ki wanka ba balle ya je ya kwashi sanyi. To.
9: To likita kamar waɗanda ba su yi tanadin irin wannan kaya na delivery ba kamar a karkara kenan wannan al'adar tana nan. Kuma yana da kyau a yi amfani da wannan sinadari na chlorhexidine kamar yadda kika faɗa. A ina ake samun sa?
8: Idan dai ta haihu a asibiti za a samu a asibiti, sannan kuma duk yawanci manya-manyan kantina pharmacies ana samun wannan magani. Ana samun wannan magani. Ai research ɗin da aka yi ma ai a karkara aka fara amfani da wannan. In dai ta haihu a asibiti ko a cikin karkara ne suna da wannan magani. Saboda kafin research ya zo binni a ƙauye ya fara. Saboda duk matsalolin cibi a ƙauye aka fara gani. to a kansa aka fara research
9: kuma watakila kin san yanayin hali akwai batun tsadan shi
8: ba shi da tsada da dai na sani 200 ne me ya kila yanzu ya kai 500 to ba shi da tsada
9: to Dr. Diva wannan batun TB kenan idan muka dawo ga matsayin sabuwar haihuwa kula da mejego kenan batun kula da mejego me ya kamata a yi wa ita kanta mejego da zarar ta haifi jariri don gudu zubar da jini
8: da zaran ta haifi jariri in fa ba ma cewa ma da zaran ta haifi jariri muna cewa da zaran kan daya fito ka gane ko
9: kuma bai karasa zuwa duniya ba
8: kan daya fito ka haifi ka fito da jaririn kafin mabiyya ta fita sai kai mata wannan allura na tsaye da jini ka fahimta saboda wasu in ka jira sai mabiyya ta fita kana cire mabiyyan nan kamar ka bude famfo ne to dana ta kafin ka cire placenta kai mai karban haihuwa zaka kira assistant din ka yazo yayi mata allura in baka da assistant zaka bar duk abin da kake yi ba dai dan ka yanke cibi ba ka ba uwan shi to sai kuma kai tsaya kai mata allura sai ka cire mabiyya kamar mata da suka haihuwa

0: biyan yaran. Zaki haifa da yawa kuma ki mutu ki bar wata ta kula miki da shi. Shi yasa almajirai suka yi yawa. Wani da ya kula da ƴaƴan nan da bai da uwa zai je ya auro wata, wata kuma ba za ta rike dan wani ba. Ya goma ce ya kai shi almajiranci dan kai ya bata ma matare. Ta ce ba za ta rike dan wani ba, ka matsa mata. So inda kin haifi daidai wanda zaki iya kula da da su. An san dai ba mai mutuwa sai kwaran shi ya kare. Da kina nan tare da ƴaƴanki kina kula da su. Ko ba haka ba? So mata ku kula. Gaskiya.
1: To a likita bayan ita mace ta haihu a matsayin ta na da jego, waɗannan muhimman abubuwa take buƙata don dawo da kocin lafiyarta da za ta iya kula da wannan jariri da ake tunkirarsa.
0: To abu na farko da take buƙata hutu. Ta yi aiki mai yawa. Wata tara tana ɗauke da cikin nan. Lallura kala-kala ta yi. Sannan ta shiga babban hatsari. Ta je ta yi naƙuda ta haihu. Allah ya raba ta da cikin nan lafiya. Na farko tana buƙatar hutu. To amma a lokacin da take buƙatar hutu kuma a lokacin kuma mata ƴan uwanta ba za su bar ta ta huta ba. Ana ta zuwa barka. Daidai da ɗan bacci ba za ta iya yi ba. Sai ka ga suna fama da tsananin ciwon kai. Masu hawan jini kuma ka ga yana ta hawa. Waɗanda ƙafafuwansu suka kumbure maimakon su sace ba za su sace ba. Kin raka wannan kin dawo, kin raka wannan kin dawo, ba baki kin huta ba. Ka gani ko? Na biyu kuma suna buƙatan abinci mai lafiya, mai wanda za su samu su maida wannan jini da suka rasa. Suna buƙatan ingantaccen abinci. Shi ne ma wannan dabarar da da ake cewa naman gashi. Yanzu wace mace ce za ta haihu a ce kwana 40 ka kawo ledan cefa ne daban amma kuma ka kawo nama na daban da za a dinga dafa ma uwa. Musun yanzu ba sa yi. Shi yasa matan da suka fi kwari a kan na yanzu. Da hantsi ya yi ƙarfe 9 sai an kawo wannan special nama. Naman gashi. Mai jego kawai take ci. Sai dai inda ɗan yara ba su ɗaya biyu. Amma duk za a tara kai mata yanzu ba yake ma wannan mai jego wannan gata. Babu. Ka gani?
2: Kuma ana kama.
0: Ana kuma

0: to da muke yi a kasar Hausa wankan jego a kwana 40 din nan a ce sai an zuba miki ruwa tafasasshe da safe da yamma wanda da tuni a jikinki da sai an cika kwatanniya katar roba wanda roban nan in kai estimate da lissu ruwa da zaka zuba a cikin roban nan a bokiti uku kuma a lokaci ɗaya za a ci da zafin shi a dauko wani ganye ana mammaka maka in haihuwan fari ne ma sai an zo an yi experience tana da raki ko ba ta da raki wannan antin ta zo ni zan mata wanka ta je ta ɗibi ganye da ruwan zafi ta zuba miki wannan ta zo ta zuba miki ai testing a gani zaki kuka ko ba zaki kuka ba al'ada ne mara kyau wa'anda suke da predisposition ɗin hawan jini wannan ruwa mai zafi da ake ba su yana sai ka gama ci ta faɗi ai daga fitowa wanka ta yanke jiki ta faɗi wasu kuma sun ciwon zuciya saboda ruwan nan mai zafi kamar yana narkar da zuciya sai sa zuciyar ta saki ta daina contracting ta daina pumping blood zafi yayi mata yawa al'ada ne mara kyau ba shi da basis wankan jego zaki wankan ki amma left to me abinda yake da mahimmanci shine wankin gabanki wankin gaba ba ma ciki ba gabanki inda yaro ya fito ana so ki ringa wanke shi da ruwan dumi ko da gishiri ko da Dettol saboda kar kwayan cuta ya shiga kuma akai in zaki kama ruwa ki shiga da buta mai ruwan dumi da gishiri a ciki wanda ma aka yi mishi ƙari shi ma haka ya wadatar ba sai ya ta zama a ruwan zafi ya ƙara cire zaren da aka yi dinki ba wani fa yana zama kamar wani torture ne wani azaba ne ake matan nan saboda al'ada kin gama wannan wanka da wannan ruwa bokiti uku da ganye da zafi ga kuma an aje miki wannan zaki je daki ki tarar da wanda zaki shiga ki zauna a ciki har da sabulin salo mai zafin nan ai har ma ana sa gawayi ko to ma ni ban san wannan ba in kuma ma aiki aka miki baki haihu ba sai a ce kuma shi ma sai a miki ruwa tafasasshe a zo da towel ana wani dandana miki me zai kara miki ki ci abinci mai kyau mai lafiya ki huta ki yi tsaftan jikinki da gabanki shi ke nan kike bukata
1: kike nan sun maye wannan wankan jegon da
0: ra'a ba kuma wani kumbura da suke yi ba wani sanyi da suke samu duk campi ne turawa da ba su yin wannan fa me yake samun su sai a ce zaki danyace za a ce zaki danyace za a ce zaki menene zaki rube wasu za a ce suna sambatu dan ba su wankan jego ba to abinda yake sa mata sambatu azaban nan da kuke musu you understand ai mace za ta shiga depression kana mata wannan azaba haihuwa ma zai fitaranta dan zai fitaranta kawai dan ta haihuwa ana mata wannan culture ta samu depression rashin wankan bai sa ta sambatu ba gashi nan wankan zai sa ta sambatu
1: kuma wata kila ga ruwan zafi da ake ta mammaka mata a da sunan wankan jego kuma bata samu wannan isasshen abinci da hutun da ake
0: yawa ka gane ko so a cire ma mata wannan azaba da ake musu
1: to a likita wannan mutum na zubar da jini da mijinta take idan mun duba yanayin postpartum hemorrhage prevention wato shi kansa ma zubar wannan jini na mai jego me ake nufi da shi ne saboda kasa ana ta cewa zubar jini me ake nufi da zubar jini na
0: to idan mace da ta haihu daya ya fita mabi ya fita dole jini zai zuba amma jinin da ake cewa zai zuba baya wuce misali mukan ce jinin da ya jika zani da ya fi biyu kallon zani da ke jikinta idan ta haihu to jinin

0: har ya wuce wanda zai jika wannan zanin shine normal mukan yi estimating a ce kaman 500 mils kenan to jinin da ya fi karfin wannan zanin daya ya jika zanin biyu har ya kai na uku to jinin yayi yawa a misali kenan ka fahimta to duk mai jego in ta haihu jini da bai kasa cika zani daya ba normal ne sannan kuma daga baya jinin biki zai ringa fita wanda kuma shi ma wanda in bai yi yawa ba kaman dai jinin al'ada ne ka fahimta sai dai akan samu wani yanayi mai yiwa kaman in ta sha abu mai zafi zai fito ya dan fi wannan ko ta danyi aiki zai fito ya fi wannan jinin al'ada yawa to amma jinin da zai jika zani biyu har ya kai na uku to jini yayi yawa
1: to wani irin tasiri zai
0: zai cutar da rayuwanta a cikin awa biyu zaka iya rasa matan ka bata awa biyu daga haihuwa in dai tana zubar da jini zaka rasa ta in baka dauki mataki na gaggawa ba shi yasa da sun haihu kafin ma ka cire mabiyan zaka yi musu alluran tsaye da jini idan ka yi alluran tsaye da jini ka cire mabiya kaga cewa kuma jinin na ƙara zubowa zaka yi maza akwai akwai wannan magani misoprostol na tsaye da jini nan da nan zaka bata guda uku ka sa mata a ƙarƙashin harci saboda ba hadiya ba tana hade yawo kadan ya zai tattara mahaifan ya hana zuban jini wani lokaci ma in kaga zai yi yawa mukan sa ta dubura sai ka sa kwara biyar maimakon uku ta dubura saboda ya sauri ya takurar da mahaifan ya hana zuban jini so kaga in ba a asibiti ba yaushe duk za a yi maka wannan gata so ya kamata mata su gane su ringa zuwa asibiti suna haihuwa akwai a asibiti sannan kuma akwai a manyan kantuna akwai wani aiki da muka yi ma da National Population Council mun yi aiki a ƙauyaku ne a Zaria to duk masu anguwanni mun babba su wa'annan magunguna idan ciki ya kai wata tara sai a ce mai gidanki ya je gidan mai anguwa ya karɓa miki magani saboda in kin haihu da zaran ɗaya fita ndiya giwaye maza ki buɗe wannan magani ki sa a ƙarƙashin harcinki zai taimaka miki ko da kina zubar da jini da yawa kafin a kai ki asibiti dai ya taimaka in kin yi sa'a kuma zai tsayar da jini
1: yanayin abinci da ita mai juna biyu ta kuma mai lissa ko abinci ita kanta lokacin da ta haihu yayin da take ji da zarar ta haihu
0: yawanci mata za ka ga da zarar sun haihu a gaskiya ba su da bukatar su ci wani abu su ka a matsa musu amma abinda akan so a ba su ana so a ba su abu mai ruwa-ruwa mai dumi kuma kamar ruwan shayi haka da madara to wani kuma ma za ka ji in yana son wani abu wasu kuma za ka ga in suna son wani abu za su tambaya to amma dai akan so a ba su ruwa-ruwa mai dumi bayan haihuwa abinda suka fi bukata lokacin su huta bayan sun huta za ka ga da kansu sun tambayi abinci saboda sun yi aiki ne ta labor din nan da ake cewa labor ne babban aiki ne
1: to shi wannan abinci samu sale ga mai jigo ba wai da zarar ta haihu ba irin abubuwan da ya kamata ta ci saboda ta sha wahala da sauransu yaya kala abinci saboda da muna cikin a samu abinci mai kyau amma har yanzu ba mu lissafa wannan irin abinci ne
0: to abinci mai kyau din nan da ake cewa ba dai ita kadai ba ana maganar hadda abincin da zai sa ta ci gaba da samun ruwan nono ingantacce saboda bayan ta haihu kuma yaron nan kuma a jikinta zai dawo yana shan nono so ana so abinci in za ta ci balanced diet abinda zai ba ta ƙarfi gina jiki zai ba ta sinadarin kariya daga daukan kwayoyin cututtuka da kuma zai kara mata vitality a jikinta. To ita mai jego ana so ta ci abinci ingantacce. Kaga ko me za ta ci? Ya zama cewa akwai kayan ganye, danjin ganye a ciki. Ya zama cewa akwai protein a ciki. Akwai nama ko kifi ko an sa wake. Sannan kuma ko da ma wani za ta ga yana son tuwo ne, to tuwon nan a inganta miyan da za a bashi. Ka gane ko? Sannan kuma idan sun ci abinci ana so su sha abu ruwa-ruwa ko sirki ko tea da madara, ba wai kuma a ce wai sun sha Lipton kawai ba, saboda ruwan nono za ka ga wasu suna yawan rama in suna shayarwa. Me yake ba su raman nan? Abincin da suke ci bai inganta ba, kuma gashi dole su producing ruwan nono. Za a ce yaro ya cika sha, ruwan ne ba ta samu abin da take so ba. Amma idan ta samu isasshen abinci ko ɗan biyu ne, ko ɗan biyu ne za ta shayar da su ba tare da ta ba su madara ba, saboda tana samun ingantaccen abinci mai lafiya.
1: Wato shi samun ruwan nono yana da nasaba da wani
0: abincin da uwa take ci?
2: Dr. Hadiza Ismail, kwararriyar likita bangaren lafiyar mata da ke asibitin koyarwar jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan za a guje aikata wasu al'adu da ke jawo illa ga jarirai da iyayensu.

0: zuwa kaga yanzu Allah ya sa na samu sauto ne gudana matsalar nan kaga ni da wanda suka yi noman da mu da bamu yi noman ba har duk daya yanzu zan kai su babban kano da bayo da shenya mu ma mun yi noma kuma in ka san da yini ne bakala ta da ita tambaya
1: so waya kai mun zamo biyu ne a gona to buhu ne mai bare naji mara ima
2: mam
1: fito jikin buhun gani gani a jikin buhun yaka to mara ima
2: mam
1: to yanzu abin da ke faruwa kenan na ga wani buhu kuma gona ta kai shiga yanzu wannan masarar duk a gona na ka cire
2: eh ka san
1: na san ume
2: wato ka san da yake ni ba Allah bane
1: gani da kai malaima ne ka fito ma a mutum kawai ka fito ma kwalo kwalo
2: saboda ni ba ni Allah bane ba na yi noma ba ko ba haka ba ne ko ba haka saurari
1: Allah ya jira
2: ka bayani
1: kaman
2: Allah bane ba na yi noma ba an bar dan kan noman an shiga ka sassaba aka samu matsala aka yi abunan da yi aka samu akasi to shine sai naga Allah ya sa kai noma kuma kai amini na ne
1: haka ne
2: kuma ka bane mai mukun barka ka bata lokaci sai ka yanka an kai gida an buga ka fidda zakka shine ce to bari fidda zakkan maka kamun ka
3: to
1: eh a kai kokari
2: yawa
1: fa ai zakka wa walusarai ake bayarwa ba
2: ba marasa shi ake bayarwa ba
1: a ba wai wa marasa mutunci ake ba da zakka ba wanda suka san mutunci su ake ba su zakka malahima don Allah za ka tuna baya ni da aboki na sallau yanda ka mana wankin babban bargo za ka iya tuna
2: ka san in ana
1: za ka iya tuna wa ni
2: wato
1: Allah dalla za ka iya tuna
2: wato in ana sallah ba a magana
1: to
2: abinda ya wuce ya wuce
1: to yau
2: shi kawai ya wuce
1: to yau zan ba ka tashi bayan na baka tashi malahima in cire rigarka in daure ma kunkumi in dora ma masalan na aka kuma ka kama alalo alalo har kofar gidan hakimi don ka ga barin ka nan ina ganin da a samu matsala don ka ga da ban zo ba da nan ya zama wajen ciraninka yawa ka ga da duk wanda ya cire irin wannan ya kai sau biyu sau uku to gona an samu gibi
2: dala to ka fi ka zo gona ga talado dama ina dan fama da
1: gudawa
2: na dan
1: abuna na zo da shi da fiya fiya ma za ka
2: yi wato shi kenan bari ka dawo
1: dan
2: dawo ina
1: to billahi ladini sai na tura ngonta mara kunya har ni ne za ka zo kai man zakka malihimma wai ka zo ka ce ka zo fitar man da zakka to zakka ba yana niyya ba to ba da ban yi niyyar fitar zakka ba to zakka ban kai masallaci ba zan ba da kato irin ka eh to ba damuwa zan yi maganin ka insha Allah sai hakimi ya ji wannan magana aikin banza aikin hofi a da bai zo ba lalle yau da na ga gidi
4: sannan da dawowa ya gona
1: alhamdulillah gona kan ba daɗi
4: Allah akwai daɗi tunda ta yi kyau fa
1: gona kan ta yi kyau kin san masaran ya dau bushewa
4: insha Allah
1: to sai dai kuma da naje sai na dan tarar da barra ka dan
4: subhanallah
1: wallahi
4: yara ko
1: ina kika ga yara mutum da furfurarsa da komai
4: furfura kuma
1: bare ko wai
4: ta shekaru ko kuma ta turare
1: ta shekaru dai
4: a subhanallah
1: ta shekaru dai
4: yayi abu
1: kin san wani abu
4: guda ne dai
1: wani abun mamaki yau ina zuwa sai na ga wani sankolon buhu to sai na koma gefe ba yana ga mutum kawai ya kare hukumo masaran ba ya san wani abin mamaki in kula didi wallahi malahima sai ya ga mai
4: gogo ya tsire ido ya buya inna ilaika
1: raji guda
4: malahima abokin ka
1: malahima abokin na
4: la ilaha illa
1: wai ina malahima to
4: eh
1: wallahi sai ya kama kai ka ya keya
4: irma ya fa
1: ya kama su sa keya wallahi
4: duk wannan dadin da suke ci a gidan su
1: dadin ba ta banza bace
4: inna lillahi wa inna ilaihi baka baki
1: na'am
4: kaji ba suke ci ka san makwabciyar su me kiso in naje gidan sai ta ce kullun karfi take ji a gidan nan
1: kuma ga ruwa
4: wai bintal ai sai dai addu'a
1: wai ka so suwan kajin ma eh ki ji mallai
4: kuma su ci dadi kaka je gona
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: kama
3: assalamu
4: salama mace nake ji fa
3: to sannan a haji ya gida kana
4: mai gida yana in yanzu ya shigo dazun nan ya shigo ya da daga gona bintal manyan gari
3: ba da jiya dan shigo ina
4: da ya gida
3: ya yara
4: ga
3: suna
1: alhamdulillah
3: ya kwana biyu
1: lafiya
3: Allah
4: sannan
3: mama
4: mai himma
3: kwana biyu yara ba su kalle ka mun ba
4: wallahi Allah ana ta zuwa gona baban su sai tattara su je gona
3: ina wuri
4: san
3: Allah da jiya
1: ya kuke
3: lafiya kalau ya gona
1: gora alhamdulillah
3: bintala ne fa
1: na
3: bintala ne bintala mallan himma
1: ai bintala mallan himma to
3: da na zo wajen ka ne
1: to
3: kuma dama nace bare shigo same ta to sai ga ka kuma
4: sai ga shi kuma Allah ya lufa ya dawo
3: dama abinda mallan himma yayi ni shine nazo na baka hakuri
4: Allah mai girma
3: abu bai yi dadi ba
4: yanzu yake ga mun bintala abu bai yi dadi ba
3: abu bai yi dadi ba
4: abu da furfura da komai
3: kuma yanzu shi mallam himmin ma abin da ya dame shi ya ce zai daukaka kara
4: haka yake ga
3: yanzu shine nace bari in zo in baka hakuri
4: gaskiya
3: in ka daukaka kara shine yake nemo mana abin da zamu ci kuma in yi yaya
4: Allah sarki
3: kai hakuri
1: bintalo bari goya miki gaskiya ya kyautu koya wa mai gidanki hankali
3: haka ne ka
1: kin ga ai shi magana ta gaskiya guda daya ce a lokacin da muka hadu da abokina ai kin san sallan na gangare muka samu mallam himma a zaman sa na aminin mu kuma mun san wannan tallafi da honorable da commissioner suka bayar mallam himma shi nasa sayarwa yi wanda ya saya ne yake gaya mana sai muka aje mallam himma kin ji abin da mai gidanki yake gaya mana ya mana iyaka mu ai yanzu yan sa ido ne yan me da me nace to jiki magayi sai mai gidanki zai ce to tunda nace jiki magayi to ni ne zai je
4: ya ji jikin ka
1: kai yawa ya nika ni iyaye ka
4: kai a wahala shi ya ce
1: ba haka bane nayi noma mai gidanki ta sai yazo solo solo yake fitarwa ko gidanki yake kaiwa ko kuma in ya kai ya sayar kajin yake kara tsoro muku ba mu sani ba
3: kaji ka ai tunda muka ci waya san kara
1: eh
3: kaji ka kai shi ba mu sake ganin kaji ba
1: to ki bane koya masa
3: sai da na masa magana akan kaji da ya ce masa ga noman yayi amma tunda har haka ta faru kai hakuri kuna tare da mallam himma da kuna da shekaru
4: sanyin gona
3: ai hakuri dan Allah
4: bintala ba shi bintala yanzu ke
3: ba mallam
4: sai aka ji mallam bintala fa tayi hankali bintala ba zan kwanaki cikin ce muna gulmarki a gidan kitso mu ba gulma bane wai yara kanka ba zai taba zama wa sauke mu da
1: zan yi ma gulma
4: kin yi hankali ke kin ga da kuke ci ku yi bushasha muka yi magana ki ce gulma muna furci sa ido zuwa gari ya waya to wallahi mallam bintala ta sauko sun ci dadi bata san ma kudin gona ya sayar ba kudin aiki kudin da aka baku
1: ya ba ku ta sani ba
4: ni sai ka sai daga baya
3: ta ruwa ya ke cewa ai kudin
4: ci da ne ka ba burin ciki
3: da takin da irin
4: ko ya sayar
1: Allah wa da rena ta
4: da kaga tunda ta
1: ba ku min dawa ya
3: ga ka ka ta tafi gona babu
4: sai ba ci komai ba abinci kuma ya ce
1: bintalo gaskiya da ban so in sauka ba
4: yawa kai hakuri
1: amma maganan da kika faɗa
4: gaskiya
1: wallahi ya sa jiki na yayi
4: gaskiya kai hakuri
1: kin gane
3: ga yara
1: ki hakuri idan har ma amfanin gona ya zo to zan kawo miki buhu hudu
4: Allah
1: ya
3: wallahi
1: da kuma Allah dan Allah bintalo bintalo ki boye shi
3: adam oi
1: ki ma ci iyaye ki ne suka ba ki
4: wallahi ci
1: ba kin ga wannan mai gidanki bai kaman fiye wata mara mutunci
3: yara
1: gaba ɗaya sai dan saye sai da tayan ne gaba ɗaya ko ku zauna cikin wahala ba da mosa ba
4: shin dare dai shi yake yi
1: ci dare dai ya
3: fada masa ma dai kwashi
1: to ba da mu kar ma ki ga masa ki
4: zauna
1: kuma kar ki ga masa don yanzu kan ya gama sorata ya ban zan yi karar sa to hakan za a bar shi
3: to na
1: gode ta gaji
3: nagode
4: nagode
3: to nagode
4: to Allah ya sa ai yanzu kan wallahi tallahi kin dawo ta gari gaskiyar magana ba gulmarki muke ba mu dukkin mawa wallahi mun zamo daya
3: ai abun ne sai kuma kuna ci
4: kuna cin nama ba ne
1: na canja shawar ina ji
4: a
1: ba wai ko zan dauki mataki ba
4: don na ka bada shinkafa
1: idan har
4: masara
1: yanzu ki dan dibi shinkafa ki bata
4: to
3: ki ba gode
4: nagode
1: nagode kar ki bada mallam himma
4: a
1: insha Allah don gari biyu ki
4: yashi Allah
3: a mala
1: wallahi
3: da ya har
1: abin da ya ci gaba da yarewa
3: wa dan ba su mutsuwa fa wa kai asiri
4: to albishi
3: to mala
1: ina ruwa ba ne ban sani ba
3: sosai ma
1: eh ban sani ba
3: ba
1: ba kani
5: yin ilu gwanin jaki bane
6: sosai
5: ba mun san komai
6: sosai
5: ka gani
6: to Allah
5: ba damuwa
6: malamin
5: ki kai ga gida
6: to mun gode
5: Allah ladidi
6: Allah
5: ki hakuri ki dan shiga taskiran ki koda ta dani 50 dan sai goro
6: to malam ai dole in baka sarkin noma sarkin noma ba
5: ka kira bai kirare ne hanji dan ta
6: sarkin a'a kuma ai kuma baka isa ba ai daga ni sai ni
5: to
7: na binta Allah na barki muna can muna ta barkwanci kisan zaman aure sai hakuri
6: mu rinka sa mazajen mu a hanya
7: insha Allah
6: kuma yanzu fa zamu yi dandazan mata zamu tafi gidan honorable
7: ko
6: eh gurin hajiya
7: ya kamata
6: eh zamu je ma mu sa sai ne dan kwali
7: to shi yawa insha Allah
6: ba damuwa bari ka zo miki shinkafa
7: na gode
6: a gaishe su yawa a gaishe su insha Allah
2: Alhaji Gabi Alhaji wa shirya ayyuka
5: sai kai lo
2: lafiya alhamdulillah sanin kokari fa
5: eh sanin
2: Abdul Rashid
5: lafiya kallo
2: lafiya sanin Mal Abdul Rashid
5: yawa
2: da muna amfani yayi kyau fa
5: da bira tai gona ta sai Alhaji
2: ai gaskiya
5: kuma kai gona ta sai
2: eh na san kai gona kai kana cewa nayi gona inda ka ce kai nayi kai ka dade a arewa amma har yanzu wa Hausa wai mutum kai ne amma fa kana ce ta yi
5: Allah buji Hausa fa ta ji Hausa sosai
2: na ta ji Hausa to Allah ya taimaka Malam Rashidi
5: yalaji
2: kamar yadda muka saba duk shekara ka san rukun amanarka haka shine dalilin da yasa kullun nake ƙara aminta da al'amuranka kuma nake ƙara dora ka akan abubuwan hidindimuna jama'a
5: haka ne
2: noma da mukai ina tunda kaga a cikin store guda hudu da manyan central stores din guda hudu ina son da mun biyu a tsarin da muka yi bayan mun ware na zakka eh kamar yadda aka saba
5: sai
2: da Allah ana son marayu da marasa karfi da kuma dattawa irin wanda sun zama gajiyayyu na kasar Cimawa da Allah ina so a bi su a rarrabar musu da wannan abinci kamar yadda aka saba kaji sannan kuma kowane a dan dau abu haka abin hasafi a dan dora masa a da zai ce kane da dai sauransu
5: kaji sosai
2: kaji da Allah ayi kokari a aiwatar ko
5: kaji sosai Allah
2: dalilin kiran da yasa
5: kaji insha Allah matalau jika wannan sako da kika bani za su ji kuma da ta isa gare ta kowa zai ta samu daidai odida babu wanda za a hana shi kuma insha Allah da ta ji daɗi sosai a wannan kasafi nasu
2: masha Allah to gaskiya na ji daɗi sosai Allah ubangiji ya taimaka ko
5: amin amin
2: to da mun kiran da na maka kenan
5: masha Allah
2: ba matsala za ki yi kuma ba
5: insha Allah Alhaji
2: ba matsala
5: suna godiya sosai
2: karka da muka
5: Allah ya taimaka Alhaji
2: amin
5: Allah sa ka zama wannan shugaban kasa Alhaji ma wannan Alhaji
2: ba komai
5: Allah ya kuna karanta maka addu'a Alhaji
2: ba komai Abdul Rashidi
5: insha Allah
2: za ka koma za ka koma kudancin Cimawa ka mana yaƙin neman zabe kenan
5: a mu ne ma kakaki
2: eh
5: to kakaki
2: to masha Allah
5: Allah

0: banki da commissioner muna godiya bisa wannan tallafi da aka bamu ko mun kawo kaso 5 a cikin 100 bisa yadda aka tsara cewa don da aka ba shi wannan tallafi zai kawo kaso 5 cikin 100 aka abin da aka bayar muna godiya Allah ya saka Algeria Allah ya rinke wannan kujerar haka
1: na'am to madalla sannan ku da kokari dama abin da ake so shine duk lokacin da aka bai aka kawo wani tsari domin tunukawa al'umma to al'umma su bada hadin kai domin wannan abin da suke kawo wai shi zai ba mu dama mu tallafa mu wasu da za su zo daga baya
2: haka ne a ranka shi dade ni ne mai suna baka fakin ranka shi dade kuma tallafi da aka bamu yau gashi mun bai da kaso 5 daga cikin 100 muna yin godiya kuma za mu ci gaba da tallata wannan gwamnati ba don komai ba gwamnati ta yi mana adalci kuma mun gani a kasa Allah kuma ya maimaita mana
3: suna na Fatima daga garin Cimmawa gaskiya mun gode sosai da tallafin da aka bamu domin ya taimaka mana ta hanyoyi da dama mun ji daɗi sosai shi yasa muka kawo kaso 5 din da aka buƙaci mu kawo bayan tallafin da aka bamu tunda gaskiya an taimaka mana sosai shi yasa duk wanda ya san me yake ba zai taɓa jin zafin kawowa ba muna fatan Allah ya ƙara daga darajar wannan gwamnati
4: sauranta ya daɗe sunana Ladidi mun kawo wannan kaso 5 bisa 100 kuma muna godiya mun ji daɗi ka ɗaukaka mu Allah ya ɗaukaka mu sana'a ta karɓo mijina ma ya kawo mun ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ɗaukaka ka
5: tsoron kai daɗe sunana Gambo a cikin garin Cimmawa ni ma mun dawo da kaso 5 da aka ba a cikin 100 mun yi noma mun samu albarka ba abin da zamu ce sai godiya Allah ya ƙara wa gwamnatin nan alkhairi kuma Allah ya sa a fi haka godiya nake ranka ya daɗe sunana Sumayya a cikin garin Cimmawa muna godiya da wannan karamci da aka mana kuma wallahi dukan mu yanzu zafin cire wannan kaso 5 a cikin 100 daga cikin mu da aka tsara dama zamu biya ba Allah ubangiji daɗa jagora
1: amin to banga bata fakin da malam himma malam himma yake sunan shi ko ina labarin malam himma ne na ga mutum da yake kai cikin garin suma wannan kane baka fakin ne kuma malam himma ne
2: ni da baka fakin
1: wannan baka fakin ne na
2: alhamdulillah tunda kai man tambayan aboki na malam himma ko ba gaskiya bane to ai ranka shi dai malam himma da muka masa magana ne da malam sallau ya ce ai tune ma gwamnati
0: gaskiya abin da ya gaya mana
2: don haka ya tsaya ma ya yi wani shaurare ba zai yi ba shi dai malam himma fadan kashi dadi ya ce fa in fa kaga ya sunku ya to hararwa zai yi ko ba haya da yake ya zama dole
0: kowa himma ya sa irin magana shi ne malam himma bai gona ba
2: kawai
0: ya kaɗi tallafin na wannan tallafi da aka ba shi malam himma bai noma ba shi da gaskiya na lamari
2: ran kai daidai kwamishina ai yanzu kai in zaka ga matan malam himma to ala an matar ka tafi to ma ba za a bambanta su ba ka san dama mai gabar girma ce ka gane yadda ka san yar Saudawa haka take ka zama irin yaran kai dadi don haka wannan kudin suka taru suka cinye ta tsiyas yawa
1: to gaskiyar magana gwamnati ba za mu ji alfahari da abin da malam himma yayi ba kuma duk wani abin da kuka ga muke fito da shi idan duk za ku je ku dunkule ku zauna ku ci daga baya a zo a yi ta fama da yunwa aka gwamnati ba ta yi rana ba kenan saboda haka ba za mu rika kawo tsare-tsaren taimakawa al'umma mu mai inganta rayuwar al'umma sannan a jana wasa da abin da muke yi ba
2: gaskiya ne
1: saboda haka za mu ɗauki matakin shari'a akan malam himma
2: a yana gwamnati
1: tabbas za mu
2: gwamnati ba zai kare gwamnati ke wallahi tallahi
1: idan ba ma irin hakan gwamnati ma lalacewa rati
2: gaskiya
1: wannan tsari da girma gwamnati ba ne amana a wannan ma'aikata ta aikin gona
2: gaskiya ne
1: to dole sai an yi wannan gyara saboda haka malam himma zai fuskanci hukunci ne
2: alhamdulillah Allah ya tsare
0: Allah ya ja kwana aiki
2: Allah ya taimake ta
0: Allah ya taimake mai girma
2: Allah ya kare wa rai
0: amin dalilin da yasa nace a nemo min malam himma
2: Allah ya kara wa yadda
0: malam himma gurin ta yi korafin cewa taimakon da ta tallafa ba kai amfani da wannan taimakon da aka baka ba ko baka kawo kuɗin kashi 5 cikin abin da aka bayar ba
6: mai girma hakimi Allah an samu akasi ne akasin da aka samu kuma ni tun lokacin da aka dan bada kuɗin nan yau ne ne bari gobe tun ba kuma ya zama na cewa ina dan uzurori a kai na da yawa shine sai Allah da ikonsa kaɓanan cinan naira 5 a naira 500 naira 2000 wallahi ran kai da kuɗi dai abin ba daɗin faɗa
7: to naji wannan kwacce zaka da kace maganan baka da kaza baka da kaza ina maganan masaran da kashe gonan kwabcin ka baka fakin kaje kasata
6: dan kare ne wato wani lokaci in mutum ya shiga masi kuma baka da shi to sai mutum ya dan yi dabaru shine naga to tun da makwabci na ne kuma in ya girbe gonan nan zai fita zakka sai nace to me zai hana rage masa wahala a fita zakkan a fita zakkan tun a gona
7: ashe yanzu kai zaka sashi fita zakka ina sai bin defense yake
6: yes sir
7: ina son ka tafi da wannan
6: okay sir
7: malahin ma ba wani abu
6: tashi
7: na ba ina tafi masa abu guda biyu da cin amana na kasa da cin amana abokin sa da rashin biyan abinda gwamnati ta tallafa masa shi ya tallafa wa kansa shi kadai saboda haka ka tafi da shi
2: Allah ya kara maka yadda ni ina da bayani don gaskiya iyalin sa ta zo gida ta roke ni kuma shi malam himma dama wani irin karkataccen mutum ne ranka shi dade ni ta bangare na ni satar da yaman na yafe
6: nagode
2: ta roki gafara
7: to ka yafe masa to ai ya ci amanan kasa mu cikin gari cin ma ba mu yadda wani ya ci hakkin wani in kai ka yafe masa gwamnati za ta dauki mataki akan wannan cin amanan da yayi
2: to kaga malam himma abin da nake gaya maka
6: tashi
2: kenan
7: da wannan kasu kashe biyar da kashe biyar din nan da yake bayarwa sai bin sai suka tabbata shi ku ga duk abin da ku ba ta yi ba
6: eh san ka je ka ce bin Kano
2: eh
6: rana ta baci abin da yake kuwa
2: kai ba
6: ga bin Kano na
2: malai ma kai ko rana ba
6: ta yi Allah kar sai saurin aure
2: to
6: kar sai saurin aure
2: kai kwa sai ka ce da shi ai malamin maka kullun rana ba ta take a gare ka
6: Allah
2: wallahi
6: ni bin ta ne ku ce ka ta aure da wuri Allah ta mun da
2: wuri to ka ci ba dan
6: dan same ta
2: yanzu ma Allah mun tuba inda ma hakim ya san kayya ka masa ma da laifin mai rabo caji uku ba kace waya wai baka da lafiya kuma lafiyan ka kalau wallahi lafiyan ka kalau ka je ku ka ci ka kiga ya masa
6: haka yake da fatan yin sauraro ya dauki darasin da ke cikin wannan wasan kwaiko mai taken tsalle daya ake a fada rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba kafin mu yi salama ga waɗanda suka taya ku hira
8: malam mamman hakimi ibrahim kindo
9: bintalo amin abdullahi girbo
8: malam himma ibrahim suleiman lala
9: ladi hajaraba bai gan baki
10: sani uzairi dauda bunga
11: jumalo rahinatu aliyu
12: gambo rukaiya ibrahim
13: adama amina umar
14: sallau abubakar ibrahim
15: idi ukasha dan madami
16: hassan murtala garba
17: baka fakin adamu iya kokari
18: adams muhammad musa bala
19: fatima ummi isa wali
20: Maya Aisha Sani Jibril
21: ai dan fulani kam har kuma kin sani ba sai na fada Abubakar Dallali Big
10: amma don hukumar gidan radio Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan wasan kwaikwayo mai lura da shirin Radi Iliyasu ni jagoran shirin Usairi Dauda Bunga ke fatan darasin da aka dauka za a yi amfani da shi yadda ya dace a rayuwa
22: Suwa da Allah da fatan komai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na duniya ina zaki da mu sai kuma tare mu idan Allah ya kai mu nan asabar da misalin karfe 9 da tare mu sauraro zaka ji mu dauke da wani sabon shirin da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 Ni misalin karfe 9 da rabi ko akwai shirin nan na kunna kana amma kafin ni misararo bari mu je mu ji me Usainin Danko ya tayar mana

jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa daga BRC idan mai sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna bagidajiya littafi na uku Adiza Adamu Shitu ta wallafa littafin Bairu mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun tsaya ne a inda ta idan tana karewa dakin kallo ma kama kan hotunan Michael Jackson ne da na Justin a kowace kusurwa sai hotunan yan mata da kusan a tsirara suke kunyan hotunan nan ma take ji tana mamakin yadda suka saka su a gaban babar su rayuwar turai kenan to anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora wani sashi ya bata amsa a cikin zuciyarta ɗaya daga cikin yan matan ta shigo rike da wasu kaya sababbi a ledar su ki wanka ki sauya kaya sai ki fito mu ci abinci Karima tace nagode duk cikin harshen turanci suke magana domin bata yi zaton ma sun san wani yare Hausa ba abinda take ganewa addinin su domin ta samu nutsuwar zama tare da su abinda take neman ganewa addinin su domin ta samu damar nutsuwa zama tare da su sai dai bata ga sun yi sallah ba bata ga Qur'ani ba bata ga cross ba balle babul a ɗakin su sai hotunan baza wannan yasa ta kasa gane nasu addini haka ta daura zuciyarta cike da addu'o'in neman tsari da na samun kyakkyawan masauki hatto ya wanka ta bude kayan da suka kawo mata tana dubawa ba laifi za su suturci jikinta wando mai dogo na jeans baki da rigar t-shirt fara mai rubutun beauty da dishi-dishin ruwan gwal ta fitar da siririyar sarka da ke jikinta wadda aka yi da kwaɗanta harafin ka sai ta ji wani irin rutsuwa na shigarta ta daura mayafin bakar rigarta duk da bai dame ta ba domin tana zargin su kadai ne a gidan kuma koda da wani ba irin Habib ba domin shi ko da take sutura jikinta ma bai hana shi son cutar da ita ba ta ninke kayanta da ta cire ta fita domin tana matukar neman abinci mami kamar yadda ta ji suna gaya mata tana zaune tana kallon talabijin ɗayar tana kwance a cinyarta ɗayar kuma tana zaune ta rungumi filo idan tana kan talabijin da alamar abinda take kallo ya ɗauki hankalinta tana fitowa mami ta ware hannayenta ta ce come on baby Karima kunya ta kama ta cikin murmushi ta shiga jikin matar don ta nuna mata sakin jiki da ta yi da ita ba don ta so hakan ba saboda rashin amincewa da su domin bata gama sanin su ba wannan gaskiya ne mami ta kama hannunta suka miƙe zuwa wajen cin abinci yunwa da take ji ta bata damar cin abinci sai dai abincin ya ƙi kwanciya a ranta ta kasa ci hira suke yi a cikin hiran ne ta gane sunan yan matan guda biyu Shoba baka sosai ita ce Shola gajeriya ce mai gajeriyar fuska da gajeren hanci bata fiye fara'a ba sai dai akwai gashi da ya sauka har gadon bayanta tana sanye da riga fara da gajeren skirt wanda kadan ya zarta cinyanta bai kai gwiwa ba wanda ta dara ta kadan a haske ita kuma sunanta Linda tana da dan tsawo da yawan fara'a da yake fitar mata da kyanta tana tsaye tana sanye da riga da farin wando iya gwiwa sunayensu ya tabbatar mata da ba musulmai ba ne haka yadda zuciyarta ta kasa sakewa da su tana cike da fargabar irin zama da za ta yi da su cikin dare ma kasa bacci ta yi abinda ya fi komai ba ta mamaki yadda ba ta tambaye ta wani abu game da ita ba kamar yadda za ta mu'amalance ta cikin dare ma kusan kasa bacci ta yi abinda ya fi komai ba ta mamaki yadda ba ta tambaye ta wani abu game da ita ba kamar yadda ta zata mu'amala da take da ita tamkar ta san da zuwanta wajenta hankalinta ya kasa kwanciya ta daina lamo a kan gado tamkar mai bacci mami ta shigo tana kallon matan na shirya yan matan cikin shiga tamkar tsirara tana musu magana cikin wani irin yare da bata san abin da suke faɗa ba hankalinta ya kai matuƙa wajen tashi tsoro ya kama ta sosai sai ta soma tunanin abin da ya dace ta yi babu wata mafita da ta samu da ta wuce kada ta waye gari a wannan waje cikin kankanin lokaci zuciyarta ta karfafe ta ba tare da tunani inda za ta fada ba kamar yadda ta yi tun a gidan Rashida da hannun zari ta miƙe
ta lallaba ta bude kofar ta murda mukulli ta bude kofar falo tana budewa ta ji an ce we are going bata saurara ba ta fita da sauri ta hau lifta injin ta na bugawa da sauri ta bude kofar ta fita tana jin motsin an biyo bayan ta ta ci gaba da sauri har da gudunta gudun tamkar rana da hasken fitilu da zirga zirgar jama'a ta waiga ta ga mamice ta biyo bayan ta injin ta ya ci gaba da bugawa ta hango wani club ta shige domin in dan ta ci gaba da tafiya mami za ta cin mata tunda da sauri take tafiya ba wurin zuwa ita kuwa binta take yi cikin tashin hankali tana kiranta ta labe can wani sako tana kallon mami ta shiga cikin club din ta fito ta kara sauri ta yi tafiya mai dan nisa ta san ta gama bacewa mami sai ta samu wani guri ta zauna tana mayar da numfashi wani kare ta hango nesa kadan da ita yana ta haushi tana matukar jin tsoron kare wanda bata san shi ba wannan kuwa da alamar mafadaci ne haushi yake mata sosai har ta kasa jurewa ta soma gudu ya rufa mata baya yana haushi haka suka ci gaba da tsere da karen yana dab da cin mata ta jiya ya karo da wani abu tana kokarin ja da baya ta fadi tiger tiger ta ji ana fada daga bayanta karen ya daina haushi ya juya waje da ake kiran shi ta yi nasarar mikewa tsaye cikin ajiyar zuciya sorry ta ji an fada sai a lokacin ta gane abinda ta yi karo da shi mutum ne bata iya masa magana ba cikin matukar mamaki take kallon shi mutumin nan da yake make ta ne lokacin da ɗan iskan samarin nan suka tare ta shi ma ya gane ta saboda haka ya ce ke ce ta tabbatar masa da ita ce din cikin harshen turanci ya ce me ya sake fito da ke a daidai wannan lokacin abin da bata son a tambaye ta kenan domin bata da amsar bayarwa sai dai ya zama dole ta bashi amsa kamar yadda ya bukata hakika tana neman taimako a daidai wannan lokacin kuma zuciyarta ta aminta da shi zai iya taimaka mata mutum ne mai matukar kamala da kwarjini injinta ya ci gaba da bugawa tana cikin tsananin fargabar amsar da za ta bashi da inda za ta sake tsintar kanta har ya fahimci ta shiga cikin wani hali cikin sigar rarrashi ya ce cool down mai sauraro bari mu ma mai cool down din a nan sai kuma gobe da izinin Allah dan dorawa a biyo mu dan ci gaba Aliyu Adamu Rafin makaranta shi yake kula da shirin Alfin Sunan ke muku godiyan sauraro sai kuma gobe da izinin Allah bai sake mata magana ba ya juya ya soma tafiya ta bi bayan shi basu yi nisa da tafiyar su ba ya tsaya ya juyo ya kalle ta yana murmushi ya ce kin sake bata ne ta sun koyar da kai ba tare da ta ce komai ba ya kasa da murya ya ce ina son ki min magana domin taimakonki nake da niyyar yi cikin muryar kuka ta ce na yarda da kai tun lokacin da ka min taimakon farko ka taimake ni har yau na kasa gane inda muka sauka tun bayan rabuwar mu yawo kawai nake yi ban san inda na dosa ba ya nada hannayen shi a saman kirjin shi duk bayani da take mishi idan shi yana kanta yana tsananin jadda sakaci irin na waɗansu mutane ka taho da kanwarka kamar wannan da bata san ko ina ba kamar ta tafi ta ita kadai kuma har zuwa wannan lokacin baka bincike ta ba domin akwai tsananin tsaro a wannan kasa ta Ingila ina ta tunani haka isa yake sauke ajiyar zuciya lokacin da ta gama bayyana masa abinda ya amince gaskiya ne yace ki kwantar da hankalinki ina kishin kasa ta da duk abinda ya fito daga cikin ta ya dubi kofar gate din sannan ya maida kallon shi wajen ta yace ni kadai ne ke rayuwa a gidan nan addini na bai halatta min zama tare da ke ba gashi kuma gobe ne ma zan koma Najeriya sai dai zan kai ki gidan wani aboki na tare yake da iyalan shi a gidan ke ma zaki fi sakewa zan fara neman yayanki daga yau zuwa gobe na san za a same shi sai ki bani sunanki da nashi amma mu je gidan ki samu nutsuwa sosai tana tsaye ya shiga ya dauko motar shi ta shiga kamar yadda ya fada ta sani abu ne mai wahala idan ta fadi sunan Khalil ko nata abinda bata bukata kenan ta sake saka idon ta akan na Khalil koda bata bukatan taimako ba kuma tana bukatar haka ya kasance har abada bane nacewan bata bukatar shi wannan dalilin yasa ta rada wa kanta suna Amira Muktar yayanta Shamsuddin Muktar ta fada masa a matsayin sunanta da na yayanta dukkan tambayoyi da yake mata ba wanda ta fada masa gaskiya
da asalin inda ta fito a kasar Najeriya, daga nan ma cewa ta yar Zaria ce ita. Suna wannan tattaunawa cikin yaren Hausa domin yanzu sun gano suna jin yaren juna. Habib ya farko daga dauke wuta da yi tsawon mintuna 10, ya shafi jini da yake kan goshinsa, yana jin radadin wuri da ya fashe. Ya miƙe da kyar, yana karewa ɗakin kallo. Ya sani Karima ta samu damar guduwa daga ɗakin, ya ja dogon tsaki ya furta, wannan ba zai hana ni sake neman ki ba, na sani ina da rabo a jikinki. Ya cije leɓensa, ya ɗauki abin da ya fashe, sannan ya yi gaggawar gyara wajen. Ya shiga wanka, haɗe da gyara inda ya fashe ɗin a goshinsa. Yana cikin wanka ne ya ji muryar Rashida tana kwala mishi kira, domin tana da tabbacin yana gida tun daga motar shi a harabar gida ta gani. A take ya lalube ƙarya da zai sheƙa mata. Ta ji ƙarar ruwa da aka tabbatar yana wanka ne, sai ta koma falo ta zuba ido daga inda Kariman za ta bullo. Shirin da ta ji ba motsinta bai dame ta ba. Ta yi tsammanin maganganu da suka yi da safiyan nan ne ya sa ta yi fushi ta ƙi fitowa. Ita ma fushin nata ya sake ninkuwa, tana faɗin lalle yarinyar nan. Sai dai duk abin da zaki yi ki yi, ba zan amince da wulaƙanta min Habib ba. Da rigar wanka ya fito a tare da shi, ya kama ta kamar yadda suka saba. Ta ɗan janye jiki kaɗan, tana kallon flasta da ke manne a goshinsa. Shi da kansa ya shafa wajen, yana murmushi, sannan ya ce, Karima ce ta min wannan, ta jefe ni da faranti, ni kuma na kore ta domin ba zan bar ta ta illata ni a banza ba. Rashida ta ce, what? Ta faɗa da ƙaraji, tana ƙanƙantar da ido. Karima ta maka haka Habib? Ya gyaɗa mata kai, ta zauna shirin a kan kujera, ta lumshe ido. Ya zauna a gefenta, ya kamo hannayenta, ta fusge da ƙarfi, idanunta sun sauya launi har sai da ya firgita da ganin hali da take ciki. Cikin ƙaraji ta ce da shi, akwai abin da kake nufin aikata mata wanda ya janyo ta maka hakan? Habib, kana so kai rafin ɗin yarinyar da aka danƙa mana amanata a hannunmu saboda ta ƙi yarda da kai, shi ne ka kore ta? Ka cuce ni, ka yaudare ni, banza haka ɗabi'unka suka sauya ba. Yace ya isa, shi ma ya faɗa cikin ƙaraji. Yace ya za ki yanke hukunci cikin zargi har ki gaya min abin da kika ga dama? Ko haka karatun naki ya nuna miki yanke hukunci da zargi? Ki soma bincike kafin ki yanke hukunci mana. Idanki sun rufe, kin kasa gane ma'anar yarinyar nan. Gidadanci da rashin wayewa ya sa duk abin da zai gudana a tsakaninmu kafirci kawai take kallon shi. Kin san duk inda ba gidajiya take sai ta nuna gidadancinta. Ni kuma na yi sabo da irin wannan rayuwarmu, mantawa nake da irin nata sabon. Ba zan faɗa miki ba, na fi son ki yi bincike, za ki fi amincewa da ni. Har zuciyarta ta karaya, tana son yarda da shi. Gidadancin yarinyar nan ya yi yawa, amma bari na kira Khalil na faɗa mishi me yiwa ta isa wajen shi yanzu. To jama'a masu sauraronmu, bari mu tsaya a nan, gobe za mu ɗora da izinin Allah a biyo mu. Aliyu Adamu rafin makaranta shi ne jagoran shirin. Alsus nan ke muku godiyar sauraro, da fatar ana jin daɗin kasancewa da mu. Asuba ta gari, safiya mai alkhairi.

0: TQFM ke gabatar da shirin baiwa da kwarewa. Baiwa da kwarewa shiri ne da ke tattaunawa da masu baiwa da kwarewa ta fuskokin rayuwa. Kuma dalla da fatan ana nan cikin koshin lafiya.
1: Idan ana zance ne na ci gaban kasa, to batun tattalin arziki shine madubin aunawa. Shin ko wasu abubuwa ne ake la'akari da su a gano haɓakan tattalin arzikin ƙasa ko akasin haka? Domin neman sanin amsoshin haka, wannan shiri ya samu damar ji daga bakin ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa, Alhaji Ahmad Iliyasu, kuma tsohon kwamishinan kuɗi a gwamnatin jihar Bauchi. To sai dai, kafin mai sauraro ya ci cikakken bayani daga bakin mai shi, sai mun ba da dama wa shi bakon namu ya bayyana mana yadda kwarewarsa a ɓangaren tattalin arziki ta faro.
2: Dakika dukkan karance-karance na Maboko ya ta'allaka ne da wato haɓaka tattalin arziki na ƙasa da na duniya baki ɗaya. Ni chartered accountant ne, sannan kuma na karanci economics da business administration. To in aka ce tattalin arziki, wato hanyoyi ne da dama na yadda gwamnati da al'umma take samun kuɗaɗe wanda za a gudanar da al'amuran yau da kullum na jama'a da na gwamnati. To wannan kuma yana samuwa ne wajen kyakkyawan niyya daga su kansu al'umma, kyakkyawan niyya daga gwamnati. Dukkan abin da ya zo hannunta za a yi ayyukan da zai taimaka wa al'umma. To na farko, gudunmawa wanda su al'umma za su bayar, ko mutane ko jama'a, shine samarwa kansu abin yi, ba wai gwamnati kawai ba. Gwamnati

0: hira, akwai saka, duk gida ko duk unguwa duk gari za ka samu akwai masu sana'a wanda suka kamanci gidan ko kuma wanda suka gada. Ba a sake an bari ba, kowa yana sana'an da ya gada don ya samu abin rufin asirin kansa da kuma sauran yan uwa har zai wazo ga al'umma. Wayannan abubuwa su ake kokari a karfafa wa al'umma gwiwa su ci gaba da yi. Ita kuma gwamnati duk abin da ya zo hannunta na wala Allah na hanyar haraji ne da sauransu, wanda shi ne take yi wa su al'umma ayyukan da kuma ba nasu nauyin kansu ba ne, kamar samar da ruwan sha, kamar samar da lafiya, asibitoci, mataniki da sauransu, ba da wuta na lantarki, duk da abubuwan da ya shafi abin da zai inganta rayuwar ɗan adam a sauƙaƙe. To shi kuma su kuma gwamnati wannan su ne horiminsu da ya kamata su taimaka don su al'umma kuma su ji daɗin ci gaba da gudanar da harkokinsu da yake kawo kuɗaɗe da zai haɓaka tattalin arziki. Yanzu misali noma. Noma ba abin da ya kai shi wato haɓaka tattalin arziki, saboda mutane da ke jikinsa ko kuma mutane da suke aiki ɓangaren noma ɗin, tun daga sharan gona zuwa shuka zuwa wadago zuwa girbi zuwa kawo shi gida, kasuwancinsa da sauransu. To kuma kaga ta da da ƙasar nan ta yi ƙarfi, ake da ƙarfin tattalin arziki da kuɗaɗe da ake gudanar da ayyuka ta ɓangaren noman ne. So ita shi noma shi ya kawo mana dukkan wayansu abubuwa da ka gani Najeriya take alfahari da shi, sai na biyansa kamar ma'adini. To yin wayannan abubuwan da su ake la'akari da su a san ƙasa tattalin arzikinta yana da ƙarfi.
1: Ka yi magana a kan irin daɗaɗɗun sana'o'i da al'ummar ƙasar nan suka gada tun kafuwanta, waɗanda kuma sun taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan. Yanzu idan muka dubi batun ɓangaren aikin gona da ma kiwo da kuma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa ɗin, ƙasar Najeriya Allah ya mata albarkan ƙasa mai ƙarfi wanda duk abin da aka noma ƙasar za ta ɗauka, za a kuma samu yabanyar da ake fata. Sannan ma'adanan ƙarƙashin ƙasan aka ce fa har yanzu ma akwai waɗanda ba iya haƙo su ba. To a matsayinka na ƙwararre, kana ga wasu irin dabarbaru ya kamata a ce gwamnatoci a dukkan matakai sun yi da ganin cewar waɗannan ma'adanai an yi amfani da su ta yadda ya kamata da wannan ɓangare na gona, domin ganin cewar ƙarfin tattalin arzikin ya ƙara haɓaka, duba da cewar wasu ƙasashen ma na duniya yanzu kamar ƙasar Brazil da China za ka samu wani ɓangare ɗaya aka riga na noman ko ma'adanan ƙarƙashin ƙasan, kuma ƙasar ta samu ƙarfin arzikin ta ya girma.
0: To alhamdulillah, bari mu fara ta ɓangaren shi noma. Kamar yadda Bahaushe yake cewa noma tushen arziki, haka ne tabbas. Mai noma ya kasu kashi-kashi, kamar akwai abin da Bature yake kira food crop, wato abubuwan da ake noma don a ci. Sannan kuma akwai cash crop, wanda ake nomawa don sayarwa. Shi ɗin ma dai na ci ne, za ka ga ana sarrafa shi ne, amma shi ya fi kawo kuɗi a kan ita shi kansa food crop ɗin. To da yake ba mu da matsala, duka a arewa, musamman arewacin Najeriya, muna noma wa'innan abubuwa, gero, dawa, masara da sauransu su ne food crop. Cash crop akwai irin su auduga, su gyaɗa, su riɗi da sauransu da ake sayarwa a ƙasashen waje, wanda shi noma irin wannan a kai ƙasashen waje a sayar, a samu kuɗaɗen shiga na ƙasashen waje kamar dala da ake ta kafafa da ita. To ita ne ake aunawa a ga ƙarfin tattalin arzikin ƙasa, don duk abin da aka sayar akan tanada shi a bankin ajiya na duniya, saboda in ƙasa tana so ta sayo wani abu don ta yi amfani

0: aiki tana da kudin ta ajiye, kaga batun ajiye za a karbo bashi don a sayi abu kaza ko kuma don ayi abu kaza a kasa bai taso ba. Ba ruwan ku da bashi, kuna da kudin ku saboda kun yi himma, kuna noma abin da zai kawo muku kudi a ajiye a asusu da za ku shigo da komai. To kaga wannan ba karaman taimakawa yayi a Najeriya ba, don kamar yadda na gaya maka dukkan abubuwan da ake nomawa, abubuwan da muka samu ake tafiyar da su a Najeriya ta bangaren noma din ne da ma'adini, kamar hanyoyin jirgin kasa railway da aka yi tun lokacin mulkin mallaka har lokacin da republic jamhuriya ta farko ta zo na su ta kwaba da sardauna Allah jikansu. To wayannan kudade da muke da su wayannan akai ayyuka din na muhimman abubuwa da makaranti irin su jami'ar Ahmadu Bello lokacin da shi sardauna yake abin raye da su gidan New Nigeria a Kaduna da gidan jarida. To duk wayannan abubuwan muna da kudin mu, ba wanda aka dauko bashi aka ce za a yi da su. To har yazo kuma batun sufurin jirgin sama da ya sauran abin abubuwa Nigeria Airways. To haka su ma ma'adini, da ma'adinai jos ta yi suna ba a Nigeria ba a duniya wajen kusa wanda ake kiran 16. To a lokacin kuma kasashen waje suna da bukatan wannan sosai. In ka san jos idan ka shiga jos duk inda ka kara ɗaya za ka ga akwai ramuka wanda aka yi tonon kusa ɗin nan, kuma ya kawo mana kuɗin shiga ba na wasa ba. To daga baya ta ɓangaren ma'adinai abubuwan da aka kawo sun fi ma kusa nesa, da kuma yawansu ya wuce yadda ma muke tsammani. To balle ma na zamani yanzu abubuwa da dama sun bayyana, kuma ana amfani da su na kwanan nan wanda yake kawo kuɗi a duniya gaba ɗaya, irin su lithium da sauransu. To kuma muna da mai man nan, kuma duk abubuwan da ake amfani da shi a tono shi wani ikon Ubangiji da kuma rahama da albarka da yi wa ƙasar nan, abinda za a siyo don a toni mai ɗin muna da shi a ƙasa, kuma kusa da kusa. Yanzu misali akwai barite, idan ka tono mai kana buƙatan barite don mai amfaninsa yakan fito wato da ƙarfi, kamar ka sa Andrews a ruwa kasan yakan taso haka. To shi ba rai kamfaninsa shi ne kana hitin mai ɗin, in ka iso mai ɗin ya taso, in ka zuba shi kuma sai kwantar da shi a ƙasa, sai ka zuko mai ɗin kawai. To kaga muna da ba sai mun siyo ba rai ta wata ƙasa ba, wani ni'ima da Allah ya wa Najeriya. In ka je batun siminti, limestone ne dutsen da ake siminti da shi. To akwai kuma gypsum wanda shi ne sinadarin da ake haɗawa a yi siminti da shi, kamar a ashaka akwai limestone, bajo ga akwai gypsum baki da hanci. Ka gani neman da Allah ya mana a ƙasa na ba na wasa ba ne. To amma kuma mu mun yi wasa da wannan nema, shi yasa ake ta, ba mu da dalili, ba mu da hujjan da za mu sha wahala a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. To kaga wannan abubuwa in ka tattara ka haɗa ta ɓangaren noma da ma'adinai, to gaskiya tattalin arzikinmu, kuɗaɗen shiga da sauransu da ya fi fiye da yadda muke da shi a ƙasar nan yanzu. Ko kwanan baya da na yi hira da mutanen ku 'yan jarida da sauransu, Najeriya a shekara 65 an ci gaba ko kuma a'a me ke faruwa, na ce to kamar ci gaban mai tonon rijiya ne, an yi shekara 65 amma da ci gaban ƙasar nan ya wuce shekara 65 ma na gaba, abubuwan da ya kamata a ce mun same shi mu dai. Amma har yanzu muna maganar ruwan sha, har yanzu ana maganar asibiti, har yanzu ana maganar hanyoyi. Tun jamhuriya ta farko, to yaushe za mu fita cikin wasu ƙasashe suna tafiya duniyar wata, wasu ƙasashe suna abubuwa na ban mamaki da dole kawai sai mu gani mai ta mamaki, ba kuma ilimin ne ba mu da shi ba, ba kuma kuɗin ne ba mu da shi ba. Ko da yake an kasara ilimi saboda kasa amfani da kuɗaɗe da nima da Allah ya mana, na inganta ilimin da sauransu, makarantunmu sun zama wani abin tausayi. To kasa amfani da dama da Allah ya bamu, shi yasa muka shiga cikin ilimin wayannan abubuwa.
1: Alhaji Ahmad Ilyasu kenan, wani kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon kwamishinan kuɗi a gwamnatin jihar Bauchi, ke mana tsokaci kan ma'anar tattalin arziki da kuma ma'aunin da ake aunawa na bunƙasar tattalin arzikin ƙasa ko akasin haka cikin turmin farko na doguwar zantawarmu da shi. Kuma gashi ya ɗauko bayani wa mai sauraro turyan-turyan, amma kash, lokaci ya kawo jiki. Tilas, za mu daga aya a daidai wannan gabar. Mai sauraro, ka kasance da mu a mako na gaba. Kafin nan, a madadin ibakon namu Alhaji Ahmad Ilyasu, sai kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili. Sunana Naziru Abdullahi, da na shirya shirin na gabatar, nake maka fatan alkhairi.

0: fita
1: idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karni siyasa ta shigo a daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake a fadin jiha baki daya wato Yusuf Jarmalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati
2: muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayenmu sarakuna da yayi wanda a tarihi kafna jihar Bauchi ba taɓa samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma ya dada ƙara wato daga darajar masarauta ba duk da dai ba za mu ji mamaki ba ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi wanda nayi tafiye-tafiye kasa wurare daban-daban naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka da haka muna kiran al'umma da su ba su goyen baya su ba su hadin kai bisa wato tsaruruka da za su fito da shi saboda anan za a dada samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai dada ƙara inganta dan haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakimanmu ba wai an ba su don sun ci kowa ilimi ko iyawa bane a Allah shi yake bada mulki a lokacin da ya so kuma ya karba dan haka su yi kokari su hada kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba sannan kuma girma gwamna ya ba su waɗannan kujeru saboda a dada ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya musamman arewa maso gabas dan haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya karo mana arziki mai yawa sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya a yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji ƙarni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya musamman siyasan jihar Bauchi mai girma gwamna yayi rawan gani babu abinda za mu ce sai dai mu ce masa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana
1: gwamnatin jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta kudu a shekara ta 2027 Hasali akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf akwai wani abin da ya hango
2: to Bala Aliyu da ka gaya mu wannan maganar sai ka zaburar da ni sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya wato ubangiji da kansa aya ce yake faɗa shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yiwu ba dan haka kaf a ɗan takarkarun sanata wato na Bauchi ta kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah yadda zaka hada duhu da daya ba za ka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau mawa'annan wato ƴan shamiya ƴan shanuno saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi wanda wannan karon shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan faɗa dan haka lokaci alƙali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya menene ya samu wanda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya ya zo a Allah koro ya zo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka a nan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shugabanni sannan kuma Allah ya bada amanan shugabanni wa su wato al'umma dan haka na farko amanan da Allah ya bar kai wato talaka kai ne mai zabe ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba me al'umman ka za su samu a kullun ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa ƙuri'u shin na farko kaga me shugaba yake yi wa al'umman ka na biyu wani aiki ne al'umma suka mora sannan kai karan kanka dan siyasa mai ka mora na roman demokradiya ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba to in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya dan haka ina jan hankali sanata Bala Abdulkadir ya zo wanda makiya da ɗan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki to dan haka mu mara masa baya kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi sanata Bala Abdulkadir quality ni Ibrahim Jarbalasu wallahi zan ajiye shi in dauki dan takara dan haka muna ganin mu mun shirya kuma mun fito ba dan wasa ba kuma ba mu shi ba mu fito ba san da muka shirya dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yardan Allah da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa sanata Bala Abdulkadir yazo yayi da su kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya saboda abin bakin ciki ne a ce sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba samu wanda zai zo ya dora ba ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yardan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ɗan takarkarin mu shi sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yardan Allah za su dora kuma za mu kawo arziki mai yawa dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau nayi chairman na karamar hukuma gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya zan fara fitowa ne a bayan in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni na muku kaza na muku kaza dan haka ina nema ku sake bani goyen baya ku sake zaba na in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza to shi wannan tsohon dan majalisan tarayya muna kalubalantar sa bohula nawa ya tona shin a mazaban sa Bauchi local government matasa nawa ya nema musu scholarship matasa nawa ya nema musu admission sannan kuma asibitoci nawa yayi dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so ya al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa to shikenan za a hada za a tantance wato ruwa da tsakuwa dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ƴan siyasan nan su ne muke kiran su ƴan jari hujja masu hana ruwa gudu
1: shi sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi na wanda ya fito takarar wannan kujera kuna ganin akwai wani roman demokradiya da ya kawo ma wannan shiya kwa
2: to ai ya wuce roman demokradiya ka san Hausa kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo su al'umma kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki kuma duniyan ta ci gaba amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a arewa maso gabas a kafin takarkaro sanatocinmu babu mai quality irin na sanata Bala Abdulkadir na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yanayin yanki da muke da shi a arewa maso gabar arewa maso yamma arewa mu ta tsakiya inda za a jefo mana wato mulki ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwon arewa maso gabas zamu iya samun senate president ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunaninka babban burin sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabas za a yi manya-manyan express da yardan Allah da izinin Allah matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yardan Allah kasan tunda ta zama nasu za su yi kokari su sassauta wa ƴan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara kudaden su dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya saboda muna masa uziri mun san a siyasa wani rabon sa yana farko wani yana tsakiya wani yana karshe dan haka muna addu'a Allah ka rahada mu da rabon mu wa wato ya kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa da taimakon sanata Bala Abdul Qadir da Allah ya yi da yazo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yanda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdul Qadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyan sa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa yace idan na ba ku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka ba mu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana dan haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo da mukuraɗiya sanata Bala Abdul Qadir yayi zabe so daya na ƙaranan hukumomi yayi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zabe na uku dan haka anan muna yabawa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyandas bisa kokarinta da ita da sauran komishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiran su da a fita a dada wayar da kan al'umma wajen fitowa zabe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zabe karamar hukuma ita ce kusa da takalaka zaka ga mutum Allah ya ya halice shi yayi shekara 100 a duniya amma wani bai taba zuwa headquarter na jiha ba wani ko bai wuce ya zo so dai ko so biyu ba gwamnan sa shine chairman din sa wato dan majalisar sa shine councilor sa iyaka ya ta'allaka local government ne to dan haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya sa ku yi zabe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a ƙada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ɗan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne dan haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa dan haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa gobe wani nan da ku iya zuwa ku ɗauko haɗu gida ɗaya dan haka ma anan ne yake yamin lelewa kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
0: akwai abubuwa da yawa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM ya lamar
2: to Mallam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacinsa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na sansa jajirtacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka san shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin ajabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmud Bawo maji shine mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karbe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa to dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito kar da ya kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bita, dole a ce wa mijin iya baba lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na waya ya ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranan zabe ita za a je a dangwalawa, duk da dai akwai strategy wanda za mu fada in an zo zabe masu son zaben rogo su ce rogo rogo rogo, mai yiwuwa akwai agent wanda za su zabi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan dadi ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare, dan haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito bamu mun fito san da muka shirya kuma babu gajiyawa, damuwanmu al'ummarmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
0: Ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da dan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa, ba mu sani ba ko alajirus ba ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa.
2: So dai kiran da zan yi wa al'umma musamman al'ummarmu na jihar Bauchi sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud ba ma ji sune za su gaje shi, to ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir yayi su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, dan haka kar a rude su, al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PHC kafin ma ya fito ya ce zai yi takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yayi, dan haka ina mai tabbatarwa al'umman jihar Bauchi idan aka zabe shi za a girbiro mun da mukuradiya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama yana shekara nawa ne yayin shugabancin kasa ma ba jiha ba, sannan Yakubu Gawan kowa ya san lokacin da ya rike shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis, dan haka ina kiran al'umma Yakubu yana da exposure, ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba, dan haka ina mai tabbatar wa al'umma idan suka zabe shi ba zai taba kudinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su garbi roman demokuraɗiyya.
0: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai dumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 din shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PHC ya zama gwamna wannan ayyukan da ya dora kuwa?
2: Ina mai tabbatar maka da dan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zabe shi zai dora kamar sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna ko kuma yayi ma fiye da nashi, dan haka ni babban abin alfahari na babban karfin gwiwa na sanata Bala Abdulkadir, ina mai tabbatar maka Allah ya hada mu da sanata Bala Abdulkadir, amma ina mai tabbatar maka bana tunanin cewa akwai wani gwarzo din ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abdulkadir a zuciyata, amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah a kullum muna fada ba komai ne mai girma gwamnati zai yi ba, ita siyasa abinda ka samu a siyasance ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su ka ja su a jiki, ita ce wato siyasa, wata ran in kai baka fito takara ba danka zai fito takara ko dan uwanka zai fito takara ko kuma zaka nemi alfarma ma wani, to gaskiya magana taimako yayi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba, amma ina mai tabbatar maka a bude hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma, ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi, amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa, yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 5,000, to koda wannan asusu nake kowane wata 5,000-5,000 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin dan haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da za mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a yan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai yan dan jam'iyyar ku ba yan kowace jam'iyya ne
1: mai sauraro duka duka anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu akan shirin. Ni ne na gabatar da shirin. Sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

0: Kichi.
1: To wannan hakikira wato ku ne sauraro baraka shigala baka na tarni ne da BRC 2 FM akan mita 94.6 an gada na zafi a sananin da yake ta mu shagacawa a daidai wannan lokacin a cikin wakar sannan da mata lakabi da suna aike ce to mu sauraro mu ma kai ne ko mu ce ku ne da fatan kuma ana jin dadin kasancewa tare da uwa mabada mama da fatan kuma ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya da misalin ƙarfe 10 da rabi ko mai sauraro akwai shirin nan na shekara kwana amma kafin nan bar mu je mu ji ganura M Inuwa zai ci mu shagacawa a daidai wannan lokacin a waƙar sanan da ya mata lakabi da suna sai haƙuri ya ce barawo ba ka an ajiye ka dauka to mai sauraro ka dai saurari wannan waka nura imina

0: to wannan haka yake kuwa Nora Aminuwa an gaishe da kai da kake ciya mu shakatawa a daidai wannan lokaci dallai wannan haka yake aice dan Dauda ka kunce zani in kaki za a iso ga to wannan haka yake mai sauraro yanzu kuwa hukumu cewa yake karfe 10:30 kuma lokacin za mu je ga shirin mu na gaba shirin nan na shekara kwana
1: shekara kwana jama'a sauraron gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma sanu mu da saduwa a cikin wannan sabon shiri na shekara kwana na wannan mako to a makon da ya gabata kun ji ni dauke da hirar da muka yi da Dattijo dan shekara 70 da bakwai ko yawa dan shekara 77 a duniya wanda kuma ya ayyuka daban-daban har Allah ubangiji ya kai shi ga aiki yayi retire a nan gidan talabijin na NTA Bauchi to wannan bawan Allah a zadadiyan rayuwa irin ta yau da kuma aiki yan fashi suka tsare su a hanya har kuma yayi asarar kafansa amma duk da haka cikin yardan Allah yana iya zartar da rayuwa daidai gurgudu in ya kama mahari na tukan wuta kuma yana da kafa irin na roba wanda yake sawa kaban shi wanda in ba don dan digi shi ba za ka san cewa kafan roba bane to shi wannan bawan Allah a makon da ya gabata ku ji yadda ya bayyana mana yadda aka yi bayan kammala karatu ya dawo kuma ya fara aiki a kamfanin AUD and Sons Alhaji Usman dan Kirana inda ya tura shi can wajen maganan aikin ko kuma neman auduga to yana nan a wurin kuma amana irin ta da kudi dai bai taba kama kudi mai kauri ba sai a lokacin da aka bashi kudi don sayan wayannan auduga to a lokacin baba kakan tafi da kudi kamar nawa
2: akwai wanda yake duba mu
1: to
2: kamar shugaban kenan
1: to
2: kaga malam mai
1: to
2: shi ma dan mai majiri ne
1: to shi ma da alkalire
2: da alkalire kuma kamar sai da shi yi sani ma haka aka nemi
1: na gode
2: ka yace to shi da yake kudi a wurin
1: to
2: in sabe in zamu je kasuwa ko kun sabe zai same mu an buka an bude kasuwa ke haka company to sai mu je sai kawo kudi
1: sai
2: ya kawo kudi sai ya kaka da kenan ana neman in an tashi da yamma za a kuro da dajibi ana neman bayanin kudin nan ana bukata a muka su ga buhu kaza na grade 1 ko buhu kaza na grade 2 su ga buhu kaza na grade 3 kudin su nawa ne buhu nawa ka samu
1: to
2: sa shirya duka wannan buhun da aka samu din grade da kudin su sa tur a tayi total din kudin a ga kudin nawa ka ba da yiwu da sabe yayi wato yayi daidai to mu yi balance kenan mu yi ba to da lafo na
1: kore mu ka san shanin kudi hatsari ne
2: mun buwa
1: Allah ku balle kai kuma kake kudi ka kai to bayan ka bar option Alhaji Usman dan Kirana sai kuma ka je ina ka ce
2: sai je NTA
1: to a to railway kuma aikin me ne kai
2: aikin kudi
1: to shi ma aikin kudi
2: ne akwai sunan laki gidan kawuna ne amma akwai sunan su irin su gidan sa ta miki ba
1: to
2: kawai da ba ma ka mai kana bara hade da masani da
1: shi ka san da ma gidan mai sarki malamai ba kan
2: ni kwarai da gaske na san haka
1: to
2: shi ma ka da ke shi ya shi ma ka bashi wani office a yi sa PWI permanent way inspector
1: to ya taba yin dan majalisa
2: ya yi dan majalisa ai wata su uku za ka yi ku
1: Allahu akbar ai su ji ma wani
2: wata uku ne su kai
1: Allahu akbar
2: ya sa ku ku
1: eh
2: ya yi dan majalisa wani dama ne ma shi da ni zuwan zabe mu district councillors
1: to
2: a railway daga kafancan zuwa Maiduguri zuwa wanda ya samu ta za a kira mu a yi
1: gaskiya kuwa
2: shi ma ya kya wuri
1: to nan da kabar railway kuma
3: nan ne sai ka koma kotu ko
4: eh ko
3: Allah sarki to ni sanin ka a gidan alkali sambo ne
4: sai
3: yawa mun na alakan ka da gidan su kuma filani ne
4: ai ko
3: ka kuma ba ko an ce filani ne bare bare ke da yawa
4: to ai ai daidai menene angon bullo
3: to haka lalle ko maganar ka baka ne ka sake kira angon ba
4: to
3: angon bullo
4: ina nan angon bullo wai shin ina nan angon bullo
3: haka kuwa
4: babu angon bullo gidan garin nan shine angon bullo gidan bullo ma aka an bashi yara bude makaranta za a yi makaranta cikin zita ga gonar can
3: Allah
4: ajiya inda aka makaranta
3: wurin da aka makaranta primary nan
4: gonin sai mai gonin da dan malam sambu kenan
3: kai yi sambu
4: ya yi sambu aka yi makaranta aka kawo Muhammad Jahun
3: to
4: da sai cin duzun gullar zuwa ya sai dun kwaye
3: kore da kaske
4: chokwerwa to cin gullar ga shi mu shine alkali Borno shine chief babban alkalin Lardi ba ba duka ba bauchi dibi
3: kai kware
4: mai na buri mai na bauchi dibi bauchi ba forms ba na dibi je
3: eh kware kware
4: yakin bauchi shi muci shi yake daukowa shi yake tsantsuwa shi yake komi in wannan ya samu nan gari shi yake gawa sai su kai kowa bai gida kusa ni ba ta fara so juna tani ba alkalin mutu ina alkalin ne muka sabu ina alkalin ta zaru
3: Allah sarki shi ne duka kare na gida
4: shi yayi su kai gida je
3: Allah
4: sai su ya ga shi tudun alkalai
3: to
4: tudun alkalai
3: to
4: shi su
3: tudun alkalai Allahu tudun alkalai
4: ni tudun alkalai din shi ga mu tudun alkalai ni ko gidan mu lafi an gomu in ba yi an gomu cikin ba wan gidan sa wadura ne
3: in
4: kai gidan
3: hardo
4: ai na akwai an wani nan
3: akwai akwai nan gogo
4: akwai sai su sa ga duk hanya ne ka yaro amma ke ne kawai shi ne
3: eh shi ne
4: abin da kawai shi
3: amma ka ga dadin sa shi karanta da yayin sa
4: shi kore ne
3: shi
4: kan
3: eh kore
4: ne ma na samu
3: kai ma ka samu
4: ka to na samu
3: Allah to ka samu
4: baba ga ya ka jo zuwa
3: to
4: wallahi
3: lita ta
4: bai mu azai Allah yi wannan mun sa yana yin na dai akuzo alka malam sambu
3: eh
4: alka angon so malam baba dusan usman sun dan lekalu
3: Allah sarki
4: in suna yi ko ba mai mun lu sai mun zo
3: su ba usman din ma duka ga sai karatu
4: sai ni
3: shi kuma ga ma dan sa ma kuliya yanzu shi ma kaga
4: ya yan da ka yi kuliya
3: to
4: yan da ka ce yanzu ta bunu dola baba ka je ka sai kin bula marka ur kulikin
3: to
4: marka da ta
3: haihu
4: ta samu kanta ne ya samu shi kin bula ga mu dan ke ne mallan na ku sheka
3: yawa
4: ya ci ko ga mu ta samu kanta
3: Allah sarki
4: yace me ta samu sai ce hauji
3: aliyu
4: ali
3: to lokacin ma ba sa
4: ba ba sa su
3: ne to ga ka ne
4: in san da ne sai shiru
3: yawa
4: shi alkali ya samu kenan
3: eh haka ma fada
4: eh to kaga ba kuliya
3: eh
4: wai kuliyan
3: eh
4: sunan alkali kenan
3: eh kware da gaske
4: mu kuliya ya samu kenan
3: eh kware
4: kuliya kam alkali na
3: eh kware kuwa
4: yauwa so ka shi ya mu alkali kuma
3: eh kware da gaske kuwa ga shi yanzu shine kusan nan hudu ne ko na
4: ai ko ba
3: eh kware
4: ga shi kiki
3: Allah sarki
4: ya ce mu
3: kuma Aliyu ne sunan
4: sa Aliyu ne
3: eh to to shi
4: Aliyu shi mu sunan uba mu ga ba so
3: eh kware da gaske sunan kakan sa
4: yawa
3: Allahu akbar Allahu akbar to to da ka tafi ka bada a cin
4: sai ga
3: anan ka tafi ne
4: gajigi
3: ujin ka sa
4: ya ni ban ya
3: ya ba ka
4: zai to to
3: amma dole sai ka kwana tunda ke
4: jirgin ba kwana
3: to akwai jirgin
4: akwai gwadawa
3: eh akwai limited akwai local
4: local ko jira ke ga na kaya ga
3: operator mallan na jira ta mutu
4: wayo
3: Allah
4: ga kafancin zuwa ko su uku za su full akwai nan zuwa akwai koma
3: inna lillahi
4: wa inna ilaihi
3: daga nan har mun muka tabi a jirgin
4: to ka je
3: mun je muka sauka kafancin aka canza jirgi muka wuce
4: muka wuce
3: ina
4: tabi a
3: tun kasa nan babu bai su cuce
4: wannan
3: ya kuma hanyar jirgin ma na kasa ce
4: babu ai
3: Allah
4: an kauce Gombe wannan ya kama su bunadi babu jirgin ma ya titi ya
3: titi
4: an jasir
3: nan kuma in kaje nan zaka gane zuwa tashe jirgin cikin ta tourist ne so do gashi nan kakka man to amma yau da crowding kalilan ne
4: ina in kama ne kaiwa ina da wula kawai
3: kasuwa
4: eh ina ake kaiwa
3: ina ina
4: to in ba a mai mushi a can wani musu ba ina ake aje
3: haka ne kai zaka dauka
4: ne nan ba ga kai
3: shi
4: ne ba
3: shi kan
4: ga musu ga musu ne ma da alfi ko min da musu da su da soka ni sai amfani shi san ji sa
3: kai kai kai kai kai to Allah da yake sa kana zauna a gidan alƙali sambu
4: haka
3: eh kuma ka zauna na tambaye ka menene dangantaka
4: yo
3: yawa
4: do shi aure ne kawai
3: to
4: ban abun kira yace yi tun ne shi akwai da shi alƙali ya nasu dalilin shamaki
3: to shamakin sa
4: eh to yanzu zai ka ka zauna mu wannan ko ka dagare wannan ganta ne
3: sai
4: Allah jiran jiran da
3: kore kuna jin sakamakon jarabawa
4: ka iya wanke shi ayya
3: sai
4: wanke musu ka
3: fararin kayan da mace
4: ni wanke sa da yake da
3: kai sa zan
4: ki ba
3: da ba kai gugu
4: kana sai kin fali bala bala ke
3: kore kore
4: to mun da zai kana ga gugu
3: in
4: ji bala bala ya sai ta ba iya ku yayi karen bai dan
3: yau bai san ta ba
4: Allah
3: saka Allah
4: to gugu ka malifi
3: to in
4: nan shikin ya ka shikin sai ya sabu in zai ji sai ya musu
3: gaskiya
4: kotun ma tun ba bane aiki a kotun ma amma kullum na kotu
3: kwarai
4: kullum
3: kwarai da
4: kotu
3: to aka sun dattijo ne
4: wayo
3: ga dattaku kwarai da gaske
4: dole kai karatu
3: dole inda
4: kana kuma dole asuba ka tashi
3: sallan asuba
4: sallan asuba ku duwane ya tashi wallahi ina kokari Allah
3: ga yanzu ga jikan Dubai da danka Dubai da gyara masallaci
4: kai haka
3: ka kwani biyo ka fita ko
4: ban na koyi wato
3: an ga an kaita masallacin kofar gidan ai
4: madalla
3: an kara mata girma an kaita ta sosai sosai
4: alhamdulillah
3: alhamdulillah dan maka karatu shi da babban
4: aji madalla
3: kuma kai amfani da
4: shi karatu ka dan
3: eh ai sai ta sai mu tabe su da addu'a
4: koyi
3: ka kwanta musu
4: amin ya Allah
3: ana nan da ma wajen ka a gefen ka muke hira idan muka zo wajen kili
4: haka yake
3: ita gogoi ne mata
4: ta gogoi fada
3: kor Allah
4: ya gogoi fada
3: eh Allah
4: ka kawo karura abu to kike
3: eh kwarai da gaske kuma gidan abu to kana bayan
4: wani bayan gidan bai gidan ka san wuri bai gidan
3: da kuma bin jama makwabcin
4: ku ne ne abu ji ya mu kira
3: kwarai da gaske Allah kwarai ai shi muna Kaduna
4: ne ne mun goya fada wannan ce ba ba ni ba za ba ni
3: to
4: a sai akwai kuma ta wannan cikin fada in ta e Borno
3: to
4: sai ta wuta sunan ne ko shi an yi wani wani baje da ba dangin wa
3: yawa
4: da kanki sunan sai wannan da sam dan goyen baya
3: yawa Allah
4: ba ni ba sai ba yawa ma ga mu ta ta ta goyen baya
3: na gode
4: abdu ya ya ko e makana
3: haka fa haka da bai ka go goyi
4: kuma
3: e fada
4: e fada ma shi ko yin kin ta ma an bi santa goyen fada
3: eh haka kuma Allah sarki kuma kun kai fada dan da mai ta
4: ko kun san goma sha amma eh masara bakwai
3: an gode
4: Allah gode
3: an gode Allah to Allah da ikon sa sannan kuma sai aiki kuma a kotu aiki a kotu kuma hatsari ne a ganka kotu a ganka charge office a ganka asibiti sai dole
4: sai dole to yanzu lafiya kuwa
3: amma kuma da nisa ce kai mai fasara ne
4: haka ne
3: eh kana fasara turanci ne
4: ni da kani ne ko me yake sa jakala jakalin mai laifi da wannan kai da shi mai yake hukunci don mai ba da to shi ga musa ko shi kasar dan sarkin Hausa ne ba za ga musa da Hausan ba shi ga ga mu tunci doka ne kai Hausa kace alƙali ya ce ko kotu ta ce a ya ko shi ka ga zaka ba da Hausa sai ka tambaye shi wanda kai fakkara ka ji karan da aka maka ka fahimta shi ka yarda gare ni ko a
3: kai kai kai kai
4: shi haka ne ga bashira
3: to
4: abin da zaka bayyana diri ne wa shi bai da
3: to
4: kusa cigaba da
3: bincike a cigaba da cira
4: haka
3: bincike kai
4: shi wanda ga wasu da kana dan dan san lake
3: ne
4: ya fadi me dalili madalla to kana shi ne za ka wani kai dan san dan kai ka wani
3: kai da gaske
4: kana shi ne za ka shi ne ya da shi yaushe aka wa Allah su a bari gwara biyu ko sabadde sabadde ranar da za su saki dawa
3: kwarai kuwa
4: ga cigaba
3: to ko amma da beli ko ku tura mutum remand
4: ko eh ko ke in san su abin da ne biyu za iya ba ni beli ku sai alƙali ba beli in ba ni beli bane
3: to
4: ce ta ba ba beli ba
3: kai
4: ko shi wanda gabatar zai ce yana zuwa kai gurguru an ba da wili zai shiga cikin bincike na yan gisa kai gudun kare daga ta
3: lallai ku haka ne
4: saboda ne ba su Allah su alaji zuwa lokaci kara ka saji a saka shi gurguru
5: to
4: kai saji saji shi eh gudun yayi saji lokosu
3: haka ne yau
5: wai
3: to to yanzu daga nan kuma sai ka tafi ina
4: daga nan tafi NTA
3: eh sai NTA
4: NTA
3: haka ne yawa kuma NTA kuma shi ma aikin kudi
4: aikin kudi
3: haka
4: aikin kudi
3: Allah sarki ka je kuma kaman wasa kaman mafarki
4: kan
3: bai aka je ka kawai
4: ni ne ma kashin wurin gaba
3: eh kwarai da gaske
4: ka ce wuri
3: eh
4: ko ina je sai ni banki ne na nan garin a Kano ne ne duk an ce wurin babba ko me to dole sai na je wurin
3: eh
4: kaje kai kudi ko kai cin in zai musu bayani ku saki abin da aka saya
3: haka
4: yawa haka su gurma
3: haka
4: yin zai je karbi kudin mu abin nan submission a zone a Maiduguri kenan sai je karbi kudi na albashin mu
5: ah
4: in ko ta na albashin mu
3: eh kwarai
4: to na yi gurin sam na yola ba wanda ya
3: zo to
4: ba wanda ba zo ba
3: ba zo ba
4: sai sai an dauke yan kai musu wuce boti ne ga mai bai kai an ja shi kan mutun yake ga tabi
3: kai kai
4: sai mu ji ko tanki sai mu ko sai je mai yola in je ba su ko take yin su da abuci ta mu ta lumun
3: kwarai da gaske
4: sai abuci
3: lokacin hanya na da kyau
4: ayyo amma
3: babu abokan gaban mu kuma da su ma dai da sauki
4: Allah Akbar. Ni wallahi ba ko mun hankali ga wanti.
3: Eh kwarai da gaske dare da rana zaka yi tafiyan nan.
4: Kuma ka hanyar mai duwa zama duwa yau na ai ai sai ga shi ya.
3: Haka ne.
4: Wallahi shi ne da malamin bi ma.
3: Eh ga shi kwasan sai sai ba ku.
4: Kai kai kai kai.
3: Sai ma ku wallahi.
4: Allah ya tsoke.
3: Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: To tafiya ya kama za ku tafi Kano.
4: Haka.
3: Sai kuma waki ya same ku a hanya gaba da kai ma da waki.
4: Haka.
3: To Allahu Akbar. Sai kuma wannan waki da ya same ka har Allah ya sa ka rasa kaman
4: haka.
3: Allahu Akbar. Dama aiki ne za ku je?
4: Eh kuma ga baki ne.
3: Ko zai sadu
4: mutane mutane.
3: Eh wanda kuma
4: su har ma sai ma sa ma daro gura a gidan
3: wani ko kuma
4: ba a wunti nan
3: gidan Hurlauni
4: Mordoni.
3: To
4: a cikin
3: Allah.
4: Zuka ruke gaba da.
3: Ah ai son tafi gaba
4: da. Ne ne
3: kai kai kai.
4: Ga wannan kaiwa MDD MDG MD Muhammad Dan Lami
3: haka
4: wani waka ke sama sa su wani wanda yana gidan dan da mu airport din kabo
3: kabo
4: kabo shi shi ku din kabo ne
5: to
4: MD Hassan
3: eh MD Hassan
4: Muhammad Dan Lami Hassan
3: haka kuwa
4: kuma sarkin dan Belki ne
3: haka kuwa sai akwai Hassan Lami
4: Majalla matar ko ta san shi ta san garin su ne ke fa ne
3: eh kwarai
4: yo hali ba ganin ta san ne ba
3: ayya ayya
4: haka sai muka ji zamu kaiwa abokan mu ne na gurin Kano
3: kwarai
4: kuwa zuci ko zamu ji ba ne mata da
3: tabiya a to da kyau lokacin da zaune lafiya
4: wallahi
3: mai ba wani matsala ba kun mota
4: ga kuma
3: mu ranar za ku je ku dawo
4: zamu je mu dawo ai mu shata ma gadi
3: eh kwarai kuwa
4: sai shi ke sai ya
3: kai kai kai Allah sarki to Allah sa da abin da ka
4: amin ya Allah
3: shi ba wa alƙaleri shi ma kace ajin kudai ko
4: aji da
3: Allah sarki
4: da ba gwal gari aji da

0: sai ce mini ya naga tuwon chicken naga taka danka naga ku ganka naga kuma abun da aka aiko kai hakuri na baka kwana 10 daga yau
1: insha Allah
0: na baka kwana 10 daga yau
1: insha Allah
0: in baka ga kudin ka abuci ba
1: yawa
0: akawai da ka ba su abuci ba
1: kake
0: ka zo nan ka gani garin ka nan ba ai garin wani yau
1: to
0: garin ka na garin shugaban kasa
1: eh ka ta fuska
0: ga na gode ba yayin mun ji
1: eh kore
0: eh to ba Allah na sakan su kudi a dushi
1: eh dole ka ai da ma Allah huwa ce yawa kana kan bisa dudu
0: eh sai sai ju to kwalo go
1: to
0: eh sai ba in ji yare ne ke bi bushi an sai ina sai yanzu do nan
1: yawa
0: eh yare ne ke bushi
1: ban da kudi
0: ban da kai mota sai nan an sa cikin dowa ya dade
1: sai da kirga su
0: sai bi da 2000
1: alhamdulillah
0: dace ya ce da 20 ga kudin ka na mota zuwa Bauchi
1: shine magana alhamdulillah
0: karba sai bai kuma kati
1: yace
0: abin da zan koyi in ba gari ba ka zo
1: yawa
0: 20 kenan amma ka zo ka zo wannan kati
1: eh kware da
0: ka nuna ko wala ka
1: sai shigo da kai
0: shigo da
1: shine magana
0: to zai je kai wani ba yayi
1: eh ai nan
0: gaskiya
1: ah yayi
0: wannan sai ne shi yake nagode nagode
1: sai kwa so sai ma kwa
0: ne sallama ne shi na fita mutane biyar suka bi alu get
1: suna mamaki
0: eh mu su hanya mana
1: Allah su ganshi su Allah su ba san Allah dai mu wace ba
0: to ni ga ku ni ni kai ni ni mu hanya yin da wuri
1: ka ga mu
0: ga mu
1: eh da ma dole ka mu ga ka
0: ba ran wani dama ya ku
1: na
0: shi ga ta zai da ga mu inda ji ji living to ah wala kai mu yi
1: eh kware kwa sai
0: da dawo sa mai bari ma bai fita ba kiba
1: to
0: yana falo sai da bai da ko magan ta ida nan na ga shi da gadin ka
1: na koji maka sai ka nuna masa ka
0: ce ji da ranka amma ga shaida
1: sai ka
0: ga sha ga kaji ga note ga dubiyar
1: kai
0: ya kai ka ga shi ji wallahi
1: na koji maka yawa yawa
0: ni ni mu burin ga ya mama da akwai gidan ta gonde soka
1: so sai
0: ya kwana hudu ko ya ga su bai gishi
1: wallahi sarin shi
0: fesu ofin fesu to kwana uku sai ji fast mun ja mai duba ka ran yi baba ga da wani su gani
1: to
0: ya ga an ko 50% a gabula ka ko ji ai na gode
1: an turo kudi
0: an turo kudi
1: to duka
0: ba duka ba eh duka na ma nawa 50%
1: eh to sai da dake na gunu
0: ma da Allah amma ka ban 50% na abin da ka bani
1: insha Allah
0: ya man million shida ne da 2800 da wulabuwa ka to sai ka bani rabi
1: eh kware ko
0: na gode
1: eh alhamdulillah
0: shine wannan mai
1: ah shine kuma
0: shi so
1: ah shine ai muhalli ba abin da fi muhalli duk arziki da kaga shi bai muhalli ne sai mu tagoda wa Allah
0: ko
1: yanzu Canada mata aure nawa yaya nawa
0: da da mata aure daya
1: Allahu akbar kabir
0: eh mala suwon uwar gida na ita na aure
1: to to da mai matan ka dai ne
0: eh
1: ayya
0: gare bi na na iliyai
1: eh
0: Halima
1: yasa
0: in san da traffic
1: haka o to haka kuwa sai aure ta Halima
0: Halima
1: da kai bayar bayar da mai aure ta bayar bayar nan
0: gaba ke ma mai aure ne ba
1: to to to
0: mu gwa gari
1: eh shi
0: yana nema ana nema
1: a sarki ashe yake gyara mu mota na Renault ni na kware da gaske
0: da na aure ta
1: eh
0: official ta
1: haka
0: kuwa ya mu uku
1: da ita
0: akwai biyu san rai
1: Allah
0: sai ta registra a High Court dai kun ce ga aure
1: gaskiya ne
0: to amma mu ne dade wa
1: amma
0: tun farko amma ko bazai gidan na ba ba
1: sai gidan na kana gidan
0: ta gidan ta
1: eh kware
0: ba wannan Maryam
1: eh Allah sarki to alhamdulillah to yanzu jikoki da tattaba kunne fa
0: akwai
1: yau su ba
0: akwai jikoki
1: alhamdulillah
0: sun kai dai 20 wala
1: ah wato ai an kana ne duka
0: bakwai
1: Allah sarki
0: gode shi sarki
1: in gode wa Allah alhamdulillah an gode wa Allah
0: gode
1: alhamdulillah to mu gidan radio Bauchi mun tattauna da kana tsawon sati biyu
0: na'am
1: muna kuma godiya kware da gaske
0: na gode
1: ubangiji Allah saka daleri
0: a kunni maka
1: wallahi yawa ubangiji al'aran zumunci
0: alhamdulillah
1: Allah ya samu mu da duniya lafiya ubangiji Allah gafarta wa iyayenmu da
0: amin ya Allah amin ya Allah
1: muna godiya kware da gaske da muka samu kanmu haka
0: alhamdulillah
1: mun
0: gode
1: mun gode gidan radio Bauchi sun gode maka
0: alhamdulillah
1: to jama'a anan zamu dakata a hirar da muke da wannan bawan Allah Alhaji Baba Gana Ahmad da tijo dan shekara 77 a duniya. mazaunin garin Bauchi amma mutumin alkaleri yanzu zama ya kama shi a Bauchi bai da wurin da wuce Bauchi to a madadin shi wannan dattijo ne ne na ku Aminu Abubakar mai kobi ke salama da ku assalamu alaikum
2: ba a cin na doran giwa giwa da tato sai dai kallon su cin kallon bo mai
3: Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na shekara kwana sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin karfe 10 da rabi ne yayin mai sauraro zaka ji mu dauki da maimaitin wannan shiri na shekara kwana da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar C2FM akan mita 94.6 misalin karfe 11 kuwa za mu sanyo maka shirinmu na gaba shirin nan na shi zaben mu kwana lafiya amma kafin nan bari mu je ga Naziru M. Ahmad sai mu shakatawa

wannan haka yake da fatan ku mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da VRC 2FM akan mita 94.6 a daidai wani lokaci da kuma muke shakatawa tare da kai mai sauraro kada yi a shagala da misalin karfe 12 saura kwatakwa mai sauraro za mu sanyo maka kiran alkur'ani amma kafin da misalin nazir na nan na ce ya mu shagatawa a daidai wannan lokaci yadda yake a cikin waƙan nan da ya matalagabi da suna sai alahira to ya ce ba ni ba ne fa to